Oras mga katropa, doon na tayo 11 minutos na pasado, alas 10 sa buntag. Welcome mga higala kay Naputol tayo kaganina. Gumikan mga kaigsunan sa makusog nga pagtayog nga nasinatian usab nato. No, nabati sa dato mga igsoon diri sa area nato sa Davao del Norte. Oh, pero pinakakusog nga pagtayog mga higala at dugin ni sentro sa area sa General Santos City og mga higala sa may Sarangani province. Mga

Alas 10:12 na ang attack na magahigala sa buntag. Now, wa paghihapon kabalik na atua magahigalang on air, no? Di pa ta magahigala sa online, no? Karong mga orasa, mga kaigsunan. Now, para sa bahatagan, live sa tas YouTube, no? Live sa tas YouTube karon, live sa Facebook. Bullseye. Atong ipadayo ni mga kaigsunan. Ay, so thing atong may pag-adlib na atong may pagpang-text. Ay. Alas 10:13 na. Agatak na bagay galas wa buntag.

Alas 10:14 na, magagatropa, ang attack na Asmundag. Basensya na, no? Medyo naputol, kaya napa-importanteng message may gala nga kinahanglang atendiran. Now, tawagan na to, no? Ang ato mga kaubanan, mga higala, aron mahatagas sa tag-update, no? Dari sa XFM Tagum, sa atong online community, o diri karon mga katropa sa 99.1 XFM Jensen. Kalabot mga higala sa panghitabo, nining magnitude 7.8, nga linog nga mitayog mga kaigsunan, no? Diha mga higala sa kadagatang bahin sa Sarangani Province. Dako kay damyos karon mga katropa, no? Ang Jensen, no? Dagay mga dakbalay, no? Dagay mga building mga kaigsuunan nga na hugmak, no? Niini mga higalang maong pagtayog. Gani ang uban niini mga katropa, live pa nga nakita, no? Sa mga video, no? Mga higala sa atong mga netizens kay kuan magud pud ni ba kini bang katong oras sa 7:37, no? Mao toy kuan, no? Mao to mga higalay pag panulod unta para sa trabaho na kay sa uman mga higala nga mo magipag tayo og mga 7:37, no? Ni tayo og mga higala ang makusog nga linog. Mao ni nga daghan pud sa atong mga kaigsuonan ang nalisang, no? Hinoon, wa pa'y natala karon nga kini maghigalang casualty. Pero daghan yung mga kuan, daghan yung mga higalang building shad nga nangadamyos. Labi na kay mapamangoy pagsugod po sa adlaw, 7:37, di pa kain ating sod. Gani ang uban mga higala, makita ni mos video, kani mga katropang mga kabataan nga ga-flag ceremony. Kay balik magus klase ron. No, balik sa klase ba yaron? Niya gisugat sa sila mga higala sa makusog nga linog. Daghan sa mga local government units ang nagdeklara na mga higala og no classes and uban may gala work suspension. Labi na diri mga higala sa Sarangani area, particularmente na gyud ang Jensen. No, ang kini mga higala ng Davao City, no, ang area mga higala sa Digos, ang Imarosab, dinhi mga higala sa Dakbayan sa Tagum. No, walay suspendido na, no, ang klase mga higala sa tanang level, no, dinhi mga higala sa tuang syudad. Kay aron sa mga higala nga safety ang mga kabataan, mga kaigsunan. Dito sa General Santos City, no, karon pa ni subida ang Nordico dahil sa tuwa dahil. Nahadlok slinog mga higala. So, sa mga nangita na to on air, wapata mga higalas on air, ha? Oo, doon ay mga dito mga higalas Jensen, at doon na to'y giisa dito nga tsunami alert ang kini mga higalang P-Box, no? Doon ay tsunami alert dito sa maong area. So di lang kumpiyansa sa mga coastal area. Diri may higalas Davao Region, ang Samal Island, no? Doon ay public advisory, kalabot na sa sea travel operation. Nakip na diri ang mga passenger vessels, mga lancha, mga barge, og kini mga higalang services diya sa wharf o barge wharf. May balik na mga higala as advice na Philippine Coast Guard, no? Kini mga higala nunot usab sa completion, no, sa initial safety inspection human sa pinakabag-o may galang earthquake o linog may galang na sinatian. Mga pasahero, gi-advise o gi-abisuhan usab mga higala sa ilang mga operator for schedules and ensure compliance with standard safety protocol mga kaigsunan. No, aga dres sa Davao, doon ay mga gambalay mga higala nga doon ay mga damyos, no? Pero mas dako-dako yun mga kaigsunan dres sa may Sarangani area. Karon mga katropa, naka-share lang ginigab. Kining Senate hearing, naka-share, gishare ni XFM Tagum. Share lang na siya? Wala ta naka-live? Naka-live ta? Kisa may nag-share aning... Ano eh?

0: Alas 10:20 na magahigala ang Tagdas Buntag. Sige. Ato sang kung bakante na gab, no, ang to mga kaubanan either si Katropang Ivan Pulonan o si Katropang Philip Oligario. No, mga yung tag pinaka latest karon na update mga katropa gikan sa General Santos City. No, ubay-ubay ang mga damyos ani diri sa Davao Occidental na apod, dinhi sa Digos na asad. O labi na gyud mga igalas General Santos City ug pulumulok. Gani usa sa atong kaubanan, no, atong kaning kauban sa diri sa XFM Tago mga higala si katropang Richard Firarin, no, na damyos tong ilahang sakyanan mga kaigsunan, personal nga sakyanan in town, na damyos to mga higala human nga na nahulugan og mga debris gikan mga higala sa mga nangabuak na parte sa ibalay ba to mga kaigsunan sa ila patong parking. So, subo in town, no? Naunaon. Alas 10:21 na. Agatak na mga higalas buntag. May buntag dahil sa itong mga katropa diri sa Dakbayan Smati na Minaron on air. Sa Tago, wala pa tayo on air. Kaya karon ba daw ni Saka ang Noderico?
1: No?
0: Karon pa kuno sila ni Anto dito mga higala. Sige, nalisang po sila sa lino. No? Saan ang uban nga mga kwan? Tanawin na itong mga video. Kapisay una diha. Nga mga video.

Okay, dito sa Jensen. Isa'y naka-standby. Wala pa. Naka'y number nila. Nana? Oo. Oh. Ato nang tawagan, Todd. Kini magahigal, ha? Digos man eh. Digos na. Marketplace, Digos. Ha? Jensen ba na? Digos. Ha? Digos. No? Kasi mga damyos nga na bati o na angkon magahigal, ha? Kining... O pakita ko, small, no? Kay buntag sa human. No, muna nga, di pa, wa kayo, inga na, di, inga na, kapanik ba? Kay og na ito'y tao small, sigurado yun, nga na ay mga madagma, matamakan, ma-stampid, no? May gani kay buntag, may gala, no? 7:37. Kay naudto, or hapon, no? Nga, daga na kay tao sa mall, mga kaigsunan, posible yun nga, adunay, dagang yung malisang makuyapan, no? Kay sa... kakusog pa naman may gala sa Tayog unya. Dugay sa siya na human. No, gikas hinay, paana siya, paana. So, kumusta man inyong mga kaigsunan? Boss, wa na tingog ang YouTube. Wa na tingog ang YouTube, Gab? Nagsugod na ang imbestiga sa mga buaya, dol. Kadali lang nang pasagdisan ang imbestigasyon sa mga buaya, diya kay... Unahot sa natunig dawat ni report sa... Ito ang mga kaubanan gikan sa Jensen. Kaya lang ha. Tanawad sa dako, liliyon sa dako sa YouTube. Nga naman na siya tingog.

0: Alas 10:23 na, mag-uy tingog ba? Kasama mo na minaw nga may tingog.
1: Pinawa!
0: Tawana rin. Alas 10:24 na, ang attack na bagahigala sa buntag. Sige lang, taon-taon, ipakita lagi nato ninyo ng live sa Senado. No? Sa unahot sa nato ni mga higala ning panghitabo karon sa General Santos City mga kaigsuunan. Maki-update usa ta. Right the, after the update mga higala inyo na. Ihatag na ako na mga higala sa Senado. Salamat sa Diyos kay okay ra mo katrobang Arnel og praying sa tanan sa ilang safety. Wa tay problema mga higala diri sa Tagum. No, ag nawa lang gaina ang kining kuryente. No, og karon pagani kabalik ang kuryente mga higala dito sa amo ang tower. No, pero diri sa syudad na okay na. No. So di mga higala sa tower wa pa. Anyway, alas 10:25 na mga katropa, pero live ta mabati karon no sa ini mga higala ang Mati City mga kaigsuna. Now, ato sa ni mga higala ang taga-bagtagan. No, balik-balikan na to mga katropa. Ini nga nahitabo nga linog no karong adlaw. Ganinang buntag asa ba mga higala ang sentro nini kay gikataho may higala nga na sa magnitude 7. Unang report 7.0 na sa moingon mga higala nga 7.8. Pero natin nakita may higala post sa P-Box mga katropa nga 7.8 no. Gitayog mga higala sa makusog nga linog ang katimugang bahin sa Mindanao. Na kanina mga higala, pasado alas 7:37 ang takna baga katropa sa Bulsay. Sa buntag, sa Bulsay na mahinoon eh. Sumala mga higala sa report sa P-Box nga natumbok mga higala ang sentro sa linog sa Gilayon mga higala nga 13 kilometros gikan sa Timog Kanluran. No, sa General Santos City, unya mabaw pag yung kaayo, no? 10 kilometers mga higala ang iyahang kalahumon busa munang mabati gyud kaayo sa tao. Pasalamat mi tota mga higala nga kayunta no, salamat na lang kay buntag sa yun eh, mga kaigsuunan. Kay sa mga malls, wa pa kay daghan tao, no? Sa mga eskwelahan lang mga higala may mga tao. Okay, pero naka-plug ceremony ang mga bata. No, kay kung wala mga katropa, naa siguro ay naghangyog ma kuan ba no? Gumikan kay mabaw manggod. No, usually mga higala ang mga linog nga atong masinatian kanang 20 kilometers

0: Food. Apa na wapod ang dugay di pasaka kini sa PBOX intake magnitude 7 kung diin ang epicenter anas sa kadagatang bahin sa Sarangani province. Sa kasamtangan, ubay-ubay na gyud ka mga establishmento
1: at mga bibigay. Katrabang pil. Ato lang klarohon, pila gyud unsa gyud ka kusog ang linog?
0: Sa Jensen na nasinapian is magnitude 7. Pero sa Sarangani province is 7.8 ang nasinapian.
1: Nganong lahi siya katropang pil? Kaysa ko bagay ba, ang magnitude is isarama na siya, ang intensity mo'y lahi-lahi.
0: Ang ano magod, ang Sarangani province, medyo particular ni ang epicenter niya is within maasim. Sa maasim.
1: Oh.
0: Ang maasim
1: sa,
0: is
1: sa may area to shag. Sa to pa, duha di ay kalinog?
0: Ano, may ano, gisaka lang din siya sa Tibok. From 6.8, tapos sa Jensen, nahimong 7, then sa laing area, lahi ang nasinatian na asa may 7.8 ang ilaha.
1: Pero I mean, ang original ba? Ang original nga bagtay og pila gyud ang iyang kakusog? Unsa gyud siya kakusog? Kay ang kinimanggong in magnitude, mauni ang puwersa nga gigawas mismo sa linog. Kining intensity, mauni ang kakusgon nga mabati sa tao. For example, amo adres sa Tagum, ang intensity na mo diri, di kayo nga nagkakusog, kay kung i-compare sa inyo, di akusog yun sa inyo. Dasig yun. Sa amo adres, medyo hinahinay, kay layo man may. Now, pila, ang kanang kuan yun, sentro yun, pila man yun ang unsa kakusgon, no, ang puwersa nga gigawas sa bagyo. Linog.
0: Sa monitoring na to sa PBOX around sa magnitude 7 ang nasinatian din sa atua. Pero as of now, continue pa na sa tip na kining buhatan sa pag-monitor tungod ani mga aftershock.
1: Okay. Sige, anyway, katropang Pil, continue na to. Arita sa mga damages, no, sa kita na mo, although sa social media lang, katropang Pil, kamumang gina sa ground, unsa kadako, unsa kalapad ang mga damage karon sa syudad?
0: Ang damage din sa Dakbayan sa General Santos, grabe yung tayo daw, nagtanaw kang pelikula tungod ano na samsit na pagtayob sa yuta. Wala ko na lang nato ang grabihan sa visible na affected ang Jollibee sa Aparente Street. Hindi sa Dakbayan sa General Santos sabihin ganina, sumala pa 30 segundo lang human ang maong pagtayob ang obos grabahin sa samsit sa fast food chain. Nag-collapse, maunang ang second floor na hugno pod. Apil kahugno ang sa taas sa second floor sa maong fast food chain na 24/7 operating na FM radio station. Ya, sa pagsubay na sa baghoy na tanibalik ganina, di-verify sa mga authorities na ang 25 ka mga crew of staff sa maong fast food chain ang luwas na nakagawas. Dayon ang mga customer ang nakagawas usab human ang maong pagtayob o paghugdo sa maong establishmento. Ang human sa ina nabimin pero kay sa likod sila ni Agi. Maunang sa pag-abri sa mga authorities, wala sila nakita ng mga customer or crew na nabilin sa sulod. Kalain pa.
1: Yes, how about kining sa radio station, Katrobang Pil?
0: Okay, 24/7 man to sila ang nabilin the time is technician lang matupa.
1: Okay,
0: so, nakadagan to siya. Though, second floor or third floor ang iyahang higitanan dito sa niagi sa RD Plaza na siya ni Ninaog. Maunang paspas siya nakagawas. Ang mga authorities na rin na to ganina, nagpahigayan pa sila mga flag ceremony, ang LGU pod. Dayon pagkalinog na ata sa GSCTO na ginaganay na dayon ang mga kapulisan nato sa General Santos City Police Office. Ang gibuhat nila, human nag-announce ang ilahang piso patrol na nagad dayon sila sa mga pasiunang information ng mga establishments na nitugpa. Ikaduha ganin nga itong nataksihan ganina ang grabihan nga apektado kining chicken house na doon kayo na po tayo, bata pa lang po. Grabe na nito. Oh, daan na. Dayon, daan siya sa may Rojas Avenue sa Tropanel. Abay na lang po, kay around 10 a.m. pa daw sila mag-abri. Wala pa yung mga staff and crew. Ang security guard lang ang naadigto ganina. Pero tama ka nahitabo sa Jollibee, 30 segundo na po ang minabay o human ang pag-tayob. Nag-collapse sa ang ubos na bahin sa second and third floor na natugpa po siya.

0: itong pinakadako ng ospital sa Jensen ang St. Elizabeth Hospital. Baguhay naman po din, mga 1 year ago, nahuman ang pagbugna ng ospital. So ang dibuhat dito ganina, ang nakita natin dito ganina, ang likod na bahin sa baguhay na building sa St. Elizabeth Hospital na nahulog. Actually, tanan nga mga hospital, private or the public, ganina nga pagtayob, nagdinari ay sinagpanaog sa mga pasyente, mga bruntis, mga bagong mabdos, ako ba naka destros pa, ako ba nakahigda pagig sila sa tropang Arnel. Ngayon, nakita po nato ganina dito sa Osaka Government Foreign Hospital na Dr. George T. Royaca Hospital sa Jensen, around dimobos sa 100 sa mga nagpanic attack, naglisod sa paginhawa o nagrattle human sa incidente ang ginala sa nasampit. Wala man po nagdugay kung man ang napulo kasi kaminuntos di pauli na yon ang mga nasampit. Ang abiso pa ron sa mga ambulances, once nagpanic attack ang usaka individual di sa gidaloon sa ospital. Unless na lang kung valid or grabihan na yun ang iyang sitwasyon, labi na ng mga high blood or grabe yun ang pagpanic. Diyan, ganina, wala man po nagdugay. Sa karon, isa na lang ang nabilin, hitan matod pa siya sa usap sa supermarket. Di karon sa baktas kay nadagba ganina. Arito na lang sitwasyon sa tropang Arnel kay first day of classes.
1: Yes, yes.
0: Kuman ang pagtayom, nagbanawag ang mga teachers or mga schools na to.
1: Okay. Balik ka na to, Todd. Mga katropa kay na putol. No, nga to ang tawag. Kang katropang Philip Oligario. Kita'y katawag, Gab. Maputol yun ang atong tawag di ay, no? Alright. Katropang Phil? Yes. Yeah. Katropang Phil? Wala, no? Katropang Phil? Katropang Philip? Signal siguro, basig mo biling sila, no? Yes, katropa, naputol na yun. Balikin tawag, alas 10:35. Mga katropa, initially nakuha na ito, Dria, no? Pinagi sa report sa itong mga, sa itong kaubanan, sa General Santos City, ining usa ka fast food chain, nga Jollibee, mga igala diya sa may Aparente Street sa Jensen, ang nakulaps. Balik na po down air. Alright. Swerte na lang. Kaya di pa magunigan na po kadaghan mga ikalang customer. Anong urasa? No, kay buntag sa iyo palagi. 7:37 a.m. good. Unya, kini pong usa ka radio station. No, ibabaw ani mga ikalang nahimutangan sa maning fast food chain. May gali kay technician rin na mga katropa. Niya dali po nga naka kuan na layat po niya gikas third floor paingon ito sa ground mga kaigsunan. Alright, nakabalik si Katropang Philip. Katropang Phil, please come in. Oo, Katropang Phil. May mga problema na po ng ato mga himan di agab. Ipang taya na na. Kuan na, musugat ng emergency. Katropang Phil. Eka.

Alas 10:36 na, mga katropa, ang Dagnas Buntag. Samtang kapadayon po karon, standby lang mo anang Senado, no? Standby lang mo, ato nang hataga pagtagad. Ako sa ning patapuson ng Senato ang report ni katropa ang Philip Oligario, no? Kalabot mga higala sa ato ang sitwasyon di sa Jansan. Kining bahina, hatod ganinyo mga higala sa Santon Blas Gold. Kining linog mga higala, di ganito ni mapangandaman, no? Gumikan kay muabot na nig pinakalit, huwag makatagna ni ini. Huwag man ni higalas bagyo, yan ay signal number 1, number 2, number 3. Kini mga higala, bukalit na magtayog. Mo na nga atong pagpangandam ani ini always murabot sa tong lawas ba no nga kanunay mga higala na tong ginahuna-huna nga dunay sakit mo na magSanton Plus Gold yuta mga kaigsuunan para Aptix kanunay. Balikan natong area linya ni katropang Philip Oligario. Katropang Phil tulasan mga katropa.

0: A las 10:37, mga higala, ang Dagnas Bundag. Okay, balikan na to, mga katropa, ang linya ni katropang Philip Oligario. Yes, katropang Phil.
1: Katropang matatong kay Ngon, din ano, kay ang sa public private school, dito sa usa ka pitiko ang ang mga ginikanan sa pagkakaibaisip o kinatikto ang dagan sa traffic o grabe ko o ay presikil ganin na ay di kapasakan ng ilang adunatan sa mga residente dito sa area dayon na po tayo nakita ng dagma ng mga ginikanan dala ang ilang mga bata so nakanina dito katropang sa pagnaog na to ang mga sakinan iya po sila gawa sa ilang gimanihuan para gani masigurado na di sila mahulugan ng mga poste sa kuryente or mga parte sa isang establishment doon sa ilang naimutangan ganina narangin tayo mga nataksihan ganina grabe naghilak ang mga tao dito as of now doon nakita ng alas 10 na sa buntag pero doon nakita ng mga tao wapalit sila ang agigit para masiguro sa time adulto sila mahulog mga debris ang mga skwilahan private o public may nakita taganina na mga nangatumpir po ng mga fire ang US Jensen, katong cross, ginaa sa taas, katropang Arnel, tahulog ganina, mauntang di buntang sa Moraid, ang ilang mga klase karon. So, dinhi sa General Santos City, apil na sa kasigbit ng mga probinsya within Sarang and South Cotabato, all in all, gi-cancel una ang mga klase.
0: Okay.
1: Until further notice.
0: Katropang Philip, gini mga building man ato nakita. How about sa mga panimalay sa mga tao? No, sa mga communities ba? No, kay kung building gani nga nakaligon, hugmak man gyud. How about sa mga balay?
1: So far, so good man katropang Arnel. Wala man kayo tayo na dawat ng mga impormasyon ng mga panimalay na apektado ni ini. Ado na rin tayo nakita mga crack o ginagmay ng mga debris na nga hulog. Pero ang labing apektado lang yun sa VS ang sub-division barangay Buhay tanan sa usap ko ka spring subdivision na to pang kapapukod dito unless di ka bros ila organization usap na yun ang nahugno dito pag nagkigisulo may usap ang sunod gika sa sektor
0: okay
1: ganyan ang sitwasyon ikigil ang balay sulod ang ilan na siman doon sa BIA na lamang po kang konoga nagsamaan mga ginagmay lang man to nagpanik lang yung sulod inusara
0: okay katropang Philip medyo cutting out ang atong signal so ato lang ipangutana kung ang mga tao, padayon pa man ang kining ginatawag ron nga mga aftershocks, asa man guys, star karon ang mga tao? Wala. Mga katropa. Pwede palang kulatahon ang signal, gikulatan na nako. Nang linog, pwede palang komentaryohan, gikulata ko na nagkomentaryo. Pastilan. Libog ni akong utok. Alas 10:41 na, magahigala, Dagnas Buntag. At least nakuha na ito, magahigala ang inisyal ng impormasyon na nukad mga katropa gikan sa atong kaubanan. Sige, Inanas Philip, okay na. Kay cutting out. O niya, napag-ubang mga istasyon po niya naginta pag-report. Karong mga panahon na. 10:42, mga kaigsunan, ipadayon dani no, ang ato magahigala ang live. Madungog ninyo karon ang hindi magahigala ang Blue Ribbon Committee Hearing. No? Kay moro ba ni ginaatangan mga higala unya standby lang mga katropa no sa mga YouTube subscribers na to. Ayon yung kalimtig ampo no gawas kay ampo dito tong nasod. Ayon yung kalimtig may galag ampo ang ato mga kaigsunan sa General Santos City. No, ato ba nang sabutan maybe one of these days by katong mga kaigsunan nato diyang naikatunol. Tanaw na to kung unsay baga unsay kinahanglan no unsay usa kadako nga Danios may igala gihatod ni ini ngadto sa community, and then we can figure out mga igala labi na sa ato mga YouTube subscribers diya. No, magikan may igalas gawas, bihala ginagmay, no, kung doon natin ikatunol dito, doon natin ikatabang, himuon ta na mga kaeksyonan. Meanwhile, aminaw sa nato, may igala, kini nakapadayon, nga hearing may igala, no, sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulpo. Hey, lahi matong usa. No, naasad mga igala ning usa ka version. I believe naasa hearing karon ang, di naman di ipatawag nila Marines, no, 18 Marines? Former Marines, so sa may itawag na nato, ani? Anyway, mga katropa ito, maminaon. No, ato sa mga igala, ilabyo ang ato signal sa technical department.
2: XFM Katropa.
3: So, yung sinasabi kanina ni Director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, in as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso, automatic it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya, at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which will really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, eh, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, eh, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan.
4: All right.
5: Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulyon, may certain liberality na sinusubukang gamitin, and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table and even those na hindi dumalo sa table ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair.
4: Thank you.
6: Just a quick question, Mr. Chairman. Sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual, I mean, affidavits, at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, yeah, sir.
3: Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma dun, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakinin nyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Nasabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits, because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly, or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, nakaduda-duda po yung ganun. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that.
2: Mr. Chair, quickly before we go ahead, Senator, your indulgence.
4: Now, actually, after Senator Rafi, it's your turn.
2: Okay. Para lang bago natin iwanan itong subject no sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho daman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na lima ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clabano and also si Director Matibag no. Ang sa akin ko kasi Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na nating 10% nga lang ang totoo doon at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga limang individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito, matayo na yung nasa larin eh. Kahit papaano sila yung, kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10%, 20%, ay sa tingin nyo ba yung pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin, no? Para malaman natin at patuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag.
7: Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example, yung isa po sa pumirma, si Hill Navidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya dun po sa one-on-one interview, sa pag-deliver po ng mga mali, tanong, na maneho mo po ba lahat ng ito o may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, dun yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagde-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na nag-ahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari.
4: Alright, thank you. Quickly lang sa balik po tayo sa Ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan po ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para ikang titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon? O sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo, sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report.
8: Thank you, Your Honor. But the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations.
4: Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na nasa napangalanan na po, na isubmit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get you what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa. Pero the same case naman po. I-entertainin pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-allege po na nag-aakusa.
8: Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same, say, lawmaker or senator or congressman. So, iko-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So, pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po.
4: Pero po, pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po, kung dito, paulit-ulit na lang po tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro na lang ang investigasyon sa flood control. E baka naman po pwede, kung same individual yon, isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po ikang redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan ang kailangan silipin. E baka redundant na po. Ano pong masasabi niyo dyan?
8: Your Honor, the Office of the Ombudsman, hindi naman yan, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So, kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us.
4: All right, thank you. Senator Rafi?
9: Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, ano, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan, managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba tulad niya sa 18 kargador? Eh gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad binanggit ni Attorney Matibag, paiba-iba yung statement nila tulak at trust. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver, sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera?
8: Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition.
9: Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot. Ang dapat managot, I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18?
8: Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po, meron na kaming bagong ano when it comes to preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po.
9: So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement, at lumilitaw na wala pala siyang first-hand information, kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So, doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun sa ombudsman.
8: Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on, I do not have any personal knowledge when it comes to the affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko, syempre yung notice. So, ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun. Okay. So,
9: last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive nyo po yung isang affidavit against anybody?
8: Your Honor, the usual process...
9: ano yung mga hinahanap nyo?
8: Opo.
9: Usually, doon sa nag-submit ng affidavit?
8: Pag nag-submit po yan ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation.
9: Okay. Doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit?
8: Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint.
9: So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit, kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo.
8: Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ine-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence.
9: Okay, last na lamang talaga. So, base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador?
8: Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that affidavit.
9: I understand. Maraming salamat, Mr. Chair.
5: Follow-up question, Mr. Chair.
4: Go ahead, Senator.
7: Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod?
10: Yung pong 18 Marines po, 18 na kargador, in-interview po namin isa-isa.
7: Si Attorney Baligod.
10: Hindi po, kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh.
7: De kasi,
10: wala po kasi kung, kaming contempt power or to force
7: kung,
10: them.
7: Kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing,
10: yes.
7: Siya ang nagpapaliwanag.
10: Tama.
7: Siya yung nagsasalita on behalf of the...
10: Opo.
7: Di ba?
10: Tama po. Nagtataka nga po ako kasi...
7: So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag? Ano yun? Hearsay?
10: Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako. Medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalitain. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Baligod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo magreklamo. Okay. Base sa kanya mga narinig.
7: Yun lang ang tanong ko actually, kasi nga yun nakita ko siya mismo, and you're right, it's and for the record, it's a violation of our rules of in Senate proceedings when a lawyer speaks and
6: deliberates on the and represents not representing his the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified.
4: Thank you, Senator Kiko. Is that is just one quick? Because we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions.
5: Go yes, ahead. Mr. Chair. Go isang ahead. Follow-up question po. Salamat, Mr. Chair.
4: Go ahead.
5: Follow-up question kay Sen Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung limang individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng limang individual affidavits, any inconsistencies po?
10: Yun na nga po, nagbigay na ko ng example mismo nung tinanong si Navidad na... At isasubmit po namin to tong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta. May deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinubmit sa ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair.
4: All right, thank you.
5: Director, Mr. Chair.
4: Thank you. Director and of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send and then send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para ika nga mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para ika nga, mailahad nila yung gusto nila sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat, hindi po yung bisita po natin ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa fifth floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, eh nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Baum, and Senator JV, Senator Baum, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchelian.
11: Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant, no? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Rafi na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, meron ring sinumpa ang salaysay ito, no?
10: Na meron po kasi kaming sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report diyan. So he came across dito po sa parang hindi po son-in-law talaga but he is a partner of the daughter nung isa sa mga sa ano sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman namin na siya ng nasampi.
11: Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya.
10: At si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ehente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, noong April 28. And I will also submit the yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5,000,000 piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malino pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako, 5,000,000. At kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000. Pero eventually, bumalik po siya nung May 6, sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila na nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kakaibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay lino po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan.
11: Director, itong can you state the name of this informant? Is it possible to sabihin yung kanyang pangalan?
10: Well, pangalan po niya ay si Fred Ragasa. Siya ay 28 years old.
11: Fred Ragasa.
10: Opo. Brent po.
11: And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal
10: testimony?
11: Yun po
10: ang pinapavalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo.
11: Is he willing to come here to give his testimony?
10: Ialamin po namin. Yun po yung tanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya. Eh, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo.
11: Ano ang motibo naman itong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya.
10: Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala doon sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol doon sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte doon sa makukuha dapat na 5,000,000 piso.
11: Yung parang may, because of that personal circumstance,
10: maaari yun po ang dahilan.
11: Nagsalita siya doon. Okay. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa.
10: Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito.
11: And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba?
10: Hindi pa po. Lumalabas po rin sa huling statement.
11: 350.
10: 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinundan namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, ay tumutugma po rin sa kanyang istorya.
11: And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody?
10: Wala po sa aming custody niya, pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po.
11: Okay.
10: Saka surveillance po.
11: And then gusto ko lang ho rin matanong itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI?
7: Opo, dalawang beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NBI po.
11: Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview.
7: We'll comply po, Mr.
11: Para
7: Chair.
11: we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no. Based on your analysis, doon sa mga sinumpaang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan. Opo. And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpaang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
7: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinake down pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, eh lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tiningnan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, ay marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
11: And kung ganun, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito? So ngayon, meron silang sinumpaang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI?
7: Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efren Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Nung bumalik po sila,
11: ilan po nagbigay ng testimonya?
7: Yung pong 18. Nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, lima lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement nung 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya nung mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na 5 yung interview po. Alam nyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung 5, yung 13 hindi na po pumirma.
11: I would assume na kung buo yung loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, pirmahan mo.
7: Tama po yan, Mr. Chair.
11: How come there's mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat?
7: Marami pong drama nangyari, yung unang patawag pa lang, ano po. Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, video capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito. Kaya atin pong iningatan hanggang sa nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw naman pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording lahat po ng proceedings. Siningin namin ang kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon.
11: Ipaki-submit na lang sa committee rin.
7: Opo.
11: So that we can analyze and also the full transcript. para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito.
7: Yes, Mr.
11: And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round two. Based on your analysis, kung lima lang ang pumerma, base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sinabi nyo, 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi.
7: Apo.
11: No. So ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies?
7: Ang mahirap po yung 10% na totoo, totoong naging empleyado. Halimbawa po, yung totoong naging empleyado sila ni Saldico. Na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong allegation na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera with directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa dun sa pumirma, yung sinabidad, binanggat ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga kung ano yung diniliver niya maleta. Ang sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan, pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, eh mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PJ Padulyon na binaba na namin yung standard to probable cause. Eh hindi pa rin po lulusot eh. Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin nila. Gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base rin sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, eh baka po mukhang nagpipishing expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po.
11: Thank you, Mr. Chairman.
4: Maraming salamat, Acting Self-President Gatchalan. Senator JV, it's your turn.
2: Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanina, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tixay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing ng nakaraan na naalala ko lang kasi, no? Na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico. And they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Gil Navidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, Director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating mayra 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, eh pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals?
7: Well, we are willing to see issues of PIDA to them. Gayun po. Pero yung even nga po yung identification nila tsaka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, eh hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na miss naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, eh meron pa po nangyari na ganito na sa gabal po sa aming hangari na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PJ Padulyon, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to.
2: Ang ano lang, no? Dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, eh, ano, ibang ano doon, iba ang pananaw, alam natin na yan eh, talagang buhay, lahat iaano niyan, iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po, Mr. Chair, kung siguro, nabanggit ni Attorney Matibag, doon po kasi sa handling mukhang hindi maganda. No? Yung mga handler, baaring doon sa mga counting, kaya nga po nag-appeal na nga tayo doon sa mga, doon sa lima na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa doon eh. No? Kung sakasakali. Kaya lang, kung nasingitan kasi ng anong handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit eh. No? Pag napagtahi-tahi, kung sakali Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Navidad at Taberdo, maaring may magamit. Kung hindi lang siguro na sinasabi nyo, na-coach na mali o nadagdagan. Maari ho bang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico doon dahil nabanggit nyo rin kanina yung sa mga lima na nag-affidavit eh na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico.
7: Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha namin mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, eh, mas lumabo. Mas humaba po yung proseso ang ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito.
2: Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na binagbibigyan sana ng pagkakataon yung labing walo na maihayag yung kanilang nalalaman, no? Na sa halip na nag-press con, maaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papalo eh tinitindigan mo yun eh. So maaring may magamit doon, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito kaysa umiwas po sila, kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair. Salamat at inimbita mo sila na i-discredit sila. Kundi kung may magagamit doon, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Attorney Matibag would agree na doon sa kahit 10%, eh kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, eh matutunto natin kung may delivery nga, merong delivery, kung merong itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no, dito sa buong modus na ito.
7: Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po, we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundad din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po.
4: Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, ay natatakot na po yata na pag nag-attend naman po sila dito, baka isite lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganun dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam.
12: Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong. At yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito, and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mungkahi ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI, at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko, ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo. At mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po

0: mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng one year anniversary na kung saan po una itong nailabas, no? Habang hindi pa po ito nare-resolve, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos. Alam ko po yan. Pero siguro po para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito mapunta, kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangan gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue. Napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao at marami po sa amin. Pagkatapos po ng hearing na ito, a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin.
1: Thank you, Senator Bam. After Senator Soto, it'll be Senator Risa Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto.
2: Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions, but after hearing the NBI report and then looking at reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the five who individually submitted their affidavit. Yeah, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, what's it, the word used by NBI, based on the NBI report, concocted eh. Merong gumawa, ano, at parang for media purposes, tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako, ano, somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit noon, lalo na yung lima, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano. Pero pagdating nung pseudo hearing, ano, ay pilit itinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap po, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari.
1: Thank you, Senator Soto, Senator Risa.
3: Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, tatlong maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo parte po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag lie detector test po yung 18 ex-bodyguards?
4: Meron pong mga, nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na lang directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi muna na-subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense, tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree.
3: Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Balikod?

0: Mr. Chair, ganito po, in-approach si nila yung isa si what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18, sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging option po, ang takeaway po, naging option niyan, kaya po na ano si Buduan, eh yung kay Gutesa po, doon po nagsimula.
1: Salamat Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Balikod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa. Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo?
0: Tama po yon. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kubausap para dun sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po, ang amin pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan eh. 24, may 6 pa po. Kung makita nyo po, may mga lumabas dun sa social media na amin nang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, eh, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming cybercrime division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balikod para kumbinsihin unofficially, no, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan. Pero maririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balikod na kinukumbinsi na, o ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam eh, nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to. Yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin eh. Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pre-profile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yung seri, bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro, kung mamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they are very protective of their career. Baka sakali po, sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan.
2: Mr. Chair, po makasingit, ma'am.
1: Actually, yun lang mga, okay. Yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director. And kapag po fully constituted na po yung ating komite at magpatuloy na yung mga hearings, I would be very interested kung mabigyan daan po ng chair yung executive session na iminungkahi ni Director Matibag para nga po makausap yung ibang mga taong iyon na pwedeng magbigay ng buong katotohanan. And napaka-interesante pong makausap din si Mr. Buduan. So sana po ay ma-find within themselves nung 18 ex-bodyguards na tawag nito, bigyan ng respeto ang ipadadalang imbitasyon ng komite sa kanila sa susunod po na pagdinig ng fully constituted committee. Salamat po, Mr. Chair.
3: Thank you, Senator. Reason noted. Go ahead, Senator Rafi.
2: Okay, kasi kanina nababanggit ni Attorney Matibag paulit-ulit na si Buduan, ano bang Buduan saka Balikod. So sila yung nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabi nga nagbayaran, nagtawaran, etc. Wala bang pwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nagre-recruit sa mga taong para magsinungaling at babayaran itong mga taong to? Kapag itong mga tao to, itong 18 kardagador, eventually may mga magkakaso sa kanila, kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling, lalo na nung last hearing, yung last press conference, excuse me. Kawawa naman yung 18 kargador. So itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila?
0: Mr. Chair, katunayan, may mga kaso na pong na-file sa kanila. Ah. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, mayroon pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po ito sa SOCMED. At kasama po sa kinakasuhan si Attorney Balikod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat na amin pong mabuo finally, yung kabuuan ng istorya nito, na kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Ragasa na binigay. Kaya po, bubuin po namin yun at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC-20 na po ng Department of Justice, magkakaso naman po tayo dyan.
2: Thank you, Mr. Chair.
3: Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-balibaliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Balikod, sabi naman po ayaw lang bumaba dahil baka masite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y pag titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. Tatlong beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo, alas 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. Patuloy po kanila pagbibigay ng press con. Nililin lang din po nila ang sambayanan, oo, pero mamaya-maya sinasabi, hindi na lamang po. So, sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend mga kasama na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Well, it makes us question, ika nga, their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of the to this committee. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority block para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ika nga lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Balikod, so we hereby...
4: Yes, go ahead. Just very quickly, Mr. President, at some, iimbitahin po natin ulit itong 18 na ito sa susunod na pagpupulong at sa darating na mga araw at the proper time, kung if they continue to refuse, we can at the right time compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. For the record, Mr. President.
3: Definitely, Vice Chair. Kasi nga, nagpupunta sila sa ating wisina para na ma-insulto. Pupunta po sa tanggapan ng isa sa kasama natin at doon po magpe-press conference. Ayaw po mag-attend ng meeting. Ang eh pinapakita pong optics nila. Pumupunta po sila dito, matapang silang pumunta, pero ayaw po nilang bumaba dito sa meeting na ito. So, eh, ganun pa man, before we suspend this meeting, I would like to personally thank ang buong pong majority block sa staff po ng Blue Ribbon Committee, sa USAA, sa PRIB, at sa lahat po ng Senate staff na faithfully fulfilling their duties and for showing up today despite the fact na meron pong threat sa kanila na ididimanda, sisibakin po ng minority bloc. Eh, sabi ko naman po, base po sa ating pong acting Senate President, siya po ang bahala. You are protected dahil may bago na po tayong, meron po tayong acting Senate President. So with this meeting is now suspended until

0: exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: Santo Basco.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mike, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
7: Basco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
8: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
8: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
8: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Santo Basco.
0: Plus Gold.
10: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
11: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
12: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
13: Lami nga kung basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon paggabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
12: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next. Daghan ang natubangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, ito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
14: Vision Next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Premium D3 user.
16: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy? Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
12: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
17: Turbo.
18: Pakusog.
17: Turbo.
18: Pagdugay sa away.
17: Turbo.
18: Doble. Ang kalipay.
19: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
20: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
19: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
20: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
21: Turbo. Food supplement from a himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
22: Turbo. Wagas. Ang lakas.
21: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
22: 7 Plus Herbal Soap.
23: Lama Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
22: 7 Plus Herbal Soap. Pili na! 7 Plus Herbal Soap.
24: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
25: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
24: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
25: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
26: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
27: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Taguig City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Taguig. DMs Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Taguig City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kasi sa lahat ng tasa rehiyon, suspendido na. NDRRMC at DSWD na red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao. 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Company Senate Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Company Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa company Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
0: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mayigit sa 150 na mga opisyal na sangkot naman sa PAD control scam pinangalanan.
1: Kapalitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City, baril at pinaghihinalaang shabu na samsam sa operasyon.
0: Balita International, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
1: Sa balitang showbiz, Ryan Bang, kinumbirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
0: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
0: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
1: Tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Inig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim, Sarangani, na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Kudarat. Habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang P-Box na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay natiling umiiral mga katropa ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
2: XFM News Nationwide.
1: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy dinaan niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kuha po tayo ng update mga katropa sa lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
4: Yes mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, CFTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Galumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude base sa unang ipinalabas ng P-Box. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 o sa magnitude 7 ayon pa sa P-Box. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan katulad ng nasabi ko, isang supermarket ang dahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay sinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
1: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente mga katropa dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito upang hindi makapala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
1: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang iyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: yun nga mga katropa, sila Bagsi Basayo, tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Kila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina, matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na hindi pa habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi ng mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
0: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa intilan ng General Santos ng XFM 95.5 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagpalabas ng notice to airmen o notamang Civil Aviation Authority of the Philippines o KAAP na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng KAAP ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
0: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
5: Ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning na pibos bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahinang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pabalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikha sa mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambaga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasalaot. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa napaektuhan na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga sa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang mga investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
2: Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalia, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
6: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
1: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senator Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantalang nilino naman ni Senator Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
0: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga issue may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
1: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
7: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya. Ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
1: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging questionabling pagdinig noong nakaraang linggo.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagbungkahin naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nagbungka mensahe si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senador Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang issue sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Kayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente bagaman, inamin nitong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ng kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ng formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaresto katropa na matawan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court. Kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustudiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: XFM News Nationwide.
1: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingin ang paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang iaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTB bar sa Dalaguete, Cebu. Kapwa-Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
8: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay Poblasyon, Dalagit, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalagit, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalagit Municipal Police Station, agad rumisponde ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalagit, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugot pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang apat na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspect, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano'y mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuan ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhol na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Alvin Mata, XFM News.
1: Illegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
9: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City, na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act.

0: ayon sa ahensya. Natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang illegal na pagtapo ng basura sa tanggapan ng DNR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DNR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill kabilang na ang slope stabilization, drainage controls at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ang ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Lalaki na na-aksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril yan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
2: Sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact. Kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
3: Tapas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin ng matauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga naka-duty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hinihinalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito na mataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita kumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plakan ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o comprehensive firearms and

0: Nation Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita ay Espinosa na XFM Iloilo.
2: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa. XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kalurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasahan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
4: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa vlog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Balitang sports, salit po sa atin ang premium D3, Katropa. Naselyuhan na ng Pilipina 10-star Alex Ayala ang kanaunang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
4: tropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
6: Makikipagkamay po ako, nahiya po kasi nasasalat po nila talaga ang aking bukol.
7: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
7: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po pala yung likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po dito sa atin pong programa. Siyempre, sangalan po yan ng ating pong butihin na CEO. At makakapanayam din po natin sa ating pong talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa namang edisyon na ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung hindi po masaya lang yung mga katanungan, makilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? At sa mga nais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa atin pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Gaya na rin sa mga local pharmacies at mga butika sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yastro Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po hindi mapeke at maiwasan yung mga counterfeit, ha? Kasi marami na rin ngayon yan sa market, mga kaibigan. Para makasigurado na inyo pong gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee, isa siya lang ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo maka-discount, ha, sa ating Yes to Health Wellness Clinic, especially kung kayo po yung senior citizen at kung kayo magpapakonsulta at doon na mismo bibili ng produkto po sa Yes to Health Wellness Clinic. Pwede ho kayo maka-avail, ano. Especially, pwede rin kayo makapagpakonsulta kung sa tingin ninyo, kailangan nyo ng advice with regards sa holistic healing. Nandiyan naman po ang ating mga naturopath na pwede nyong pagtanungan ng mga programa na pwede nga angkop po sa inyo pong pangangailangan.
0: Mm-hmm. Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan lang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
5: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo matatakulunin ka, diabetic, matamis. Okay. Yung katabang ba?
4: Pasok po sa lasa niya, no?
5: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market, eh.
4: So, magkakapit po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
5: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Kaya mo, every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, minsan apat, lima, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga drugstore.
4: Thank you po, tatay.
5: Okay to.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, ehted sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. For your golden years, ay isanton gold coffee mix na yan, mga katropa. At papag-usapan po natin yung lagi nating napapakinggan, Dok. Nakataga, life begins at 40. Ayan. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito, ha? Kasi maraming ano eh, pwedeng patungkulan itong kataga po na ito, ano? So, para sa atin, Dok, ito, alang-alang sa ating kalusugan. Eh ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40?
1: Actually, itong life begins at 40, naging global ano to eh, global praise kumbaga, ano, na ito ay nagmula sa isang aklat na popularized ng isang American psychologist at author na si Walter Pitkin. Mm-hmm. Sinulat niya yung libro noong 1932 na ang title ay mismong Life Begins at 40. Mm-hmm. Sabi ni Pitkin na isang psychologist, sabi niya ang mga tao daw na nasa 40 na, una, mas maraming wisdom, mas maganda at better yung emotional maturity, greater financial stability, at merong malakas na decision making abilities. Yan. Interestingly, during noong early 1900s, ang average life expectancy ay mas mababa sa life expectancy ngayon. Kumbaga, pag nakaabot ka daw ng 40, considered na milestone. Mm-hmm. During that time, ano. However, ang global average life expectancy ngayon ay umaabot ng 73 years old. At maraming mga bansa, ang especially Japan, nag-exceed pa sa 80 years old. Maraming mga modern medicine at nutrition program ang nagiging dahilan kung bakit ang tao mas nagiging active, stay active during the past 40s at mas humahaba ang kanilang buhay. Sabi sa mga scientific research, ngayon, ang healthy lifestyle at habit ay nagiging nagpapabagal ng ating biological aging. Mm-hmm. Maraming mga chronic diseases ang preventable, yan ang ayon sa pag-aaral. At yung ating muscle, brain, and metabolic health ay pwede pang ma-improve after the age 40. Mm-hmm. Kaya ngayon yung question, what kind of life is a life that begins at 40? Oh. Depende yun sa kung anong meron tayong pag-iingat sa ating katawan. Mm-hmm.
0: Ayun pala, Dok, ang kwento, ha, sa popular saying na yan. Mm-hmm. Na life begins at 40. Sa kondisyon ng kalusugan naman natin, Dok, ano nga ba ang nangyari sa katawan natin kapag tumutong-tong na sa 40 years of age ang atin pong pangangatawan?
1: Maraming mga ka-relate dito. Ako, personally, I'm 46 years old. Mm-hmm. Iba dyan na nakikinig natin, mga katropa, siguro may mga 40 anyos na, no? So, based sa general observation ng mga dalubhasa, kapag tumungtong ka na sa edad na 40, eh, hindi naman ibig sabihin ng tao eh, suddenly magiging matanda na kaagad. Mm-hmm. Pero biologically, may mga ilang pagbabago na pwedeng mag-accelerate sa edad na 40. Unang-una sa lahat, yung hormonal changes. Mm-hmm. Yung hormones kasi malaki ang papel niyan sa ating metabolic process sa katawan natin. So, at the age of 40, may possibility na nagkakaroon tayo ng hormonal changes. Pagkakaroon ng pagbabago sa metabolism, pagbabago sa muscle mass. Mm-hmm. May mga tao at the age of 40, bumababa na yung muscle mass nila. Uh-huh. Ano? Yung ating bone density, yung ating kalagay ng mga blood vessels, o daluyan ng ating dugo. Mm-hmm. Even yung brain function, ay posible ding magbago at the age of 40. Yung ating immune system capacity, at yung abilidad ng cells natin na mag-repair.
0: Mm-hmm.
1: Oh, unang-unahin natin yung metabolism. Ano? Based on studies, kapag ikaw ay umedad ng 40, posibleng bumagal ang iyong metabolism.
0: Aha,
1: oh, kaya nga yung ano, yung iba yung muscle nila, 'di ba, nung mga kabataan pa medyo maganda yung muscle mass. Mm-hmm. Pero at the age of 40 pataas, bumababa ng dahan-dahan yung muscle mass. And napapaltan niya ng fat accumulation.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga nababawasan yung muscle, nag-i-increase naman yung accumulation ng taba. At bumabagal ang burning ng ating calorie.
0: Mm-hmm.
1: O yung tawag sa kondisyon na yun na pagbaba ng muscle mass is they call this sarcopenia, no? Na kung saan 3 to 8% ng muscle mass ng isang tao after the age 30 eh bumababa, ano? At bumibilis ang pagkawala ng muscle mass at the age of 60. Kaya kung kayo ho ay nasa edad na 40, mm-hmm, diyan pala dapat na nakafocus tayo sa pagpapalaki ng muscle mass natin.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yun yung sinasabi sa mga pag-aaral. At ang mangyayari, kapag bumababa yung muscle mass, yun nga, mag-weight gain tayo, lumalaki yung tiyan, particularly belly fat, ano, mm-hmm, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak na energy level,
0: mm-hmm,
1: at yung iba at the age of 40 pataas, eh, nahihirapan na magpapaya. Mm-hmm. Totoo yan. Maraming ganun, ano?
0: Kadalasan naman kasi, Dok, sa mga tao rin na umiedad ng 40 pataas, Dok,
1: mm-mm,
0: eh bumababa na yung kanilang physical activities.
1: Oo, so, kasi
0: kumbaga, yun yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit sumasabay na yung pagbaba ng muscle mass at the same time pag-accumulate ng mga fats or fatty deposits sa katawan nila.
1: Oo, totoo yan. Isang contribution yun, ano?
0: Mm-hmm.
1: At bukod doon, nagkakaroon ng hormonal changes. Sa mga kababaihan, ano, ng mga edad 45 hanggang 55, yan yung mga panahon na kung saan mas accelerated yung hormonal changes ng isang babae, no? At yung menopausal stage, may mga ilang mga babae na at the age of 45 to 55, dyan nangyayari yung menopausal. May mga early menopause. Meron din namang 55 years old na nagme-menopause, ano? Depende ito doon sa kanilang hormonal balance. At kapag nagkakaroon na ng estrogen level decline, pwede magkaroon sila ng mga hot flashes, mood changes. Ay, iba, nagkakaroon ng pagtaba at problema sa pagtulog, bone loss at marami pang iba, no? Sa mga lalaki naman, ang tawag doon is pag nagkaroon ka ng testosterone decline. Kasi ang pinakang major hormone ng lalaki kasi is dominant yung testosterone. So sa babae yung estrogen. So ibig sabihin, pag ikaw ay umiedad na, there's a possibility na magkaroon ng decline ng ating testosterone sa lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nila doon naman andropause, ano? So, may mga lalaki na, yun, bumababa yung muscle mass nila, nare-reduce yung kanilang libido, okay? Yung iba naman, eh, merong pakiramdam na laging nanghihina, masama ang pakiramdam.
0: Mm-hmm.
1: May mga lalaki na hindi nila maintindihan why they always suffer from depression and anxiety. May mga ganun, eh. At yung pagkawala ng motivation. Based doon sa mga pag-aaral na yung mga lalaki daw ng ganun, eh, posibleng dumaranas ng early sign of andropause.
0: Mm-hmm.
1: Bumababa na yung kanilang level ng dominant hormone na testosterone, ano. At yan naman yung sa larangan ng hormone, ano.
0: Mm-hmm.
1: Sa larangan naman ng daloy ng dugo, as we age, for example, 40 up, pwedeng nababawasan yung elasticity ng ating mga blood vessel.
0: Mm-hmm.
1: So, nagiging mas stiff or naninigas yung mga daloy ng dugo. Nagsisimula na yung mga fat accumulation and plaque accumulation. And may possibility that at the age 40 pataas, pwede ka na mag-develop ng hypertension.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, mataas yung risk o panganib sa pag-develop ng hypertension. Kaya nga, pag umidad na kayo ng 40, sabi nga eh, bantayan nyo na yung tinatawag na silent killer.
0: Mm-hmm.
1: O, ba't tinawag na silent killer yung hypertension? Dahil ito yung nagiging mitsa ng pagkakaroon ng development ng heart disease na tinuturing naman na number one killer sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Nako, ayun, napakarami pa yan, Dok. Dagdagan pa ng mga kondisyon, katulad na pagtaas ng blood sugar.
1: Na,
0: ayan, nako.
1: Totoo yan.
0: Sa mga kababayan natin dyan na tumutungtong na ng 40 ang edad, medyo nag-struggle na sila, Dok, to stabilize yung blood sugar level sa kanila pong pangangatawan. Ano?
1: Oo.
0: Mas parala pa ng parala. Parami na pa ng parami ang mga kaso na kung saan nahihirapan silang pababain o panormal yung sugar level sa kanila punto ko.
1: Oh, kasi nga yung metabolism greatly affected at yung mga cells ng isang lalaki o babae na umaabot na sa 40s, eh mas nagiging less sensitive yung cells sa sa insulin. Oh. O, yung tinatawag na yung insulin sensitivity. Oh. At ito nagiging dahilan kung bakit pwede tayo mag-develop ng type 2 diabetes. Na tumataas na rin yung yung panganib nito. Because, yung at the age of 40s, pwedeng magkaroon ka ng obesity. And during that time, maraming kwarentahin ang hindi na masyadong nag-e-exercise.
0: Yan na nga.
1: Okay. Yung mga sedentary lifestyle, di ba? Yung hindi magandang choices ng pagkain. At ang isa sa pinakang matinding problem ng mga kwarentahin, ngayon yung termino ko kasi 40s up. Kakulangan ng tulog.
0: Yan ako.
1: Yun ang problema. And for some cases, yung bone density declines, especially sa mga kababaihan na edad 40 pataan.
6: Mga katrupa, excited!

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Senthone plus Coffee Mix. Katropa, coffee is life, labi na sa mga Pinoy nga can't survive without coffee. But unfortunately, having coffee every day sometimes, makahatag-og ka ng dili maayong epekto. Well, of course, if mo inom mo kape nga, walay binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Ang Senthone plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder o malunggay katropa. Tulo ka content nini, lain-lain, apan ang binipisyo, ani paldong-paldo kayo sa binipisyo katropa. Labi na sa mangustin, na ginatawag itong source of antioxidants, makaboost po sa inyong immunity, makatabang po sa mga adunay mga menstrual problems, regulate blood pressure, and makaboost po sa inyong heart health. Anti-inflammatory po kini katropa, makaboost sa inyong skin, and solution po kini sa mga tummy problems. Of course, sama po sa weight loss, makatabang ang mangustin nga anaa mismo sa itong produkto, Senthone plus Coffee Mix. Ang Senthone plus Coffee Mix, mapalita sa mga butika nationwide. Yes, katropa, kini siya mapalit sa itong butika po, sa itong ubos ng istasyon, sa Z Plus building, open daily from Monday to Sunday. Sa Saturday, ang panagapahigayon taog, free consultation and general check-up, every Sunday, mga katropa. Senthone plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
0: Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
0: Ako
2: po, gilingon na ni mo.
0: Sakit.
5: Diba, give up lamang ka, di ba? Pasakti na siya.
0: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw na.
0: X-Rated.
8: Moritz!
9: Unya, karon. Pahilak

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginito karang akong acid. Karon tuig na ko ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni Kuso. Dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulit.

0: na Botica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Launa, 20 siya, tinasya, kahapunan, katropong oras. Hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna. Ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kalimon, lipalig una ang inyong panglawas. Ilapin na karong panahon ng katropa, nga init kayong panahon. Mas dali mangisog yun ang mga bakterya o mas dali mga maglambo, managhan ang mga bakterya o viruses di sa palibot. Sa hangin, umisag asa nga space, katropa mo. Nang sin sa ang atong lawas muna na ang ato ang kapital sa talaing-laing na itong hagit sa kinabuhi na ipunta ka na maluya ka na o maapektuhan ka sa laing-laing pong mga sakit. Well, maundang ang tanan, di lang emotionally, mentally, but of course ay inyong financial mo na make sure to protect yourself against viruses and diseases o paliguna inyong immune system arong batukan kini pinaagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali umbon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

Hinaot ko nga na, kamusta ka peace kay umayang panglawas? Hinaot po ko nga ang mga katropa sa Jensen karon, nilabi na sa Laing Dapit sa Davao. I know, bago pag ginahitabo kagaina ang kusugalinog. Ang po nga hinaot ko nga anaa kamo sa maayong kahimtang karon. Kung sa may nahitabo nga dili maayo, hinaot ko nga malagpasan lang ginato sila. Pero mga katropa, sa Laing Dapit, di sa may XFM Bukidnon, XFM Gihulngan, Canlaon, Tagum City, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, wala tayo Cotabato na din. Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw ninyo, ano yan na po lang inyong Cebuana nga chinita? Di lang guwapa. Haskap ang lamia. Apil na siya sa kong... Apil na sa gibayaran. Yan sa mga nagatang sapo ako ron. Isa rin bilang tumong na nakalingan sa akong tingog. Kaingon pa daw nila. Usahay ang akong tingog. Makahatag o kabaskog. Apan mas usahay. Mangloya ka kung ikaw makadungog. Inyel? Nagpaminaw sa init ka panahon. Ayaw mong kaguol. Kay mas painiton pa na to ang inyong hapon. Ano yan na po ng programa? Kundiin at tumadunggan ang kasaysayan. Sakit o kalami. Go, hapa! Hapa! Mayong hapon sa mga katropa din sa may Mandawi, sa may Liluan, sa may Busay. Sa may Busay, oy. Ano po sa inyo sa Laing Dapit din sa Sugbo? Lang sa Sugbo, apan sa Laing Bahin pa yun yung maabtan ini itong pagsibya. Labi na sa itong mga katropang mga Bulanon, maadyong hapon kaninyong tanayan. O pa rin napod ko niyo sa Laing na pong adlaw, ha? O pa rin po kay Chismis sa ating X-Rated Stories. Ano na naman? Araw-araw nilang ako binibigyan ng problema na akala nyo wala akong problema at dinadamdam sa buhay. Napili nyo kahit anong binibigay nyo sa akin na problema, kaya kong solusyon na hindi nyo alam na pro-problema din po ako sa buhay. Anyways, alam ko naman na ako pa rin ang tatakbuhan nyo. Ako pa rin yung lalapitan nyo na kahit anong mangyari, may relasyon ba kayo ng asawa ko? Ay, ay, dito mga script. Isang himala! Actually, karamang ko nag-practice kasi akong acting skills, mga katropa. As you all know, sa mga wapakahibaw din ha, shout out to Lihok Films and Visaya Flicks nga ongoing karon nga pahigayon sa ilahang last shooting day sa ilang upcoming film. Actually, naadri ang makeup artist. Si Purpose, pero ala lang, check ka lang. O, at tagay ninyo ang ilahang upcoming movie. Ang titulo kay... ang titulo kay Ang Yuta Nga Kabili. Okay, ang titulo kay Pickleball. Trending magod kayo ang Pickleball karon. O, nang atong sabayan. Chas! Pero ay, nailawong pang minsahe ang ipadala nining ako ang imugna nga pelikula ka trauma. Una sa umaabot nga Father's Day, sa uban sa pagsaulog sa inyong mga amahan, sa mga hapit na maamahan og na, ni amahan og ahat. Ang nakalitan nga may mong amahan para ninyo ang amo ang gihimong pelikula. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
para sa lutan. Ano mga guna siya din, he? Mga katropa, ang dami ninyong kaugalingon kay magsugod na ang X-rated drama. Pinakutlo ko ayun.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inang kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni anumat sa dalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kibaba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: S-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka rin yung tanan. Ayan na po naging yung programa. Kundi na ito ang himay-himay yun. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problemang wa man tami labo sa sinugdanon apan kami ang musulbad. Kamo naman unta sa sinugdanan labi na sa hisgutan ng palami. Pero magpaproblema na mo dagan mo din hinako. Kaayo sa. May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Kining suwatampo nga itong hatagan ng pagtagad karon. Dili ugma, dili po sunod adlaw, kundi karon. Pila na may dagan sa istorya, kaya di manimakanta. Kini nga ito ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na ito sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit sa bukid noon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X-Rated. Kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga ihamang pinilian apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili mag-uol. Pagka na si DJ RC swildado na nga musulbad. Dira na ako daghano ng istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: Bay Ben, kanla ba si Almira ba? Nganong wak pa manak siya maminyo? No?
3: Mabitaw? Usam na siya? Magtigaw ang daga?
2: Oh, maingoy ka siguro anak?
3: Ah, sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang naungsa?
2: Mao lagi. Pila na ka na yung edad, no?
3: Sa akong naibawaan mo rag 30 naman siguro na siya.
2: Ah, sayang. Ano mo mang ka na siya maminyo nga di mo na siya bati o naong?
3: Ah, siya rin nakahibawa na bay. Nga nung hangtod ka ron, wapag siya magminyo. Oh, hala. Si Almira, siya ka na namitana. Nagdaster na siya. Nipis ba kayo? Eh, hala. Naunsam ako. Nga naman yung akong gibati. Huwag siya makakita na ako nga. Nagtanaw ko niya. Ano ko nagyuta na niya eh. Nangunga pa magyuta sa maminyo.
2: Uy, bay. Bini, doon lang ko'y nabantayan ni Muna.
3: Ah, oo, sa man. Ha?
2: Doon lamang, pilit kay kang tinanawa ni Almira ba?
3: Usa?
2: Adios! Kaya, murag doon ay nagpaloyuan yung imong ipakita na.
3: Taka mo lang ka, uy.
2: Ang ko na lang good, doon sabi ka.
3: Sumaya ko ang kunon, uy.
2: Bantay bitaw nang imong gipakita ron ha. Bantay lagi ka, bantay ka. Uy,
3: kunun sa man ang naasim mong unahon na, huwag tanga na. Tungod kay dili yun na tinuod.
2: Bayani mo, katawa naman kunin mo.
3: Basta, ikaw tagig daw tang kaulugan ang imong nakita.

0: wala po siya ng tiyo. Ako na niihaturong di pato ni mama ang kwarta.
1: Tabang! Oh. Tabang!
0: Tingugro ni Almira?
1: Tabang!
0: Ako nga toon.
1: Tabang!
0: Dali lang. Gunit na ko. Dali. Dali. Ganong may katkat mo sa kaspunuan sa bayabas nang? Tawa na bali noong sanga nga. Imugi kapiutan, nahug ka. Isama biya ka gamay, oh. Ipahuwa ka ka nga piyang.
1: Oo, siguro ni. Pero murag nabunog lang.
0: Oha? Hay man ang imong tambal kay atong tambalan ninyo sa mad.
1: Ayaw na lang, Benny.
0: Ayaw
1: lang,
0: uy. Edyot, hay man tambal ni mo. Natambalan ang imong samad.
1: Salamat, ha?
0: Uy, isa pa yan ang.
1: Ikaw pa. Nagtagad pa manggid ka og tambal, uy. Kasok kang gigil sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, oh, nasangit ka na ako.
0: Okay ra na, uy. Ako rin may baw ni mama.
1: Bantay, ha?
0: Ako rin may baw. Waral gay kaso.
2: Maingon na nagka-anam namin nga nagkasuod ni Almira DJ. Sahay, muadto ko sa ila o mag-istorya-istorya. Basta lakto na to pagka-istorya na gusto with me o kanunay na lang kumuad to sa ilahan. Lili-mali ka yan, DJ RC ngay nani, tungod kay... Kung kadali na po kay sudon si Almira. Upo niya, maukin niyang nahita po.

0: Ay, Benny, ikaw mang guti ay. Unsay tuyo na to?
1: Ani lang ko sa inyo, istorya-istorya.
0: Kana lang di ay. Wanay kaso ay. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: Sige, arita dali. Dagan, ikay kag istorya, no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Karon, unsa ram sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanang, nganong wa pamanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kauban ra nimo dinhi sa Mumbai, imong mga pagmangkod, niya, wa na kay mama ug papa. Nganong wa ka magminyo? Aron pa sa inyo, doon lang kay kauban din eh.
0: Kuan, kanang, taas na kayo ang sugilanon kung sultihan pati ka.
1: Nang Almira,

0: Oi, yang sana mangka. Ilan ang kadlaw nga nakabantay ko nung nga pero kuha makasay mong kagalingon. Ay, lebebebe yung sabi na tabo ni mo. Saman, may problema ka?
1: Ah, wani kaso. Ay lang kong tagda.

0: isulti po nimo ang ginaot nga. Di ka masupo ni nga kung isulti ni mo.
1: Unsa ka na, Benny?
0: I love you.
1: Benny?
0: Og ginaot nga.
1: Wa ka makasabot sa imong gisulti, Benny. Tungod kay, di tabagay sa usag-usa. Ikaw, pila pang imong edad? 20 anyos. Og ako, 30 na. 10 years ang atong gap.
0: Nganong day? Di day pwede?
1: Benny.
0: Basta, mahal ko kayo ikaw. Mahal.

0: marami. Gawas yun ang kamatuoran, bay. Nga mahal ni mo sinang Almira.
1: Mahal ko siya, bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh. Bisa ginispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta kay ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: Nabuang ka na ba? Nahigugma ka sa maguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang yun ako si Almira.
0: Putla ka ng gugma ha, Benny.
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagdihin ko ninyo.
2: O siya pasagdahan ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Almira.

0: Wala ka na imong gugma diri na ko, Benny.
1: Mihila ka. Nagpasabot ka nga may pagbati. Usab na ko.
0: Wa kay pagbati na imo.
1: Tuna kay pagbati. Di ka mag-iningon na kung wa kay pagbati.
0: Benny!
1: Tutuki ko. Mahal ko ni mo, di ba? Mahal ko ni mo. Tingnan mahal ko ni mo.
0: Biyahin ako! Biyahin ako, Benny!

0: Kaya, mahal ko si Almira. Tabangi ko. Ngayon na siya makiksultin ako.
1: Ben, lahibaw ka yun nga dakog supak ang imong inahan o gamahan. Kanon di man imo sundo ng imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulngan pa.
0: Tiya.

0: ni Amang ka. Di ka maging makasabot, ha? Pauli sa inyo.
1: Di ko mabiya din eh, hangtod nga ingnon ko ni mo. Nga mahal mo, sabag ko.
0: Benny.
1: Mahal ko kayo, ikaw, Almira. Mahal ko kayo, ikaw.
0: Benny! Ayaw!

lagi na hitabo namo ni Almira DJ. Okay na hitabo man, meaning doon na siya gugma din hinako. Aba na nga akong mga ginikanan, dakog yung supak siya kung gibati. Tungod din ni DJ RC, doon na yung mga pangutana sa kung una-una. Ang ngayon ba nga ako ang ipaglaban ng among gugma ni Almira? Karon nga, doon na nahitabo din hinamo. Misamot na nga akong gugma diha niya. O, mas maayabang hagdon ko na lang siya og kasal. Gibaharan ko sa akong mga ginikanan nga imaldison ko na magsupakid ko sa akong gusto. Oras nga makahibaw sila nga opisyal mi nga magkauyab o managuyab ni Almira. Tinudon kaha nilang ilang giingon? Kaya sa tinood lang DJ RC, nahigugmagi ko pag-ayo kang Almira. Bisan pa man, nga lagyo ang among agwat sa edad. Dautan bang mahigugma sa mas idaran pa na ko, DJ RC? Sala bang mahigugma sa mas taas na kong edad, DJ RC? Dini na lang ko tabang akong sugilanon. Ako si Benny. Ini ang akong X-rated stories.

0: Klaro si Benny. Wala kay dili Almira, unsay ayaw? Ayaw pero da. This is Otso na sa kapunan kay Tropa. Welcome back! I'm back again sa programang X-Rated. Kailangan ko sa story kay Ryan kay kagadog ayaw. Apain, nagmalantuson si Benny. Ang ingon, o sa ingong laom o basa.
1: There's a girl named Josie. I was hoping she was gonna get
0: ayaw,
1: practice.
0: Ayaw, man lagi.
2: Ito seryoso, huwag nangagtambag si Benny.
0: Benny!
1: Josie was 2 years old. Mga caller.
0: Nga na, karo nagpaminaw sa laing-laing dapit sa Visayas, Mindanao. Nga, anda mo, share sa ilang opinion, perspective, violent reaction. Mona, pwede na mo manawag mga katropa, ha? Open ang atong linya. 0995-994-6868. 0928-55-0... Tama ba ito?
1: What is going
0: alright.
1: To be bigger? What is going
0: linya.
1: To be better than giving someone hope?
0: Hello?
3: Ayun nga ito, Kripo. Easy as me. Oops. Ayun nga po sa itong sender ko ng una. Nabaw si Terry. I see. Sama pa nalang nga. Di ba kung pagaroon ka nalang kainili, easy as me. Kitala, matabuhin naman ko rin. Okay. Dako man po din akong tuhi. Tapos sa imang pagpubo. Parsi.
0: Dong?
3: Ano, wala ka naman ka makingaw.
0: Dong?
3: Eh, nga do?
0: Dong Marvin?
3: Napataka, lagi ko si Marvin.
0: James? Benny?
4: Ayaw!
0: Kung dili ikaw si Benny, kisa ka man. Kisa ka man yung, kisa man yung kisto na ako sa pikis linya.
3: Ang inang tinangga na si Joe.
0: Joe? Joe?
3: Oh, sorry. Kargado kayo nga po nung kayo. Parang isang Almira. Pero what? Masaw ka sa kong didikanin na. Tungod sa mong edad na. Ah, hati ko na mag-inyor.
0: Dili ko masukol.

0: Joe, na-carried away ko, Joe.
1: Doon sa meeting mo, baby, RJ, mo action sa tagahito.
0: Ha? Taon sa ka, na-action ka, og?
1: Na-action sa tagahito, ba?
0: Action naman. Ayan sa tinod ba? Kung unsa ka lami, sa prangkahoy na lang tamo sa mga suking tigpaminaw.
1: Ang kalitang ko, naming naura ba rin si Kuan? Naming naura ba yun? Naroon si Kuya Tils ng Samal. Kuya,
0: kung unsa kalami akong tingog, Joe, in ana sad ko kalami in person. Mo ra gina istorya nga dili bakak.
1: Ito dili ta bakak kay. Maglaro ning maglaro jud bisan bisan ta galing na lang ko diri sa radio. Hindi din ta matukuha na wag ka na natulog sa akin na ganunog ko sa inyong mga
0: dili ka makahuna-huna og tulog, Joe. Kay imong mahuna-hunaan samtang naminaw na ako mutuhog. Joe, unsa may dinan ako didugayon na nga itong panag-istorya, Joe.
1: Mabilis pa itong urat.
0: So, mahurot ang oras. Maabtan taglaing programa diretso, ha?
1: Mayong adlaw doon na kung tanan na dresto mga katropa. Mayong auto, no? Ma, sa to ang sundar ka rin ako na si Benny.
0: Si Benny.
1: Yung na natumpungan na layo ko kuno kayo ang lahat ng alam ka dahil kayo sa EP o 30.
0: Oo, unsa?
1: Para na po, DJ, titikman yun na kanang gautan ng mga tumat. Kitang parogot. Doon na mag-utay pag-practice sa sabusa. Depende na niya. Si Benny, tinuod na gano'n niyang gumong. Kung niya karandong, na mag-inaytabo na niyang duha ni Almera, naningon mang gana, mas maayod ang magpakasal mo. Para na ko, mas maayod ang magpakasal. Kaya ano, una sa tanan, doon na may blessing sa simbahan, na isip, usana mo kapamilya. Ito niya, kanan ang Dominikanan, sa pilip na dito mo supak sa Dominikanan, ang Dominikanan ako magsupak sa Mendelasyon. Yung imong hinayon pag-istorya ang imong Dominikanan nga masawanan nga niya naman niya, nga higog mga magigit kong kinukuray, hindi mo nalang din ng panindigan kay nahigog mga magigit nga ta. Kung niya, si Almira, sa agong nakaminong drama, sa ako yung pinubrim ko na kituki, ano ginaingon nga kanang kasagit siya gusto niyo mo. Walang niya ipakita siguro kay tungod sa inyong hanggap sa inyong edad. Managin na ingot niya why bata o buhay tiguwang tagog mo. Kaya may mga magiging hanga dautan ba ang mahigugma? Dilit dautan ang mahigugma. Ako di tayo magiging puot ba yaon tagong mahigugma? Pero walang nagwalan din nahigugma na ako. Managin na ingot maamot sa panahon yung tanos nahi mahitugman ako. So Benny, ako nga ba ang kapatutan na advice ako na kunin mo na pag-ampo lang sa ginimod na ang imong ginikanan makasabot ra sa inyong duha-dugma ni Alera. So DJ, thank you so much. Nga mo greet naman ko.
0: Go!
1: Ay, lagi nagpalami ang imong tingin mo. Hindi ko sa full team three.
2: Sorry kayo, Joe.
1: 913. So, pinanahan mo tawag, pinanahan matigyalan ako. Pagkaka lang ito, 0935-46-2693. So, salamat, DJ. Ay, tulad ko ni Miss M. O, yung naminang rin si Miss M. Ako lang naman. Mayroon na, DJ. Salamat kita sa lahat ng panahon, ha?
0: Katropa mo!
1: Exciting!
0: Wala na kaagwanta si Joe. Pila ko nang gahi na ang iyang tudlo. Alas 2:16. Ang atong oras, atin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbo Dietary Supplement for Men. Tuloy na performance, og pirmi naman katulog. Ayaw kag-uol kay 100% natural, safe, and effective ang Kerbure Tire Supplement for Men. Hello, mga hapon!
2: Chinita, guapa, ang akong super sal.
0: Ayan. Miss M! Nang dalagat! Hello, Miss M. Mga hapon.
2: Hi!
0: How are you? Are you okay?
2: Yes, I'm okay.
0: I'm glad. Nakadungog ka ni Joe. Gishout out ka niya.
2: Isa man tong Joe, Joe tayo buhok.
0: Ayos, sad, oy. Manino, Mads, maninood ka, Mads.
2: Jutay buhok o jutay ang iya?
0: Depende ang sa'yo jutay. Basta importante.
2: Ipaklear ko nung naasay jutay,
0: ana. Taga Mandawi ra to si Joe, oy.
2: Da. No interest.
0: No, grabe gini akong Mads. Ay, mungkin akong ganahan na niya. What na hangul ba? Pero Mads, dito na gayo, no? Unsa may maingon nimo kay Benny? Bahin sa iyang gugma nga to kay Almira. Gugma nga daghang nagbabag tungod kay nahi gugma siya sa mas idara niya. Mads.
2: It doesn't matter.
0: It's.
2: Go. May problema on sa edad. Basta magkasinabot lang. Nagkasinabot naman yun kay...
0: Ay, na naman
2: nagdugot man.
0: Yan naman si Almira. Og... Ay, Benny.
2: Ay, pag ayaw, dito dugaya.
3: Ayaw!
0: Pinuod.
2: Matay. Naadyo, nagibidibid akong baka nun ako. Gini, subton, gaybe.
0: Hala.
2: Para nag-30+ na ako.
0: Patilawa.
3: Ayaw!
0: Patilawa, unsay duga. Adi lang, eh, patilawan.
2: Pero,
0: sige.
2: Mag-license una.
3: Ayaw!
0: Listen siya. No travel pass, ana.
2: Kanabitan mo sa kay kabarko. Kino nga kasakay kung akay tikit. Kini pa kang tao imong sakyan tibo kinabuhi. Kinanwan na di kay license.
3: Ayaw
2: day tugdugaya. Paita
0: sa oy, klaro, oy. Nga siya pangutana din eh. Nga, mas maayo ba daw maghagdo na lang daw niya kasal si Almira. Pero apan.
2: Pakasin na lang na, oy.
0: Apan. Kung magsupak daw siya. Ano magsuka man noon?
3: Ayaw!
0: Magsupak siya sa iyang ginikanan, Mads. Maingam iyang imadisyon man kuno siya kung magsupak siya.
2: Tamo, dawat na lagi na. Labi na makakita ng kapo. Malog ma, ira na.
0: Paapuhi dah yun!
2: Wala si KK! Lunaw pa! Kunya na mo, umalaya na sagbot?
0: Oo, oh, ayan na, kanang lugdang-lugdang na, kanang lasaw.
3: Ayaw!
0: Oh, samtang pilit pa na, grabe pa na kakuhain. Hala, go!
2: Maradyog na kayong mata, jokos ka matuuran ang nagramahada. My good idea.
0: Kumilos ka na, aking kapatid. Hindi na ito ang
2: kumilos ka na sa tamang panahon.
0: Correct. Ay, so, usaman, wala na sa'yo buhaton, ani, yung kuhain lang, ani, nga, wala na mahimok po din ang ginikanan, no, kung
2: ipala. Para, ay, dili, ay, ka nang... Kudawa at talagin sa kadugayan.
0: Kana.
2: Ayaw lang mo tipo nila kuyo. Paglain lang mo. Paglain, para dili po nila mapasakita ng imong asawa.
0: True. Para likay po sa gubot ba kung mauman galing.
2: Kaya ito lang kapikon sa imong asawa. Dili pa kita. Nga makabarog ka na sa makaugalingon mong mga tiil.
0: Ayan ang tigulan.
2: Isang bako.
0: Maling kamod mo.
2: Barog mo. Tindong anong mo. Tabo.
0: Turbo! Awitin mo, adlib niya akong mads ko eh.
2: Na-apply ko sa taga-kanlaon kaya nainaksagun ako. Napa-shout out sila.
0: Hello sa mga taga-kanlaon! Sa 101.7 XFM Kanlaon.
2: Ami ko ang D.I.E. Hello, Mel. Ami Mamela.
0: Ayan. Ay, pagpamina. That's all. Miss M, katropa mo!
4: Exciting!
0: Hindi makaya ni ato ang mga listener. Grabing mga power. Hindi ko kinakaya minsan yung kakayanan ninyo, lalo na sa mga usapang ganito na parabang. Pero samtang nagwata sa inyong mga tawag katropa, Ayaw kalimot, pwede na mong tawag sa ato ang numero 092877. Dito na kung patakag ko ano eh, kabasig mali. 092855-0872-7 ato ang numero 092855-0872-7. Anaputin numero 0995-994-6868. Ano yan sa ang isa kasunatan nga kung gyan nang para sa mga pariha sa inyo nga nahigugma apa naghuwat kung kanusa pwede ang gugma. Moira de la Torre, Tagpuan. Sa programang X-Rated.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraneng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait. Isuloyan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sakit akong kuto-kuto.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka. Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, Vitamin E, oxyacin, put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
1: XFM.
5: Sa Axe FM, Cebu Philippines Standard Time, it's 2:34 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadi ang atong Santhone, Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon na grabe ang mga sakit ngayon sa palibot. Well, make sure to protect yourself against viruses and diseases. And of course, prevention is better than cure. Health is wealth. Always na ito nang kinaingon din eh. Kaway daghang istorya, no? Bisa pa magkapila na ito i-describe sa inyo ha. Isa na gina kong maingon, once you are protected, I swear you could, nothing can stop you from doing things na you need and you are responsible, you're obliged. Tanang responsibilidad ni mo ka tropa, dili maapektuhan kung himsog ka.

If dili ka himsog, daghang maapektuhan, financial, emotional, and of course, your mental. Everything will collapse once masakiton o dunay sakit ang imo ma-experience. Kay it could really take money, oras, o ang inyuhang ginatawag na itong happiness sometimes. Muna, isa sa mga hinungdan nga nung sakit yung kayo naon nga adunay sakit sa isa o nagsakit sa ato ang pamilya. That's why, always protect yourself katropa ha. Labi na karong panahon ha. Init, summer na pod, daghang nasakit sa palibot. Muna, choose to be healthy. Kauban ang atong produkto, Santhone Plus. O Santhone, Vitamin C, the alkaline Vitamin C produkto sa Yes to Health. Mapalit sa na mga butika nationwide, labi na sa ato ang pharmacy nga adunay nagapahigayon o adunay na ginapahigayon nga free consultation and general checkup every Sunday katropa. 2:36 in the afternoon, pwede mo manawag balik mga katropa ha para sa ato ang X-rated advices para sa atong letter sender nga si Ben.

0: 2:38 in the afternoon. And that was Goodbye Girl by Breed. Para sa itong letter sender nga si Benny, I know sometimes a lot of things na pwede itong question when it comes to love. I don't know if you agree, mga katropa. We could never question love. Mas nung madili minor or dili kana na pa sa mga underage ang inyohang mga planong imong karelasyon, I think there's nothing wrong of being in a relationship kay Almira. Yes, kuan sa practice ato ang society, probably isa sa mga murag unfamiliar. Pero you are both adult na, Benny and Almira. So I don't know how, if this is something everyone would agree, but for me, as long you guys are already in a legal age, I don't think it's really necessary to think kinalan niyo na unang matud pa dili mo uyon yung pamilya tungod sa inyong mga edad. I don't see any problem. Bahay ni Ana. You have no bad intention to Almira, and Almira, I think nahulog po ang buot dito ni Almira sa imo, ha? Sabi na kay kanunay na mo siyang bisitaon sa ilahang lugar. I know dili na nimo problema karon kung unsa bay gimati ni Almira diha nimo, ang imo rag yung gihuna-huna karon kong unsay himo ang reaction sa imong pamilya. Well, ang imong reaction sa imong pamilya, matod pa nimo dili sila uyon. Ate pa ni Angie Remo, ida dili babag sa tinud-anay nga gugma. Ako ka-relate ko ani kay 19 years ang agwat namo sa kumbana, pero happy family me DJRC. Usayo kadlo ka mong padayon sa inyong panaghigugma. Good afternoon DJRC, shout out ko sa mga taga Davao and Jensen. Apektuhan sa maong linog, keep safe everyone. RC, pa-shoutout din sa Takan Ibo, Ilocos, Ron Rex. Okay, kaayo biyahe basta maminaw nimo, makawala sa kaduka, makabasa bisan init. Ay, wagi kay klaro, Tommy. My Tommy, my yummy Tommy. Chris, Randy Santisas, number one listener. Shoutout RT Aris Gado, good afternoon, DJ. Hello po, good afternoon sa inyo, ha. Kung dapat kong isa ka caller for one last time, wala na'y manawag, ako ana, muhunat ko sa ako ang DJ Orsi's advice. Pasarot ko diha ni mo DJ Orsi, gikan kay Linito, Wano, Limuran, Toheno. Hello, mama, ing hapon, gikan kay Charlene. Good day, DJ Orsi, gimingaw na mi sa mataho mong katawa. Hilak na lang ko. Hilakan ko na lang hindi mi. It's time to DJ RC's advice. Hello sa imuha, Benny. Doon na kay tulo ka mga pangutana. Ayun, nagpaminaw karong orasa. Matod pa nimo gihuwat gud nimo nga karong adlaw ma-air ang imong suwat. Sumala pa sa kong giingon, ako na mention a while ago. Dili na muna asa imong kinahanglan i-guide nga mga edad kung madugalang si Almira. Dili man ingo nga layo or unsa ba? I think si Almira anaa pa sa edad nga pwede pa mangi. Magamog na pa mo pamilya. Layo lang mo agwat. Muna kung ayaw mong problema, kung ipadayon ba na nimo, ipadayon, Benny. As long wala mo'y nangaligsan nga mga tao, natamakan nga mga tao. Labi na karoon nga, adunay nahitabo ninyong duha. Kinala ipakita nimo kay Almira nga tinud-anay ang imong pagbati diha niya. Sa imo sang ginikanan, matud pa nimo nga ibaharan ka. Imaldisyon ko na magsupakid ka sa imong gusto. O oras nga makahibaw sila nga official ang inyohang relasyon ni Almira. Dili ko ganahan nga moingon nga supaka imong ginikanan kay tungod dili magid maayo. Apan sa karon manggod anaa ka sa hustong edad makadesisyon ka kung unsay angay nimong buhaton. Para nimo dili nimo ikadaot, malipay ka, makatabang sa imuha isip usa ka individual ang kining gugma nga gibati nimo kay Almira. Well, I guess go on. Wala kay naligsang ubang tao. I know matawag na tong apektuhan ang imong ginikanan, but at the end of the day relasyon sa ato mga anak as long wala dili na makahatag nila og guwa kadaot. Pero kung ato lang unaon ang mga istorya sa ubang tao, I don't think na it's necessary to live with the idea of individuals or others' perspective. Aing mga pangunahuna batok sa inyong relasyon. I know Benny nga gihatag niyo sa imong challenges because kabahaw panahon o kang labaw makagahom nga you can really deal sa problema nimo karon. It's not something na question nga you need for answers from other people. Dili ka ni mga pangutana nga kinahanglan sa amuang gikan ng tubag apan kini ang pangutana para sa imong kaugalingon. Amo lang yung kaya ihatag diri insights. Dili desisyon, dili pud solusyon apan insights. What pasabot ani Benny? Walang sumbanan. I call Doc JJ. Wala na. Alright. Kano lang siguro, Benny. Ipadayon ng gugma kung maoy makaayo. Ipadayon ng gugma kung para nimo, ikalipay nimo. Ipadayon ng gugma kung wa mo natapakan ng mga tao. Patungi lang. I mean, patungi sa... Wa pagi ko na tama kang tao napatungan na anaon. Sayo ko mubiya sa kahanginan mga katropa alas 2:45 na at ang inyo taod-taod ang ato ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manain. Ambod alas 4 mangur na iya. Para alas 5. Ilusin yung mga radyo ug mapuhon. Lain na pong sugilano na nga ito ang madunggan sa kahanginan. Laing problema, as usual. Ang atong sulbaron, ug mapuhon sa programang X-Rated, dalaunahang ito last stress sa kahapunon, katropa. Sa akong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ, ug ato mga kaubanan diri sa istasyon sa 8.3 XFM Cebu. Labi na ito mga kaubanan sa laing dapit dito sa Davao Region, sa mga North Cotabato, I mean sa South Cotabato. Naka-experience, oo. Safe and God bless everyone. Kung piminti ka mo ubanan, sabi mo kagagaw maaro maproteksyonan mo sa unsa pa may maabot din ha, no? Linuga. Sa tinod lang, linog sa mo, isa sa mga butang nga pirmi mahitabo, labi na sa Mindanao nga sayo. Siya good. Bisan dili pa kusog ang lilog na ay naadjun na yung pag-uyog nga ginagmay. Pero kung maka-experience o kusog, makatroma sad kay nakita, gid na mo ang pinakakusog yun nga linog. Namong na-experience, I don't know, kalimot na ko atong tuiga. Grabe nga, murag gabawd ang, dito ko kita og yuta nga murag dagat ang paglutaw. Ay murag na siya gabawd ba? Amping-amping ta mga katropa ha? 2:47, alam sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ RC sa programang X-Rated. Dalilang yapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nga lugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matina,
5: saka driver.
4: Kaniadto, lagi ko problema sa akong mata.
5: Kung magbasa kong newspaper,
4: di kayo nako maklaro ang litra.
5: Magluha-luha ko na akong mata.
4: Halos idikit na lang ko na ako ang newspaper
5: sa akong mata para maklaro lang gyud ako.
4: Dili lalim oy.
5: Labi na mong drive ug sakyanan.
4: Pero sukad lang nga
5: rekomend sa akong amigo,
4: ang Vision X Plus.
5: Lami na kay akong paminsar.
4: Makataro na ko basa ang newspaper
5: og garon, pasa pod kayo ko mo reply.
4: Og chat sa akong mga apo.
5: Ganahan pa ko mo drive kay klaro naman gyud akong pananaw.
4: Akong pasahero,
5: klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Okay, si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: At nangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
7: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanay gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
7: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
5: The Secret of Health.
10: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
11: Santon Plus Coffee
3: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa,

0: 101 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgura good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pod kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingka sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din, gamit ang foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting!
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?
5: Ma!

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din, nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kang salamat.
3: Ang testimonyas sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Magka-ulcer ko.
4: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Niya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mauhinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Nagapanabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
11: DMs, Rent-A-Car Tagum. Your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Punta kenta na niya, takaroon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may mo'y kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nakang nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa niyong nga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
18: Exciting!
19: Exciting!
17: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Magsanthol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
1: Magsanthol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Magsanthol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, kanya, nagdala sa kadugong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting!
7: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: mula ano lagi ka karon kap?
1: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
0: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
1: Wa manoon, master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
0: Exciting.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Santon
2: Ako si Aileen o sa Kasal Sclerk Tibok Adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: Archie, kureng.
11: Kap.
1: Kap. Paminaw mo ha. Kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
11: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay mo silag lugar.
12: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
12: Kita, salat.
1: Oh, kuyay.
12: Excited.

Mayong gabi sa tanan. Ani na sab ang ato ang programa sa XFM 107.1. Kami naga laom nga kamo maga subaybay ining programa na to, ang tingog sa reformasyon ani ining kagabion. Og maayong gabi sa tanan dinhi sa Davao City at sa Tagum City, sa ato ang mga stop dinhi sa estasyon, og sa ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay ni ining programa. Maayong gabi kaninyong tanan din ha, og manghinaot kami nga naa kamo sa maayong panglawas og pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa pagpanihapon. Og ang atuang usab nga mga kaigsuunan din ha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga busy sa buluhaton, kami nagahangyo usab nga kamo maga padayon sa pagsubaybay ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Dinhi mga kaigsuunan, ato ang madunggan karon ang mga mensahe pulong sa Dios nga maka pa-inspire sa matag usa kanato samtang padayon kita nga magkinabuhi ni ining kalibutan na. Og ako naga timbaya din ha sa matag-usa katauhan din sa kahanginan sa tagsa-tagsa ka nagkalain-lain ng mga dapit, labi na din sa Tagum City sa XFM Davao, no, sa tanan ng mga nag-hook up ni ini og sa XFM Mati og sa XFM Jinsan. Maayong gabi kaninyo din ha mga kaigsuunan katauhan, og sa XFM Bukidnon. Maayong gabi kaninyo mga igsuon og mga higala sa XFM Sumbuanga og sa XFM San Franz, sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. O manghinaot ko nga anaa kamo sa maayong panglawas usab, no, ni ining istasyon, o magapadayon sa pag subaybay maghatag og kinabuhi ni ini. Ako nagapasalamat din ay diha sa ato ang naghatag og kinabuhi ni ini si atong CEO si Doc Remelito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, Doc. Og sa ato ang Vice President ay Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi usab kanimo din ha, Ma'am. Sa ato ang General Manager Edwin Garing. Maayong gabi kanimo diha, sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortis. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. Maayong gabi kanatong tanan og sa tanan nga nagasubaybay din he sa XFM, no, sa ato ang mga kaigsuunan o katauhan sa kahanginan. Greetings pa di ay sa ato ang mga kaigsuunan nga mga nagasubaybay usab sa tigpaminaw, din ha sa nagkalain-lain nga mga dapit din he sa Tagum City, no, sa mga kaigsuunan nato nga sa pamilya ni Doc Manasis uban sa iyahang panimalay mga kabataan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Asuncion kang Brother Oliver. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Oliver. So na sayod ko nga ikaw busy karon, no. Maayong gabi kanimo din ha. Og sa Abyod, mga kaigsuunan nato sa Abyod, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No? Dili ta mo maisa-isa sa Arroyo family o sa Ayaron family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan sa Kapungagan.
si Sister Nelia Kakyatan, may gabi usab kaninyo din ha. Huwag sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Talaingod, no? May gabi usab kaninyo din ha, manginaot kami nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa itong programa. Huwag sa Nabunturan, may gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuunan, mga mahal na ko sa kinabuhi. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Huwag sa Mawab, mga Osaris family, maayong gabi usab kaninyo din ha. No? Sa ato ang iksuon nga Dasig usab, no? Si Sister Arlene Bagnaan, maayong gabi o kumusta, Sister? Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay ni ining programa ang Tingog sa Reformasyon. O sa ato ang mga kaigsuonan usab, mga katropa, no? Si Brad Ayi, no? Ako ang katropa sa kauban ako sa Realty, sa Trono Realty. Ingoman usab sa Charix Realty, may gabi kaninyo din ha, mga katropa, no? Sila Ma'am Lisan Narbasa. O sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, Brother Edwin Inuhalis, maayong gabi kanimo din na, o sa imuhang pamilya. Sa Mati usab, maayong gabi kang Sister Jima, o sa ilahan ni Sister ni Brother Nudalo, Ili Nudalo. Ingoman usab sa ato ang Dasig nga tigpaminaw, Brother Ili Ingalan. Ingoman usab sa ato ang igsoon din ha nga si si Brother Fred Tapad, no, nga nagasubaybay og naga katon usab sa Reformasyon, no. Maayong gabi kanimo din ha, Brother Fred Tapad. Manginaot ko nga ang anaakas kalinaw og maayong panglawas og ikaw magapadayon sa pagtuon, no? Magapadayon sa pagtuki niining kamatuoran. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuonan din ha sa Jinsan, no? Na uyog, na tandog sa linog, no? Ato ang mga kaigsuonan din ha sa Cotabato, sa Davao, Brother Junard Ikunar, may gabi din ha kanimo. O sa ato ang naka-assign usab din ha sa Jinsan, si Brother Samuel Salbanya, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay, no, niining programa. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pag paminaw. No, dili na ko ma-mention tanan ang inyohang mga dapit o ang inyohang mga ngalan, no? O manginaot ko nga ang Ginoo mag-auban ka natong tanan. O sa dili pa, maminaw na kita o pinasahi nga awit.

0: Super exciting.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sugan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halok.
2: Daling.
1: Ayaw sa daling ko, eh.
2: Sa papo, sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, babe. What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
1: Bisin ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
2: Pabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atako, iskun pa.
7: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
6: Saton, patinase, halo, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
6: B! Ah, man ako hinom.
7: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting?
9: XFM.
10: Exciting.

0: Kitan Lodi.
1: Oh, metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
4: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting! Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abato rin eh mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na ito. Gonsay, padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abato rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hoy par! Pakurati magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
2: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: tilapia mo diha.
1: Uy, miss.
0: Kuya, tilapia?
1: Tilapia?
0: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
2: Kuya, daddy.
0: Ay, tilapan mo ni mo ya.
1: Tilapia. Mo nang tilap ko.
0: Bastos juga.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
7: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
8: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir.
10: Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer.
9: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
10: Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo.
9: Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
8: The Secret of Health,
7: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
13: Asa day ka?
12: Napakudris merkado. Ano man?
13: Mga motor. Kiparter.
12: Nikin siya.
13: Alangan kita pa. Si Lula.
12: Okay. Daan ko palagi. Okay.
14: Excited!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratir ako ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.

0: Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Tolit, 50 anyos.
2: Usa ka tricycle driver.
1: Kapoy kayo eh.
2: Di jud dalim.
1: Mata ka sayo sa kadlawon aron maka
2: pamasahirog sayo
1: aron maka boundary.
2: Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak?
1: Unsumo pa sa balay.
2: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
1: Akong gitistingan
2: aron malipay si Mrs. ba.
1: Grabing kumbate.
2: Si Mrs. ayos buntag na kogay Mrs.
1: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
2: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
1: Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
2: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
1: Unsa pa gulat ninyo?
2: Pag-turbo na mo.
1: Para gahi, pirmi ba?
2: Ako si Dolitz.
1: Usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Exciting! Hello! Mirisi. Mirisi Cinderella. Awa. Yan kasi, ayan si, napagod ka kanina. Tingnan mo tuloy. Charoy. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa Karong Gabi Una. Ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban hangtod alas 11 Karong Gabi Una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Nagkakalipong-lipong. Da. Kaya, kalita magutag kauyog ka ganina, God. Sawa na to, damha. O ganyan karon o naapektuhan na punta nga itong Disney Princess Annie. Paglaban lang sa buhay. Anyway, yung Disney Princess once again, alas 11, makauban ninyo. Dili sa to ang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live ninyong madungog sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, makita sa inyong mga official Facebook pages. Paliog ko pa-follow, pa-like, og pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita madungog sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and makita usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man mo din ha? I hope na okay lang yun ang tanan, no? I know most of you are not really okay, especially sa mga naadri akaron. Mga katropa nato sa Jensen, somewhere in Sarangani. I hope na you guys are doing well. Pasensya jud kaayo, no? Medyo dili jud ta okay pag-abot sa mga kumustahan sa mga ingon-ana kanang naagoy mga gapang kahitabo. Kay masakitan gud ko maghuna-huna. No? Kumusta nga to ang first day of classes? No? Gisave gud ta sa gitawag na flag ceremony kaganina kaya daghang pa kay mga estudyante ang naa sa gawas. And thank you so much, Jude.
4: Thank you!
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga tungod sa to ang flag raising ceremony every Monday na save in town ang majority sa mga estudyante, sa mga maestra, and sa tanan-tanan. I-pray na to nga unta nga ma-okay na ang panahon, ma-okay na nga to ang gipangbati karon, maulian ang mga trauma nga inyohang gipang-agian karon. Kay dili lang like kita gid tanan ingana gid ang ato ang gipangbati karon, but hopefully strong gihapon kaya gihapon nato nga ato bangon ang mga problema, ato bangon ang tanan-tanan ugma ug sa mga umaabot pang mga adlaw. Dili na ko mag-update sa oras ha. Kikabalong na baya mo nga di ko ganahan ga-update. Parihaan na na yung mga langaw mag-agi-agi, maglain na kong buot. But anyway, bito oy, ang atong programa syempre gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. O particularmente sa to ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ayaw kalimot pampaligon sa to ang mga immune system kapag ka nagluya na o kapag ka nagsakit-sakit na. Ayaw kalimot sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Dunganan lang ginanin mo siya o gimuon mo siyang twice or katulo sa usa ka adlaw. Imuha siyang inumon aron ikaw maulian. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight.
3: medyo sensitive ako ang dalungan karon. Medyo sensitive akong tilao kron. I don't know why. Aloy, line kayo. Sorry guys. Masing ana bito ka strong akong immune system na masing ana pa ka strong amo ang relasyon. Medyo sensitive ako ang dalungan karon tungod sa noon sa ito ganin na ao. Mamotoy dahilan basta dili ko mag-ingon basta kay murag nakadungog ko kagani na og speaker nga haskang dako agid kay nga dibuto sa akong dalungan mauna ni karon. Naguan. Bitaw. Sa to ang survey may question karong gabi una, syempre hatod usap ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Hangtod asang imong kaya para sa imong anak? No? Para yun gina siya ka nito ang survey may question, para yun gina siya sa mga ginikanan karong nga naminaw, na mo pa may ginaingon bito nila nga buhaton nato ang tanan tabukon nato ang tanang tabukon bahalag dili ta magmalipayon bahalag bakako nang ato ang mga ginikanan sa ngalan sa tong mga anak kaya gid nato isakripisyo ang tanan. No, oh magginikanan man kaog sa dili sa ngalan nga naka-feel ikaw og love o padulong sa usa ka anak. Nabuhaton gini mo ang tanan-tanan sus Ginoo ko. Kana mga ginikanan kaning anay mga estudyante niya ilang mga anak kay ibuli sa school. Or anywhere nga makadungog sila nga ginabuli ilang anak sus Ginoo ko. Ayaw gini niyo basta-bastahan ang ingon anak ang klaseng mga ginikanan kay na diin mo magmahay. Mo nigingon na anda mo palit og kaso ang mga ginikanan sa ngalan nga oh basta hilabtan ang ilang anak luoy gyud kaayo mo. Luoy gyud kaayo ka. Oh, pasensya jud kaayo ha. Okay. Bahala na ginung magkinaon sa basa sa ngalan gyud sa akong mga anak gyud. Di gyud ka na ako santuhon. Isa ba ka sa ingon ani nga klaseng ginikanan? Oh, kung ikaw ni pwede ko ni mo nga itak sa 0975-474-9153 or pwede po ikaw mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Hello, may gabi po kay Uncle Dars, watching all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Uncle Dars, pasabta ko no ko. I've heard, nabasahan ako sa social media, there's something about the... Ay, na lang, si Bingo kang namulitik ako ba? Kalaagon manggod kay ko sa Hinatuan Falls, and I've heard... Tapos nabasahan pod na ako nga naay naay something na sami oh sami naay something na problema gamay when it comes to entrance fee asa magbayad medyo ano siya nang daghang kay sya daghang yung nabasahan manggood Uncle Dars nga mga negative comments regarding sa tourism o ano ang anak man na siguro wala siguro mo nagkasinabot adto no. Oh, basta hindi ko mag-react ana. Basta kalaagon ko din ha. Hopefully nga paglaag na ko din ha. Dili na ingon ana ka na, nang wala na yung problema nga ingon ana good no. Okay, as much as possible gusto nato nga smooth lang gid ang ato ang panaglaag. Hello Kang Monski aninyon kuwerpo. Thank you. May gabi kang akong manghod nga naminaw karon ug nagtan-aw sa tong Facebook Live si L. Jane Adaya. Thank you. May gabi usab Mommy Jacqueline Labi. Thank you. Diha sa Hong Kong may gabi Mommy, thank you so much sa imong always nga pagpaminaw pagsilip sa Facebook Live Junlin Rants. Thank you. May gabi din ha ang tubag daw ni Monski aninyon kuwerpo kay kutob sa ko ang pagpaningkamot, dili ko mawad-an o paglaom. Kaya ako ang iyahang kusog para mo padayon sa kinabuhi. Bisan pa sa karisod ng kadugayan, malampasan ra. Mo nag-iingon bitaw again. Once again, oh, isa ra gina itong maingon. Buhatan gina ito ang tanan-tanan sa ngalan sa ito ang mga anak. Maskin pag-unsa kabuyago na imuang anak, maskin unsa pagidna, oh, unsa pa na ginabuhat sa imuang anak na medyo nakapadisappoint sa imuha. Sa ngalan nga ikaw usa ka amahan, sa ngalan nga ikaw usa ka inahan, you will do everything para gid sa imo mga anak. At ang ininyo unyang ato ang putahe confession ha, live kina siya bi. Usa ka caller na to, oh, caller yun na siya ha. Kagahapon na siya actually na putahe confession supposed to be. But then wala na siya kaabot sa oras kaya nagdali na mangguta. But then tagana to siya schedule for tonight. Kung nasa iyang isaysay sa tua, kung unsay kaya niyang buhaton sa ngalan ng sakripisyo para sa iyahang anak. Sa pagbalik po sa tuang putahe sa gabi, unya taod-taod. Ato, sanin kumusta lang ato ang mga mag-asawa din ha? Abi, kumusta man? I know nga ulan. Aba, mura na ko ganang kuha na nila. Ulan ka ron, so I know nga, deserve good kaay ninyo nga mag... you know, mag-istoryahanay, mag-kinamustahay mo sa inyong adlaw karong gabi una. O kung shaky na ang relasyon, importante nga istoryahan gud ang mga problema sa kinabuhi. Di gud pwede nga i-istorya ni mo sa laing tao kay basig uroy o ganawang evil eye gud ka diha. Kapag ka naay problema sa usa ka relasyon, importante nga istoryahan. Always nga honest ka, loyal ka sa imong partner. Open communication. O ayaw kalimot pag-paligon sa relasyon. Turbo Men Enhancer.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Ang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
11: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Magkadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon, ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, pagpilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: ko maglaag-laag bi, pero murag malabo gid kay no. Sa kabisi bitaw sa ako ang adlaw, sa kabisi sa ko ang kinabuhi. Bao lang sad. No? Tumakalaag pa ba? Hi King Althea, Batu Malaki Pontilias.
1: Thank you.
0: Thank you gid kaayo. Hi, good evening. Kumusta ang Sweet Princess Mommy Divine here? More power baby request ko Love Me by Michelle Carreto. Tanaw na ko ha, Love Me. Tanaw na to niha kung naaba. Love Me. Love Me si Michelle. Sige, tanaw na ko ni Shamiha kung naaba din niya. Salamat kayo, Miss, sa imong obvious ka pagpaminaw. Kahit hindi ka magpakilala, alam ko kung sino ka dahil sa tibok ng puso ko, sinasabi ang pangalan mo.
2: Binot-bot na po!
0: Ka-u-e. Ay, kung yung inatihib eh. Okay, hindi ko ganahan lang mga ana-anaon gali ko. Kasi tinuod ang affected kaay ko nga mag-inarty-arty kayo mo sa kuwa. Pero bitaw, bi, atangin ninyo o niya taod-tood nga to ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang andam nga o magpabuhayag sa iyang mga hinanakit sa tibuok kahanginan nga madungog sa Visayas and sa Mindanao. Manawag siya sa tuwao niya para isaysay ang tibuok nga nahitabo sa kinabuhi karon. O need gid niyang inyohang guidance, bang inyohang mga nabalaan, no, para matinawan ng iyahang mga panghuna-huna. Isip o sa kaginikanan nga gilayo sa sarili ni mong anak tungod sa imong partner na wala ka kasabot kung anong gakaingon ana siya. Andam siya nga tabukon ang tibuok dagat para lang yun sa iyahang anak. Lahit agad ang sacrifice sa mga ginikanan, no? Kabantay mo ka na kung na ipagkaon sa lamisa, God. Let's say, for example, na ay cake. Nga, mayingon na yun, hala, upat naman ni ka-slice, nga, pila ka mong imong mga anak. Mayingon na yun na imong mama, iyong mama or iyong papa nga, di magkuganahan mo kaon, ana. Sa tinuod lang, ang mga ginikanan, they are the most liar. Baka kung din ang mga ginikanan sa tibuok kalibutan tungod kay o mingon silang adi man kung mukhaon na ng cake. Pero ang tinood na mukhaon good siya, ga-crave good siya. It's just that, unahon ng giniyang iyahang mga anak. Palakpakan naman po ang atong mga ginikanan ng ga-sakripisyo good. Mas unahon good ang mga panginahanglanon sa mga anak o gusto sa mga anak kesa sa ilahang sariling kagustuhan. 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Siyempre ang ato ang mga produkto po sa Yes to Health ang nagpaluyo sa ato ang mga ato ang programa karong gabi una. O siyempre mapalit na. Oy, mapalit na biha. Aside sa mga pharmacies nationwide, mapalit na po sa XFM mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Man Enhancer. Kung wala na sa mga pharmacies, pwede na mo nga muanin sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar para inyo ha po ma-experience ang amo ang mga nindot ng mga na-experience sa paggamit sa itong produkto sa Yes to Health. Unya, once again, sa pagbalik na ito, atong i-welcome mga ito ang putahe confession. Sa pagsalig sa to ang baby, andam na ba na siya baby Jow? Nga tawagan unya no si Kuan. Di lang ko magsaba. Basta kay unya todod ato siyang maka-istorya on air para iyang i-share sa to ang iyahang kaagi, ang iyahang mga hinanakit, ang tanang kasakit sa iyahang dughan sa to ang programang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Diri gihapon sa XFM Network Philippines, kauban ng Disney Princess Kalipong-Lipong. Cinderella po, mabalik kita pag humaan sa pipila ka mga pahinom do.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Tuntun Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Didigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaphone Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaphone Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaphone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaphone Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaphone Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaphone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaphone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaphone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblemaan ni sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaphone Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaphone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaphone Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaphone Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sen?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Siyempre, kanyang programa, gipaluyuhan o hatag ka na sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O ibig ka na gang panggabi ang trabaho din na ano, ka na mga gusto gani nga alive gihapon sa inyong pagtrabaho. Dili ba ti ano ka ng duka o ka ng energetic gihapon sa kagabion. Pero sa panahon na matulog na ikaw, o ka nang abdik gihapon ng imuhang paminaw, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang putahe confession mo, kini siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga gipangbati sa kinabuhi. Abri ang ato ang linya para sa to mga tambag unya taod-taod sa to ang letter sender. Actually, dili na siya letter sender eh. Naakitay caller on air nga naghulat o kagahapon pagid ni siya. Connected din siya sa ano? There is Bluetooth. Ha? Connected siya sa Bluetooth one. grabe ka, abtik ni ato ang ang technician. Oy, di makaya oy. No? Oy, bago ang tanan ha, may gabi po kay Ma'am Bobby Parami. Dili lagi mo na ako malocate sa inyong stasyon sa radyo. Salamat si Bobby Parami di ay ni. Hello, may gabi isa ko ang mga apo. I think si Ma'am Bobby is from Davao City, no? Ma'am Bobs, 89.1 ang ato ang frequency sa Davao City. Oo, mo na siya ang dapat nga dial sa radyo sa imuhang paminawon karon kay basin sa 97.9 ka, wala na taan nga frequency pero naata sa 89.1. Di na ko maglangay pa biyang ato ang putahe confession is rated SPG. Hangyo miss mga ginikanan nga naminaw karon kung naamoy mga anak nga naminaw o sa tuang programa. Mahangyo mi nga mo guide mo sa mga words na basing magamit sa tuang color for tonight. Di na ko maglangay pa once again kay nagpanikad na po ang atong color for our putahe confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting.
0: Welcome once again sa to ang putahe confession. Naanak kita'y caller on air. Akong i-live sa inyo ha, karong gabi una. Maayong gabi po.
6: Gabi, ma'am.
0: Maayong gabi, sir. Gusto ba ni mo nga isulti ang imo ang tinod nga pangalan o magtago lang ikaw sa alias nga pangalan?
6: Magtago lang siguro ko, ma'am.
0: Sige po. Unsa may ato ang pangalan, sir?
6: Man lang, ma'am. Jan-jan lang, ma'am. Jan-jan.
0: Jan-jan. Jan, maayong gabi.
6: Jan-jan. Jan-jan.
0: Jan-jan.
6: Jan, ma'am, jan.
0: Jan na lang. So, Jan, salamat si... Yes, salamat si mong pagsalig sa putahe confession ng imong ipagawas ng imong gibati karong gabi una. Unsa man ang imuhang gusto
6: salamat
0: nga... Unsa man ang imuhang gusto nga ipagawas nga hinanakit karong gabi una?
6: Kuha lang, ma'am, nga ni... Kuha lang itang kuha, magusto ba nga... Magkita na ko akong anak. Nga. Ako lang ito siya makakuha nung talang isa lang ito si video call. Pero ang ako naman good ma'am, gaya mo kong giblock good. Hindi na ako makita ang ako ang konbog. Unsa na dito ni tabo ron, kaya wata ka balo nga. Sabi, ikaw kasi sa lido ganiya nga. Asa pag dala siyang kuhan siyang mama o katong kauban siyang lid-in niya.
0: So nagbulag na mo yeah, aning, kay... nagbulag na mo aning mama sa imong anak?
6: Ay ma'am, mo din ay kinipang tanam. Kaya ako ma'am, bago ko nang binuang siya ma'am, siya rajud ma'am. Kaya na din ay kipagbulag sa kuha ma'am.
0: Ah, pwede ko ni musultian kung unsay nahitabo nganong naingon ani man siya murag sa tingala ko murag kalit ang mga panghitabo unsa man gyud sinugdanan aning inyohang panaglalis o inyong pagkabuwag sa usag-usa so dili so technically speaking wala pa gyud imo nagbuwag na tingala na lang ka nga naa na siya lain.
6: Oh man, tingala na gyud ko ani ma'am.
0: Karon sa man ni nahitabo unsay sinugdanan ani?
6: Para siguro ning katuranin ko ma'am last year ma'am. Na kwanto siya kaning bali kwanto siya December 25 niya makinag-uban pa niya.
0: Oo.
6: Pagkauman to New Year wala na.
0: Ah so last year naguyog pa mong Pasko.
6: Oh. Yes ma'am.
0: Ah. Unya pagka New Year wala na mo naguyog.
6: Wala na ma'am kay wala siya nag-condid, wala siya nag-una-una sa mga abang ha. Ilalim ang kamerang duwa sa bata ang magbagong tuig.
0: Unsay kuan?
6: Kuan ba?
0: Unsay last nga na-remember ni mo nga hinungdan nga nihawa siya sa inyohang balay?
6: Ang buta na niya ma'am kay ako siya kinipistoryahan o gano'n ma'am, tarong ma'am, dili mo siya matugaan yun ma'am.
0: Ah, so katong pag-celebrate ninyo sa inyong Pasko last year, na alam may panagbangi daan ba ato?
6: Wala ba ko nakakuan na niya, ma'am. Kasi rapay nakabalo, ma'am. Unsa iyang mabinuhatan niya nga mali.
0: Pero kumusta man ang inyong pag-celebrate sa Pasko? Like, pwede ko nimo tagaan sa mga hint ko.
6: Okay, ma'am. Misa kuan, ma'am.
0: Okay mo atong Pasko?
6: Okay, ma'am. Misa kuan sa Pasko.
0: Oh.
6: Ang mga nag-uban na nato. Pero ang takuan ng Diyos, katulang yung kuan na bagong tuig ba, butang tingala ko, kaya ako siyang binaingan nga. Uli, gari kay, need na nato magkuan, need na nato magkuan ba, kay bago na ba yung kuan na tuig no, kailangan natang magbago, dili na kasi giyog, na kasi giyog kuan sa kuwa ba, pamalikas, o kini nang yung nana, taing kina siya paminawon.
0: Mangutan ako sa
6: imo. Pero yan, binatulti mo.
0: Oh, mangutan ko sa imo, sir. Before siya ning hawa, wala ba siya kanang nananghid ba? Wala ba siya nananghid sa imo? Unsa man ang iyang giingon? Ayha siya ni hawa sa inyong balay.
6: Wala lang, ma'am. Wala lang, ma'am. Diretso ra gud siya, ma'am.
0: Amo ba?
6: Nya, amo. Diretso ra gud siya nya. Ako siyang gikuan, ako siyang kinahanglan, ako siya nga sulti ko gunsay dahilan ngay ako wala man ko nagkulang sa mga ang sa mga gusto pa ngayon ako man ang ginahatag kay ulti mo gano'n mo trabaho kay ko guideline construction sa bagong sa kainit basta sila rayud ma'am ang ako ang mabuhi basta sila malipay ko nga makaon sila ako dili
0: pila mo katuig Antonia?
6: One ma'am 5 years and 6 months.
0: So, natingala na lang ka. Yeah. At itong panahon, ni Kalita siya kawala sa imo. Wala ba siya, wala ba siya pananghid nga mo? Ato siya sa iyong mama or unsa ba?
6: Wala yun, ma'am. Kaya ang kuhan nga po, nga, ako ang kuhan, ako ang yung nabalikaan. Kasi siya ang lucky niya. Ang yang lucky, doon ang location na ma'am. Nakagayan o sa ginsan.
0: Unya gidala ang imuhang bata. Nya.
6: Oh, nya. Ako siyang gingnan nga ay sa pidin ta madtuog ko na niya na babaranggay kini kini magkuan ta bayran nila sa bata.
0: Oo.
6: Nya. Mo na to. Nya ba man kinaabot na mi dito sa kuan. Hindi na apoy time katurang April 20 ata. Napamid ko niya kuan ko before ko nakalakaw og padada. Kay kuan ay ko nang baho niya. Ana siya sa kuan nga ay, dalaan nila ng bata kay sunduon ta mo diha karong katapusan ba sa April. And then, wala pala'y katapusan sa April, ma'am. April 22, ma'am. Natingala na lang ko, ma'am. Na naanay mobile. Naanay mobile. Kaya nagpa-rescue siya. Kaya ako wala gudaw ang gikarnap ang bata. O yun sa bagay ng kidnap ba daw na ako nga.
0: Mobile?
6: Okay, nga. Uy. Ngayon siya, ma'am. Kaya nagbuot-buot siya. Istorya dito sa police station niya. Ako, ma'am. Wala dyan po yung istorya, ma'am. Gipagawa sa taon ko, ma'am. Unfair kayo na, ma'am. Dili dyan na pwede, ma'am.
0: Wala, uy.
6: Ay, ma'am. Dapat side si mga laki. Pastorya ako, puta ka sa polis. Niya, ang saraon, man. Wala, man. Wala ko na gipistorya, ma'am.
0: So, wala kang ipaminaw?
6: Wala ko na. Wala ko na gipaminaw, ma'am. Ay, mga stokuhan pa nila ang babae. So, mga ito, ma'am. Yan ito, inipis mo yung bigla sa mga ipadadra na ako siya nga na hindi mo ito pagpapalang sa buta kayo ma'am ako lang kaya ako ma'am nagrapal mo kung magbayad ako pagbigay sa oras kung kumakabot ito yung mga ay mga ito kung sulok sa ato yung isang isang ay ako ito
0: pasabi no sabi naputol man ako tawagan balik ha wait lang napasahan naputol siya wait sa good itong tawagag balik kay nawala ka siya nag-ring na hello
6: hello ma'am
0: nara kay nawala yung mong signal ganyan yan naputol lang yun ka padayon po sa imong storya
6: niya nai kuan ma'am nai time nga anaan ko dito sa kuan sa taga MS nga ma'am ug mula ka man lang ka ma'am mo update jud ka para makabalo ang kabahan sa bata and then isa pa magpirmanay mo dito sa barangay nga maoni mauna nga magsirmanay mo sa bata pagkahuman and then ang niya pagaman dito nagkuan nami so nagpirmanay nami pagkahuman na mo kuan pirmanay ang katuyang mga gipang istorya niya mura ganig ka nang isa batas kaning mura gihagan gilabag nga kaning mura ganig wala niya ba nga ato umang ka mao ni anana niya mao to niya pagawaman na to ma'am ni adto ko guan ma'am ni adto ko police station aron magpablatter pero unsa may gingon sa kuwa sa kunong sa police ma'am pero unsa may muhang ipablatter so wala ko ni lagi pablatter dito ma'am na gusto kay ko mapablatter mas gilabanan nila ang babae kaysa lalaki.
0: Uy. Toby, unsa may dang rason ngano ing ato man ngano nga man sila naminaw kuno sa imong side?
6: Oh, mo po gani na ma'am na tingala gay ko indi na ay time ma'am nga ni adto ko dito sa police jud sa police station. And then ni anak ko dito nga ma'am nagpermahanay biya mi dere ma'am unsay gingon sa police ay sir dili man ni mo bawal man asa mo adre nga kani magpermahanay mi so ako di ay ila di kong gipugos nga mo pirma ko so ang gani pasabot ana nga so kuan jud nilang gibuhat sa kuang murag ila ko gani gipugos ba nga ila ko gani gipapirma ba kay tungod kay gilabanan nila ang kaning sa kababae, niya ila pa yung gikwan, gitapigan nila. Mauna, niya ako, wadyo kong lagi paminaw dyan, sa kuwang side, kay puro doon ko mga bakak.
0: Na,
6: kawa siya kabalong.
0: Ang pangutanan ako, katong yung mong gipirmahan, bagibasa ba ito ni mo?
6: Oh, ma'am, ako itong ibasa niya, makitagaan ko ko ma'am, copy, pero naal ito ang ko ma'am, na ito ang kaning copy, ma'am, wala na ako gidala, ma'am, kay mamanggapon, ma'am, useless manggapon, kay ako gani nga imbis gani nga magpa-blatter kay ko dito wala man ko nila gipa-blatter bud.
0: Hala no. So murag nahulog pa siya nga na 4 feet ang imo ang gipangpirmahan. So mismo
6: oh pati po kwan ma'am. Pati po ang mga pulis ma'am yapong giniba ma'am kay naghatag-hatag siya glain nga location puro mga mali.
0: Hala oy.
6: Ay ang pulis nanawag siya kay miss call wala ni tubag. Di na siya ni tubag nga ni mauni nga nara po siya sa Caraga, nara siya sa Cagayan, nara siya sa Ginsan, bisag asa nga location niyang ginatag, gili din siya katuhan.
0: So mo na rason nga, ang imong karon, ang imong karon is na-depressed ka, dili tungod sa iya ha, na-depressed ka tungod sa imong anak.
6: Oh ma'am.
0: Karon diningon na-mention nimo sa imong message nga, nag-try ka reach out sa iya ha through Facebook, unya gi-block kaniya.
6: Oh, iya akong gi-block ma'am kay ang yaman good ma'am. Mas kod ay ang laki niya ako sige ingan oy. Dili mas siya akong toyo. Bisa pag wala na ta. Diara man ko sa bata, malipay na ko makita ko ana bisa lang sa video call. Giwad-an mo ko niya katungod niya yaman ko ang giingnan nga tagha man ako picture diri sa bata, dili na ako magtanong tan-aw hanggang sa tingin na lang daw ko, wala ano ko'y mabuhat. Yung tao na gitan ako.
0: Isudaan na imong kahimtag, uy.
6: Kwan ma'am.
0: Kasal ba mo?
6: Dili man ni kwan ma'am, kasal. Pero kana siya ma'am, sa mga pinag-uban ma'am, wala na siya katilaw sa kuha, bisag kulata ma'am, may madlok, ikaw na ma'am.
0: Ang bata nakapildo sa imo ba?
6: Oh, yes ma'am.
0: Hala, uy. Hala, ikaw, lisod kayo mong sitwasyon, manaluoy ko sa imo ha, uy. Madayan po.
6: Unaw-naon niya, good ma'am nga. kahit time nga na narabaho ko sa Valencia Bukid noon, sa may AMM company.
0: Mm-mm.
6: And then ako ang ginapadala siya ha, imbis nga ako ang kuan ako every week na ko dia is kuan 62 dala naman na siya sa kuan sa overtime. Ako ang ginapadala na sila ma'am tag 45 jud ma'am, pero wa ko cellphone ma'am, kay gibili na ko siya nga cellphone nga kani ako ang gamit karon, pero wa ko kabalo kapag open ako ani ma'am. Nagbinuang na siya ma'am, ni abot na siya og panabo, nag-disco, ni adto og bar, ni adto club, ang bata, gibiyaan, buoy kay ang bata, si pangitag mama, nakadlaw na mo uli.
0: Mm.
6: Nga, iya na ko nakabalo nga kato pag uli na ko paghuman sa mong project. Pinay, kuwang ganay time nga manghiram ko siya og cellphone, dili na siya magpahiram, mambutang po nga noon sa iyang tinaguan. Nabasahan lang na ko siya mga chat nga. Mamalay na daw itong laki, magbinyo na daw sila. Ang gusto, yung sabi akong nabuhat sa inyo, ha nga.
0: Mm.
6: Ultimo gani ang akua, manganing, ibis nga inyo ha, tag 4-5 nga. Usahay, mangani, kay makasii ko dito, pilihan na lang ng akua. Budget na lang ako na sa bugas o sa sudan, kapi. Mordyo na ang akua, para sila radyod ang malipay.
0: Dakuha ng 4-5 kada simana, oy. Kinuha lang, dako na gid kayo na ba?
6: Magmaya na, ma'am.
0: Duhara sila ato nga mga panahon kay layo man di ay ka.
6: Oh.
0: So sa 4-5 giyon sa ato na paggasto, oy.
6: Pan, ma'am. Yang jurot siya ang kuan, siya ang mga barkada niya. Like, para nang mag-inom-inom sila, bisa kasa sila mga boot, biyaan ang bata. So, pa kayo manigarilyo, ginoo ko.
0: Sa karon ba, asa ba ang location ani nila karon?
6: Ang sakto ana niyang location, ma'am, murag kay ang kani mangod diha ay kani mangod nga phone good na adriyang Gmail, murag nasakpan ako yang location na siya sa General Santos karon sa may Jinsan daw.
0: Jinsan. Nya ikaw asa man imong location karon?
6: Na ako dis Davao, ma'am, ni ulit na mong kumam kay nagrabaho lay ko lagi. Pwede ko ba na masuporta ko sa bata nya? Anak man siya nga. Dibil na ako kinanglan imuhang suporta. Isang piso daw.
0: Ah. Karon sa ang last, when was the last time na nagkita mo sa imuhang anak? December gihapon to.
6: Dili, ma'am. Katura yung kwan, ma'am. Karon na yung year. Katura yung kwan. April.
0: April. Personal yung mo nagkita sa imuhang anak adto.
6: Ay, bali katong kwan. Bali, pagbagong tuig, January, February, March na ato ay January na ato sa kuha. February, March na ato siyahang mama niya gi hatag niya sa kuha. Marag mga kuha niya ato to. Marag mga March 28 ata to niya gihatag siya sa kuha niya. Ana siya nga. Diya lang sana si Muho. May kabalomang ko nga. Kuha nga kaning gininga buka ni bataa. Pero ana siya sa kuha. Ano siya last nga gi-istorya sa kuha nga. Huwag magminyo gani ko. Ang pingin ng bata. Dali na ko nakuhaon. Niya karon ano yaman gikuha.
0: So gikuha niya ang bata. Moron to siyang time nga nagpadala siya kanang pulis dito.
6: Padala siya dito niya ang iya pa yu dito ang gi kuhaan niya. Ako ala itong nabasahan ako dito is ako ala gito ang gi nap daw. Uy, hindi mo na pwede na. Wala na pa na YouTube nap niya. Ultimo gani taga MS ako ma'am. Dili maminaw ma'am. Gahi kay ulo kay babae rin lang tuuhan.
0: Hala uy. Pila ba yun sa baby karon?
6: Wa kong bitasuriya. Wag mo ko to siya, ma'am. Tulog ko to siya katuig, pero sa mama pa dito siya. Pero ang ako walang tabang. Gusto lang ako siya makita lang. Bisa lang sa video ko. Ano lang ko, bisa lang ako walang ko siya makauban na lang ko siya sa kadlaw. Ano lang, wala na. Okay na sa kuha, pero iwadaan mo ko niya huwag katungon good, ma'am.
0: Alam no, nasabtan gina ko ang imuhang gibati karon. And wala dyan po ko kabalo sa side. Para yun, sorry po.
6: Pano, ma'am? Isa ko, grabe yang gihatag sa kuha nga depress, ma'am. Una-unao niya, ma'am. Ayat na kay ko, ma'am. Nang laong na akong mata, ma'am. Kaya dili ko mukaon. Nya, kagabi eh. Nga, imbis nga matulog ko. Dugay ko katulog. Kaya sige ko. Una-una sa bata. Sige na kong hilak. Pamaw, panood ko. Di ko mukaon. Gila yung kugon sa bata. Ayod, una-una. Nga, nga nang nabuhat to niya. Nga, wak mo ito ako kay sala siya, ha? Wak mo ko yung nabuhat siya nga sala.
0: Daoy. Na-feel na ko ang kasakit ng imong gibati karon. Kung halimbawa isa sa mga listeners nato karon ang babae nga imong gimahal sa una, unsa bay mensahe nimo sa iya?
6: Ako alam kun siya, pero naa na siya kun pangalan, may na lang ba kasi na dito kun manaminaw sila ha. Tristin Agiadan. Okay lang unta ka diha. Eh, wadi ko nagkuan si Muha, wadi ko nagkulang si Muha, pero ang imong gibuhat sa kuha, grabe kasakit, imong gihatag na depress. Mayon tag, makusinsya ka, bisalag makita ko sa bata, okay na ko. Pero nga nung iwadaan ko niyo sa tingin.
0: Sige po, ipagawas tanan imong gusto nga i-istorya sa iya ha. Kaya basing kanilang ang way nga, ma-open ang iyahang konsensya ba nga, makahuna-huna siya ba?
6: Eh, wala naman.
0: Wala ta kabalo basin di ay o kung katunga yang gibuhat sa imuha kay kabalo ka kanang ang tao dili gid bayas tanang panahon na asa taas mangita gid ang Ginoo og paagi o mangita gid ang Binoo og paagi basta mutuo lang gani ka sa kuabi mutuo lang ka mangita gid ang Ginoo og paagi nga ibaba ka labi na ganang taas ra pugayo tanaw nimo sa imong kaugalingon ibaba gid ka sa Ginoo og balik basin di ay
6: ma'am dili Bam nga siya nagkuhan gani, ma'am nga na siya anak daan, gani nga tulukabok gani, nga iyam gani gibiyaan. Kanapakahang ako ah.
0: Ah, so ibig sabihin, before sa inyong anak, naana siya mga anak daan na tulo, aha man tong mga bata, naaragyapon sa iya ha, or naapon sa papa?
6: Nasa papa, kay mahadlok ba siya makuha?
0: Ah.
6: Kay iwa man siya, kay putang mo siya gulo. Putang mo siya gulo niya sa kuha, dili mo ko yung unang abagataw.
0: Sumurag ang iyang panimalo sa amahan adto sa imuha niya gibuhat.
6: Oh, ana ba mam kay katong good time good mam kay siya ni sulti sa kuha kato dayang big in niya dati daw ginakulata do siya to pero ako mamudyo ko kabuhat na siya. Lang daon magina ko siya.
0: No.
6: Ning kamot mo iko para sila.
0: Hala oy. Ala grabe siya no.
6: Pero ang Pero yung gibuhat sa kuwa, ma'am, uy, dili po bitaw ko, ma'am, lalim kay, unang naon ko niya, ma'am, layo kay nang sulop, ako rang gibike. Kuwa po ko'y kaon, ma'am. Nangurog na ko.
0: Hala, uy.
6: Gusto ko magpa-blatter, pero wala ko nila gipa-blatter. Kay maura daw gihapon, uy, dili man na pwede, dapat, niwa kung kuwa nun dapat magpa-blatter ko. Pero ang, ako wala nga, nung ila kong gipapugusog pirma, nga bawal, ma'am, ta'na.
0: Pero ang pangutana lang yun, unsa gid katong ipapirmahan sa imuha nga napugos, kanang gipugos ka ba? Basing asal itong ipirmahan nimo nga imuha giingon nga gibasa nimo, basing naapugay ipirmahan nga something na wala nimo nabasahan gyud. Kay basing mautoy ilahang hinungdan, mautoy ilahang gipanghawakan, basing naay naka-enclose ato nga usa ka statement nga di na ka magpakita sa imong anak, nga di na ka dapat magunit sa imong anak, basing mautoy.
6: Dili po ba ang gayon? Nga lagi ko, ma'am, nga nung ilahan akong ipagawas. Nga ilahan kita istorya, katurang babae sa sulod. Dili mo na pwede. So, mao siguro to, ang babae sa sulod, nagbuat-buat siguro to, is istorya nga mga mauni, ana-ana. Nga lagi ko, nga dili mo ko ang ipagawas. So, dapat, side sa kuha mo, istorya ko to. Wa mo ko gita istorya. Grabe na ko, ma'am. Stress kay ko, ma'am. Luoy na kay ko.
0: Okay.
6: Una-unaon na.
0: Dapat baya
6: hapit ako maghitog ma'am.
0: Oh, dapat baya kay apil unta ka sa mediation, dapat isa ka sa naa dito sa sulod pero ngano ang babae lang ang gipasulod. Ay nako. Bi
6: Malay ko ma'am, niya man.
0: Para yon.
6: Isulod man ni ma'am. Isulod man ni niya anay sa ko ana tong isa nga. Sir, pwede na ka magawas niya. So mao to man ni gawas ko niya man tingala ko nawala man ang babae sa kilid. Dito ra siya ni sulod pud dito murag nabuot-buot og istorya.
0: Hala oy. Unsa may ko ana oy nganong ingon ana magiling kita bu. But anyway, wala koy sa kano sa karon wala koy reaction. Mangayo kita og kana mga words of inspiration basin pug na atay mga attorney karon nga matap. Kung unsay matabang namo sa imuha, tagaan tika og chance nga again ipagawas ang imuhang mga hinanakit dinha ngadto sa babae nga nahimong dahilan karon si mong gibati nga depression ilabi na sa imuhang anak. Sir, go ahead. Abri po ang atuang madungog ka karon sa tibok Visayas and Mindanao. Kabalo ko nga naay pamilya pod nga naminaw karon sa side niya. Ipagawas ang imong gusto nga mensahe nga maabot gyud sa iya ha.
6: Pare ako ang kuan, pare na ako maingon siya, ma'am, nganong naabot siya sa ingon ana nga sweet nga mauni nga kuan nga napingala na lang ko, pero ang ako ra maingon siya nga unta malipay kasi mong ibuhat na ko nga unta ako malunta nga gusto unta ko magipag istorya anang bata, gusto ba unta ko ana magipag wala video call, grabe na ko hilak ana antud garon si radio ko hilak pila na ka bulan mura na ko mamatay ani. Wala siya kabalo sa kuang kagi. Mura ko kayo namat diyan, Dre. Una-una ko niya, katumbata ato. Good vibes kaming doa ato. Sabay, may mukaon, maligo, matulog. Ako yung nagkapatulog ato, ma'am. Yaman siya, Dre, ma'am. Wala na siya, Dre, ah, ma'am. Nag-aadlaw. Wala na siya, Dre, ah.
0: Grabe, no?
6: Ako yung nag-atiman na ng bata, ma'am. Ang ita kay Kuan, nagbisag ako, ako'y kaning Kuan ganit, trabaho. Ang itaan ako nagpamagi para unsa yung gusto pangayoon, iyahang mapangayo sa bata. Pero iya, yung ibuhat sa kuwa ba, mula akong giingon, wala mo ko nagdumot, pero di ko kalimot. Madala na ko nihantod sa kuwang kamatayon.
0: Bi, isa lang ako makuan sa imo habino, sa karon kinahanglan gid mo maging strong. Kabalo ko nga unfair ang kalibutan. Na yung mga panahon nga ingon ana atong bation. Like na kung moingon ta nga ala uy, nganong wala mo gid mo kampi sa kuwa nga nagtarong man unta ko. Na yung mga panahon nga ingon ana.
6: Magid mo kampi sa kuwa.
0: Oh, ayo lang pud kayo i-down imo ang kaugalingon nga moingon ka nga grabe na gid imong depression na gusto na ka maghikog. Bihon na hunaa ang imuhang anak. Dili lang na karon nga nalayo sa imo moabot ang panahon ana bi nga mangita gid na ang bata sa imo maskin pag sa ingon anang iyang edad. Dapat ang imong buhaton karon magpaka-strong ka. Kuan ka kanang
6: tama lang na sa kuwa, ma'am.
0: Po.
6: Mangita man sa kuwa, ma'am, pero dili na ko yang mailhan nga papa, ma'am, katunang kauban sa kuwang live-in kay mamuto yang permiti makita no lang i-block ko sa Facebook.
0: Pero bi, dili imposible. Dili gid siya imposible. Maskin pagkato yang mailhan sa ngalan nga naging buutan kang amahan sa iya, kabalo kong ma-remember ka sa bata. Mahuna-hunaan ka sa bata og mangita ang Ginoo og paraan nga ma-remember gud ka sa imuhang anak. Mo nang kanang imuhang huna-huna karon ayaw gud na sa guli og negativity nga moingon ka nga maghikog ka, gikapoy na ka. Kung gusto pa ka nga makita ni imuhang anak along the way in the near future, kinahanglan nga ikaw ang pinaka-strong sa inyuhang duha. Kabalo ko nga nangulira imong anak karon, wala man siya maingon. Kabalo ko nga nangita siya sa imuha karon pero wala siya voice kay ing anak pang iyang edad. Pag-abot sa panahon, magkita og magkita gyud gihapon mo. And remember kanang babae karon nga naghimo sa imuha og kasakit, dili sa tanang panahon magmalipayon siya. Remember B, kanang mga tao nga nagtamak sa tuang karapatan, nagtamak sa tuang kanang naging maayo ta sa ilaha ba nya gibalusan tag ingon ana. Sa karon, sagdiis siya nga mag-enjoy sa iyang kinabuhi. Sagdiis siya nga iyahang i-enjoy ang kanang iyahang gibuhat sa imuha. Sagdiis siya nga magmalipayon siya nga makadungog siya nga ingon anak ka. Pero dili na ang rason nga nang mo give up ka. Ipakita sa iyahang nga strong ka. Ipakita sa iyahang nga kaya nimo kay mo abot ang panahon, gabaan gyud siya.
6: O, di ba, walang kwan siya mamba. Una ako siya mamba. Nga nang iyahang kong katauan niya nga nung yaman kung ginaingnan ng mga bad words ng mga salita.
0: Then pasag-iisa. Ang
6: mga lain kayo.
0: Oh, pasag-iisa.
6: Kaya kami nakakawin na.
0: Wala tayong
6: mga. Unaw-naw ni mo, ma'am, nga. Nag-wild direct sa balay, ma'am, nga. Niya, mo man, kay apit po ko niya ako, ala, dunggaba. Niya, magigisi pa niya ako sa nina. Nag-bit-bit po ko sa batag. Sumbag pa niya akong naong. Wala, rabog ko. Pili, natarong na yung nana niya. Isa pa, iya kong ginaingnan ng mga bad words. Lagi ganing lain kay siya paminawon.
0: Na.
6: Mutla nga no, niyang yadong gi atag sa kuaron ba nga intir ako kulong sa kwarto, butang wala ako kasabot lagi. Gusto kong trabaho pero dili ko gusto ba kaya kung nauna ba to permiti sa bata kay siyempre kita sa taka ako, sa taka mahan, siyempre magiging ako, yung tagi, sa pagkani sa picture man lang, makakita ako sa picture, mag-ilak na ko, tagabihin na ko, yung madamguhan ang bata, nga mag-uban daw may, pero sa damgura may mag-uban. Pero sa kuan, pero kanya sa personal, akong gihangyo manggod siya o na Ginoo manggod nga. Lord, unta nga ako na makauban akong anak this karong June 19 kay birthday na ko. Bisalag ka nalang yung hang. I-gips ako ah. Okay na kay ko na. Ilalimig yan. Tags ko ah, ma'am.
5: maya to maayo wala di ko ikon bakon ka un bang kon bakon siya langga kala ko dumata ato sa dako di magita lang ko ato bisa lang kini kridyo ko ugin na kaysa ko ah kaya wajig iwan ka di ko nagkuhan baka tungod sa bata.
0: Ya,
5: yeah, mama tapi ni gamit sa bata diri na adiri mo jud ako permanent jud baka uban na ko jud din ginakuha mo na itan ko ang pagtulog. Mm. Mo jud ta ko ang kanjud kini magamit sa bata na ditanan mo jud ako ang makauban na ko sa pagtulog ako wala nang gina gwa matingala lang ko sayo sa mata na ko nya man kay nampit ko pangan sa anak ay wala man di ready ay nung murug may nana ba murug bulan ko pasabot gani nga iyon sa biangay na kabuhaton niya. Ako to. Niya ako pang kwanta na ako. Nauna pa na ako. Lord, kaya pa ba nila ako? Masurinder na kung mutag kapoy naman. Ko naman po. Back to zero naman po. Niya. Mm. Ako lang gini. Ako lang gini siya ba? Unta nga ma. Unta nga nalipay kasi mong ibuhat. Kaya ang karma ba ya dilibya magsaba. Niya morto ma'am. Siguro siya kanyang katawa sa kuha. Sige katawa. Magigila ko sa Facebook. Happy na ako hilap. Pero siya nagkatawa ra. Mura ganit siya nakasuyok. Kay ang iya magung partner po. Adik po kay Gnaong. Niya ako siya ginaingnan nga. Kanain mong ginakuha ni mo sa Cagayan ba? Naghang kina diya. Trabi. Basi niya kamunduha. Sige na magsuyok diya. Basi kina ibalik diya. Di mo ng bata. Unsay may tabuan ng bata niya man kay before ko diri ni adto og Dabaw gikan ko dito sa police station ako ang giingnan ng taga MS og ang pulis nga ma'am ug unsay may tabuan na ma'am wala ko ilabot ma'am mangunaw na ko diha. Kay si wata kabulo pagabot panahon ug may maabot ko nga waran nga maone kay wala ko nagsustento so na ko pag sustento nga siya na miningon nga dili na ko kinahanglan imong sustento. Utang inang anana siya daghan siguro ipang ingon nga mga
0: ayos ayon na ayos.

0: nakuha nga. At to kadito, imo ni siya ipablatter, sumauto. At ako dito, pero sa may gibuhat sa kuha. Wala kong ipablatter, pigilabanan ang babae. Dili jud, pero ako lang masulti ha, dili jud sa kuhan jud, dili jud sa tanan jud pulis, pero na jud uban jud niya. Kampi jud sa babae, pati mga ni ang taga-MS, yamang ganingi. Ingnan gani nga adto diri sa Cagayan kay matrespassing mo dili mo na angay matrespassing ng MSWD kay gobyerno mana. Baga kasiag naong kay ana pa siya nga patawagang taga MSWD para ilan makaistory hangin kay mag-change number do siya daw. Uy kuyawa no.
1: Sige lang be. Ang imong buhatan ng gidruan, kabalo ko nga unfair, kabalo ko nga naka-question ka. Maski ako naka-question ko nga nang ingunana ang ilahang naitabo, naka-question ko nga nang ingunana ang flow sa ilahang desisyon. Like, naging one-sided sila. Wala dyan po ko kabalo sa tinuod nga mga panghitabo, pero hopefully nga, dili ka magluya-luya. Kabalo ko nga, ginikanan, syempre ginikanan. Buhaton ginato ang tanan-tanan para sa itong mga anak, pero walay rason nga moingon ka nga di ka gusto mo ka, o wala kay gana mo trabaho, kinahanglan gihapon ni mo nga magpakaligon gihapon ka bi para sa imo ang anak. One day,
0: kuan da rin ma'am. Nakuha da rin mga kuan ako ang mga iksuon, mga kuan ako. Wadyo ko'y madulan, pero ako di madulan ang narin sa taas.
1: Isarag yun mo ang kakampi diri be. Isarag yun. Kung wala kay kakampi diri sa kalibutan, wala tay kakampi ang mga tao din ha, ang agisarigan unta nato nga muhatag sa tuag hustisya, iampo lang yun be. Kinahanglan yun yung magpaka, wala ko'y laing comforting words, kabalo kong nasakitan ka, kabalo kong nanaka sa edge sa imuang life nga, ikapoy na gid kaayo ka, pero again, be para sa imong anak, kinahanglan gyud imong pakaligon. Moabot ang panahon na kinahanglan ka sa imong anak, kinahanglan nimo siya nga i-fight sa mga tao nga nanakit sa iya ha, sa mga tao nga kanang dili angay nga makauban niya, kinahanglan naa pa ka din ha. Dili pwede nga mangita siya sa iyang papa niya, mingon, ah, day akong papa, wala na, ni give up na tungod sa imo ha. Ayaw in taon be. Kinahanglan jud nga
0: mag- Tingnan ko niya ma'am nga. Tingnan ko niya ma'am nga. Kami daw din pabilihan lo kay kon kami daw mababarang lo kay Mignaw ang uy kuyawan niya makasulti no.
1: Na uy na dahil siya pruiba di ay uy naunsa dahil na siya uy. Anyway bi ano na lang kato mga istorya nga nadungog ni mo sa iya ha, gikatawaan ka, gitamay ka, nakaminos siya sa imo, pasagdiin siya kung unsa man ang ihanggi, unsa man kabalo kong dili ka makalimot, ingana mangita, naagit tayong mga istorya nga dili malimtan, mga pagtamay sa tuwa, mga paglibag sa tuwa, di ginanto na malimtan. Instead of maluya ka, gamitan na siya para wakabangon ka. Kaniya, imuuna-unaon ha, di ba niingon ka sa kwa ganina, gikapoy na ka. O nakaganahin mo trabaho, na mayat na ka, nakaganan mo kaon. Do you think masad siya sa naitabo sa imuha? Instead, malipay noon siya nga ingunaan ang kakitabo sa imuha. Diba, mas katawaan ka niya, mas libakon ka niya sa laing tao tungod kay, tungod sa iya ha, tungod sa iyang gibuhat sa imuha, naingana ka. Dapat ipakita nimo sa iya ha, nga strong ka, nga dili ka apektado, kay the more nga makitaan niya nga weak ka, the more ka niyang daog-daogon. Nakuha ba ko
0: niyo? Pero ako lang gingon si Yaman, kaya ang istorya nga, kuan ba, mga sakit o kato istorya nga, mambabarang na Mignong, pero ako siya ang giingnan nga, ikaw, di ba ka matugon kaya barang, gusto ka ka, talibangon ti kagon, nansang.
1: Nanapog ka! Ayaw, uy, basta, dili man ka masakitan kung dili tinuod. So, dili man ka tinuod ng mambabarang imong pamilya, so okay na, di ba?
0: Dili man.
1: Oo. Oh. Nganong apektado man ka?
0: Talangga, nga nang gigibabe?
1: O gani, nganong apektado man kang giing ng kagmambabarang? O gid ba?
0: Talangga, kaya mo mga chat good ma'am, ngay kaning sa ako, makanimong tututudlo siyang kumasya, makamot ba nga maon ni Alain na lagi paminawon eh.
1: lain sa paminaon kung tinuod. Pero kung kabalo ka sa imuang kasing-kasing o sa inyong pamilya na kabalo ka nga di ina siya tinuod, dili ka masakitan. Tanang mga ginapagboto niya nga istorya sa imuha nga dili tinuod. Katawi lang na oy, noon sa ka, dili mo na tinuod, B. Kung tinuod, kung naamoy mga part at nga tinuod, gamitan na siya para makabangon ka, para mag-usab ka. Ana lang gud na, dili mo ta perfecto gud nga tao, B. Maski ako din, gakamali, manggani ko. Pero, ayo siya, kanang imuhang gibati

0: karon nga pagka-down nimo, ayaw gina siya, ayaw na siya hayain nga mag-rule sa imong kinabuhi kay Ginoo ko ang Satanas din ha, basig maghungong rag pinakalit sa imo ha. Kinahanglan mo bangon gyud kabi. Maning kamot ka mag-ipon kag daghang kwarta o kana imong 4-5 nga kada semana ginapadala sa iya. Ba Ginoo ko, di na siya kakitag ingon ana dots. Ipuna na siya, imuna siyang ibangko hangtod sa makaabot maabot ang panahon nga dako na kay kag ipon. Huyo na lang siya din ha kay maabot gyud ang panahon magabagabaan gyud na siya.
1: Ako lang mayroon siya nga dili sa tanang panahon imuha permi.
0: True. O, naraman di ay na. Kana, gamitan na siya.
1: Mugin na, mugin siya ha.
0: O, mo na siya yung
1: mga nga kuso. Ano mo mga time good ba nga? Ano mo yung mga time good ba nga? Dili din ka nga. Dili din mo malikayan ba nga? Mingawon yung ka. Usahay, mawala. Usahay na.
0: Mingawon.
1: Usahay, mawala na buti.
0: O, mingawon good ka.
1: Ano yun?
0: May tabo gid na mingawon gid ka pero ayaw lagi siya i-roll sa imong una-una kay maluya gid kag bonggang bongga. Ihilak lang gud kapag ka ingon ana bation kag kami.
1: Luya na kay ma'am.
0: Oh, ihilak lang, normal man na ihilak lang, ipagawas lang.
1: Luya na kay ma'am. Gagabi na lang man ma'am, aluya na nako ani nang laom na kun ni maong kun ay matari.
0: Pero tanggalan na ng mga pero sa imong una-una kay the more nga daghan kag pero kung gustohon gid nimo nga maka-move on kadaghan gid paraan bi. Daghan kay paraan pero pagsikag ingon og pero Ginoo ko gitatagaan nimo og rason imong kinabuhi nga di ka maka-move on. Oh, di ba?
1: Move on lang gumam pero ang sa bata lang jud ako ayo mo jud ako
0: buhi. Mao gay na akong pasabot kay sa imo ha. Mag-move on gyan gani ta oh. Ayo si luya-luya di ha. Ah, ayo na nang pero ayo na nang huna-hunaan ng babae. Iwa mo na si pulos. Dali ka. Ang ato karon. Oh, mo gani.
1: Kalo ka buot mo na kayo.
0: O si dili siya worth it sa imo ha. Ang ato karon, ang imuhang anak mo abot ang panahon, i-pray gyud mo na siya bi. Mo wala gyud tay laing madaganan karon kundi prayers lang gyud hugti lang gyud ang imuhang pagtuo. Pasensya unya dapat na kay patience and kaning ano ba sa isalig lang gyud tanan sa Ginoo bi, isalig lang gyud sa tanan kay when the right time comes mahatag gyud sa imo ang tanan nimong ginaampo kana ra gyud kung wala may tao nga modapig sa tuwa wala mamino sa tuwa tanggalan ang pero sa imong imuhang una-una salig gyud sa iyang plano sa imong kinabuhi. Okay.
1: Hindi ko mo shout out tiyang ko ng laki. Pwede ko mo shout out tiyang ko ng laki niya.
0: Ayaw lang pamali ka sab. Hintay ka sa kuha. Sige, go ahead.
1: Taga Ginsan man siya. Taga kuan. Taga Ginsan. Taga Rock Trace.
0: Ah, sige.
1: Shout out tiyang ko ng tura na nga si Junior Amugis. Unta, nalipay ka niyo ang ibuhat nga ikaw pa yung nagsundo dari sa babae para mag-uban mo nga wala pa muntaan mo isa kabulan pero nag-uban na dyan mo. Yawa niya no, mga hilas kayo hubungan sa akong.
0: Daan, naging kataw ilang o yun, sari ka. Di man ikaw ang nawalan, sila man. Timan igid.
1: Tawa na lang ko, ma'am. Gaya, wala mo siya mabuhat, ano, ma'am.
0: Timan ibi, nga dili ikaw ang nawadaan. Dili,
1: back to zero na budahan, ma'am.
0: Back to zero.
1: Magani, ma'am.
0: Oh, mag back to zero ta, pero it doesn't mean nga mo give up ka. Back to zero, pero mubangon ka para sa imong anak. Anak lang, ha?
1: Ayaw ko na magmahal, ma'am. Ayaw ko na masaktan bang muli.
0: Oh, wag muna tayong magmahal. Hindi pa handa ang puso mo. Ang gawin mo ngayon, mag-ipon...
1: Pata, wag itaw ta.
0: Oh, pilang may edad ni mo?
1: 30 ko yun.
0: Ay, sus, uy, daghang pa yung magmahal.
1: 19.
0: Maabot ang panahon na naagi sa kababae nga para gid sa imo habi. Kana siya, dakong lesson na siya sa imong life. Maabot gid ang panahon bi nga pangitaon ko sa imong anak. And dapat ready ka na akay ipon para sa imong anak. Ayaw ka wala sa paglaom, ha?
1: Oh, ma'am nga, kaya si siguro na siya atag sa kuha nga maabot man siguro ang panahon.
0: Oo.
1: Para sa kuha dyan.
0: Naay tambag diri sa imo bibab sa basahon nako biha. Dili nato masabdan ang tanan nga panghitabo karon apan adunay katuyuan ang matag luha ug matag pagsulay. Ang Ginoo daw adunay mas dako nga plano kaysa tong makita karon. Ang kusog dili makita sa walay problema nga kinabuhi kun dili sa tawo nga nagpadayon bisan pa sa daghang kasakit ug kalisdanan. Ayaw tugti daw ang imuhang ang imong karon nga kahimtang mo ay magbuot sa imong kaugmaon. Ang problema daw o sa lamang ka kapitulo sa imong kinabuhi dili ang tibok istorya bisan pa og daghan daw kaayong pangutana nga wala kay tubag karon padayon lang gyud sa pag-ampo sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud malangan sa iyang panahon, taas-taas gyud ning gihatag sa tuang ang gihatag sa tuang katropa nga si Sir Romelo Zeno Venario, taas gid kay siyag mensahe para sa imuha. Ako ni siyang i-screenshot, akong ihatag, isend ako sa imuhang messenger, ha? Bi, i-promise ako, abi, nga magpakalig-on ka. Ayaw magpadala sa problema kay karon ra jud kay na kanang problema, bi, gisuwayan na jud ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Pero asa kanang
1: problema. Sigurado ko kung ganing ko mo, ibredi ko kana kung pagmatagan ako sa buntag, sigurado ko kinuktok sa portahan niya, sigurado tulong luha.
0: Sige lang, kung kana
1: siya. Sige ko, ikupan, sige ko kanin tanaw sa gawas, nga naabad diri akong anak, asa na ba to, pero, yari nga dala, pero tagabihi dyan ako, dyan madamguhan dyan akong anak, sa damgo rapo na ako makauban, pero sa personal, wala na, sige, labo na kayo.
0: Sige, B, pakaligon lang yun. Gustuhon man gid ako nga paminawon pa ang whole story ani, pero naapamantay part 2 ugma, pwede paghapon na imong ipagawa sa kuwa ugma. Kaya wala na magintay oras
1: ko. Pwede man.
0: Oh, basta B.
1: Pwede mo ma'am, bilangkan pa kayo kung mga ako na mga gusto mga ipangsulti si ma'am, deliver yun ni ma'am.
0: Di pagid kulang pagid ang atong isa ka-programa, anak B. Pero sa karon B, mangayo ko sa imong commitment, ipromise ako abi magpakaligon ka. Okay ra?
1: Oh, zero man pero ang ako
0: lang. Ay, nanapunta na mga pero di ba? Ayaw lagi na. Tanggalay ko si Un.
1: Ako lang maingon sila diri, ma'am nga. Ako lang maingon sila diri, ma'am nga. Amot lang og prima abot ako ka ni og 31 si wata ka balo si Un.
0: Ay.
1: Amot lang og
0: kau ba?
1: Dili na kaya. Kaya wala lang
0: mo. Gara ka ha.
1: Dili katawa na ba.
0: Ayaw jud ko binuangi do. Ayaw jud pag ingon ana ha nag magpromise ka sa kuha nga dili ka magbuot-buot og ingon ana. Ngano? Kay og ka na maghikog-hikog ka. Og maghikog-hikog kunuhay ka ngano malangit ka?
1: Dili lang.
0: Oh.
1: Dili nagmahal sa tuwa, ma'am. Inikuhan si Mami Gupeta.
0: Mo gani. Ayaw gani pag ingon ana nga magbuot-buot kag kuha-kuha sa imong kuan, imong kinabuhi. Ayaw na ingon ana. Oh, pagsuway rin sa imuha na ay blessing.
1: I'm good man, ma.
0: Ay, wala na tayong oras. Ano po ka, ha? Be, paisa ba? Before ka mula ka, ba? Pakaligon, ha? Pag-promise ako, pakaligon ka, ha? Sige. Pakaligon ka, be. Moragid na ako ang makuansin, magpakaligon gid ka kay. Kaya nagong mga kahitabo sa itong kinabuhi karon, pagsuway rin na tanan. Promise, pagsuway rin tanan, behind ana na aging pinakadakong blessing na nagpaabot sa imuha. Tanang mga pagsuway ngayon, natabo sa mong kinabuhi karon ron, ang pinaka-hardest nga pagsuway, basta na lang kay pasensya, niya isali gini mo sa Ginoo ang tanan-tanan, na ay dakong blessing sa likod anang imuhang pagpasensya. Sir Romelo, oy sir, salamat kaayo ha sa imuhang tambag sa iya. Ako ning screenshot, bibigya pa ko screenshot na sa ano, XFM Bukidnon na news entertainment na page. Palig ko screenshot sa iyong message niya, isend kang bibi na color ka ganina. Okay, makatawang gini sa iya. Usa ni siya kanindot kaayo nga pamulong. Usa ni siya nga nindot kaayo nga mensahe para sa to ang katropa nga naakaron sa iyang verge sa depression. Bi, wala namang gid ko igong oras. Salamat kay sa inyong panahon. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuwa karong gabi una. Magpadayong kita ugma sa to ang programang Putahe Confession. We might be having a part 2 sa ato ang caller kay ganina. Kabalo ko nga dili pa gid to enough. Daghan pa siya gustong isulti sa ato. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya Version, Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.

0: exciting.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.

Pagabalik kita ni atong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant si Jenny Druda. Og ang atong programa sa gihapon ha, gipaluyan gad kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha og bagong naminaw karon sa atong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, kung padala gad sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns sa atong text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutana unya, no? Human kayo sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mapipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatana usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha mismo mo comment if you have questions. No, may tungod gayod sa mga panglawas. Or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo dakbayan stagom, kung isurvey ka kinsa kaha ang mga katawhan karon nga din adunay or walay

0: tawag na ito nga high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no? Aduna na gitawag gayod na ito nga high blood, no? Inana na kalaganap kining gitawag na ito nga hypertension ining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag na ito 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag na itong 33% no, of the population ng nag-edad og 30. No, pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag na ito ang hypertension. Sipunin mo, no? Nag-edad palag 30, possible. No, according to sa survey, no, naana di ay gitawag na ito ang high blood. Ay, naku po, ha? And then, 2024 pa na, no? Nga survey mga katropa, and karon na natas 2026. Eh, unsa naka, no? Kalaganap kining gitawag na itong, no? Nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na po sa 37%. No, in the year of 2021, according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is 2021. And in 2026, takaroon, 5 katuig ang bing labay. Kamusta nakahaang ang gitawag na itong gindaghanon. No, sa katauhan nga din adunay gitawag na itong hypertension. No, so inana ka, gitawag na itong ilado. No? Muranig artista ning hypertension. No, inana ka ilado, kining gitawag na itong high blood mga katropa o laganap guides kinatibok ang kalibutan. Now, ato ta sa gitawag na itong atong ilhon maayo, kining gitawag na itong high blood. Unsa man jud ay kining high blood o sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood, apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente na to, mga client na to, pag mato clinic, pag mingon sila, "Doc, high blood, magud ko, pila na katuig na ako'y gina-maintinar ng mga medisina." Adunay mga gipang-inom ng mga maintenance. Nya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang. Unya ang ilang pagkabalo ang uban pag muisgo tag high blood o hypertension ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo no. Moro na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa nang high blood. Ang high blood daw, mauna, nitaas ang pressure sa dugo. mura ragi translate. Ang English, hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero masagot ta mga katropa nga din na maura jud na ang atong kahibalo. Mahitungod din yung gitawag na itong high blood. Mauna, masagot na po tayo pila katuwig inimnanay o mga maintenance para gayon sa gitawag na itong high blood na. Muna atong tunan karon mga katropa, unsa man jud kining high blood, sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang high blood, mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot, unsa pa bang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot, or paggamay. No, dinha gayod sa agianan sa dugo, ilabi na kining mga ugat mga katropa, dinha sa atong lawas, nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pag-stiffen, but-pasabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo, nga na sa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag. Para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung aduna na'y pagguot, no, pag sa ito'y gamit atong term kanina, no, pag piit mga katropa din has gianan, maunang ang dugo, di na kayo muagi o magresulta sa pagtaas gayod sa pressure nini. Ano mo taas man po na pressure? Muagi rin din siya, bahala ginagmay rin makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di po pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din mo agis mataga partis tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga, dili pwede nga karon na daghan o niya, ginagmay lang sa, no? Kay labi na, kay traffic kaayo, mura bag Dabaw. no or magian dan nga perting trapika aw karon na dili lang sa taho lat paabot ra sa mo din ha ha moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing paabot ra sa din ha baga ha maabot ra lagi kad maabot ra lagi ang supply unya paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy no may daginana mga katropa apan dili man pwede no kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano o paingon sa baga mga katropa eh kung dili gani na igo magka problema gid ang kinatibok ang lawas apan ang problema adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas iyang pakusgod ang pressure sa dugo para bisan tuod gamay ra kayong agianan tungod kay kusog man ang pressure makaagi gihapon ang dugo mga katropa ug sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayon sa pipila ka parte or ugano gayon sa ato ang lawas mo na nahitabo mga katropa no o gani ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension itaas ang pressure sa dugo tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayod sa lining no sa imuhang blood vessels kana bang gamayng scenario gamayng tawag ni ini imagination hambawa dinha lang taas tubo ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa no material sa plastic dugay nga taas nga pressure pwede gid na siya magasgas maguba no so katong mga gagmay nga mga particles no dinausab sa ato ang dugo katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa katong nga mga lining mga ibuto mga hulog and then mabuo na siya o gitawag natog plaque ang plaque mao nay maginahinay og pundo din ha sa imo agianan sa dugo hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats na no, mga calcium hantod mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara ilabi na kung maabot pagi dito sa utok magbara na kayo mga katropa daghan nag mga plaque formation di na jud kaya sa ugat kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo mao nang mubuto ang ugat mga katropa magresulta kining gitawag nato nga stroke no so dinha nagsugod kining gitawag nato og hypertension no usbon ko unsang hypertension dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tun-an sumala sa pagtuon aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension no, para mas masabtan nato ba no kining high blood duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hini ining bahina so adunay gitawag nato primary or essential hypertension kining primary or essential hypertension ang pinaka hinungdan gayud ni ini number one is lifestyle factors unhealthy diet halbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin pirmi hataas og taba o kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressure sa dugo halbawa okay man unta imong blood circulation wa kay problema din ha apan ang problema kung pirmi pud ka sigig ka og parat sigig ka og mga taba mo taas day sa gihapon ang imuhang blood pressure ilabi na sa mga taba gayud mga katropa ikaduha lack of physical activity no kining talagsara magpasingot talagsara magliok-lihok ay nako po mga katropa mag resulta usab kini gitawag natog high blood pressure obesity o sobra sa timbang ay labi na sa atong mga kababainhan ha and then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo usaw-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag natog hypertension and this is a primary or essential hypertension and the most common type of hypertension mao kay kining gitawag natog primary or essential hypertension mga katropa ngano tungod kay syempre ano kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy no bisag unsa basta kay naal din as tong lamisa og pwede makaon og lami kaonon ato madjong kaonon Mo na musugot ang sa dili most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun. Pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa, kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung aduna'y problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mauna'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, Dok, nga naman nga healthy man kay ko mukaon, permira maganay ko law eh, Dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, Dok, pag-check ni mo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check ni mo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. So, bot pa sa bot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay muingon ani Dok, ay namanan naman good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. O naanagid ni sa muang lahi Dok, high blood. O niya, with smile face dayon, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oban, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyuhang linya, sa inyuhang dugo ang pagka-high blood, buot pa sa buot, mas taas ang chance na magka-high blood yung ka, no? Pero kanato, ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ang mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-lima, kining gitawag na tog age. Syempre, sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs, pwede ginamuluya pag naanatas pangidaron. So, mo nang possible gihapon, hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa dyan ng wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible dyan na magka high blood or hypertension, bisan pa man watay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension, day Dok? Sobra kadelikado, gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, no, doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga mutiurok lagkalit, no, nga din okay pa man unta nindot pa kayo yung pagstura-sturya o nga ni kalit ragtiurok, mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood, no, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha o nga pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina, no, o nga wak kainom og maintenance, possible atakihon gina mga katropa, inanak ka delikado kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod, diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe kadelikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kano sa rakha ni nagsugod? O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan, sa atong panahon karon adunay duha kaklases tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. pero control the hypertension. Kasi pasabot sa controlled but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutaw na kung tanggalon ang maintenance, no? Normal bakana, mabalance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna yung itawag na itong controlled hypertension. Sa mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon o balansi o normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha, pareha sila adunay gitawag na to nga high blood mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayod na to nga solusyon, no? Nining gitawag na to nga hypertension. Aduna bay tambal doc? Aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood? No, daghan ang nangutana nako ni anak mga katropa sultian ta mo no sa mga client ta tong adin Agatos Clinic, no. Halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ta tong adin adunay high blood. Mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc? Pwede pa ba maayon ni hypertension or high blood? Mawagin na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag na to, as especially as naturopath. Kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal, kining gitawag na to nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag na to nga high blood. Okay nga naman. Ang ano man nga wa banday tambal or di man day maayo ning high blood, doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. Kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kay kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mo nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta sa pagka problema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mo na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. Mao nang by God's grace and help, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, pag maato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang tawong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyahang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo, unya masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga naturopath, it is not really a disease, but it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan, it is educational na para gayod sa ato ang information na para gayod sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Ngadin kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip, ngadin aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip ngadin aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna inyuhang inyuhapang ipakatag, inyuhapad yung ipadako ang inyuhang una-una, sama na lamang sa atong pagtuon karon, no, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kanagi di ay adunay lalom nga pagtuon nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din ha sa lining sa atong ugat, Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag natog plaque formation. Mao'y pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke, mga katropa. Unta nasabtan na itong tanan, tungkol kay kumasabtan na ito kung unsa gayud kining gitawag natong high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors, at secondary hypertension, kung adun na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayod na gitawag na itong high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayod sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes, and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa, no, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma-short ha. No, kay taas-taas ra pa ni nga pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma, ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way, mga simpleng mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag na itong kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Huwag naman tayo igong oras. Huwag sa pagpadayon na itong programa ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354... Good PM Doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa man lagi kaning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program tungod kay ang karot sa usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots dako kay siyag tabang no para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo na mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure no. Carrots juice mga katropa, amo ang giblender, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. O, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. O, ginabutangag harina, timplahan, butangag kamatis. O niya, amuan na ginapatis pa no, sa mga gakaon o garnet. Ginatawagan na nila patis. Ano mo, ginatawag naman na is boneless. No? Among ginaprito, di mura na siya naanapog kay gitawag na ito panudan. No? Amuan na mong ginahimo. No? Kung mauni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh. Muna mong ginahimo mga katropa ha. And then, kung ang imong pasabot po, the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata, dili ni siya ipasabot ha, nga itulo, ibutang gid mismo sa mata, mga katropa, kinhalan inom ni siya, no, sa atong texter, ma'am or sir, human nga imong na juice, kining carrots juice, ang juice niya, imnon, dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterigium, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already iterigium. Kanang iterigium ba sa mata mga katropa? Dako po kayo nagtabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Oh, dako po kayo nagtabang. Pero pinakadabes, imnajud ninyo, ha? Okay, nagsugod ban ang problema din na mansulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagumba or matina. Thank you po. Oh, yeah. Para po, ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang ato ang schedule for check-up and consultation sa ato ang Yes to Heart Clinic. Basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no, sa syudad gayod sa Tago, mga katropa, sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana, mga katropa, ha? O, dako kayo ng building nato din, ha? O, di na ito, ha? Nag-rent rata din, ha? I mean, dako kayo na din, ha? Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ramos Mr. DIY tungod kay tapad niya na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon, mga katropa. Akong giyawag at tanan, kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato og bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita'y mga pamaagi nga in a very natural way, ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskain niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din, ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sila mga mensahe. Usban ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At o gayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant, CJ Nidruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas sa mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ahora, espectropas a XFM Davao Region, a las 4:31 na sa Kabuntagon.
1: Exciting Filipinas!
2: Nga sa kinagkaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
1: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

Alah bangun. Boom tag na mga katropa. Ang adlaw sab karon nga Martes pizza. Noy binagyon mga katropa diga bulan sa Hunyo tuig 2025. Aboy ug mga adlaw mga tropa, jeez na pod. Dali ara katropa ang gabsoy, mura maghapon ra man kani uli og kanang kuano. Mura gahapon ra man nawa si Bibi Boy, Bibi Girl dire. Ya ugma ko ano man pudi ay please mo pudi ay aroy mimo ex bakat up na pod ay nago bitaw no kumusta man mo karon mga kaigsoonan mga kabuntagon mga katropa kumusta man mo ako na mga pasubo nga to mga tropa sa himong biktima mga katropa sa linog gagapong adlaw saka na ganto no latest ba rin karong panahon ni saka na ganto sa 19 ang konfirmadong nawad ang kinabuhi Kapsans kinabuhi, mga tropa, diri sa may sarangani rapit. XFM Philippines, makuyog ta, puntag na puno o katawa. Tungod sa 7.8 nga linaw, kagapong adlaw, mga katropa. Sa'yo sa kapuntagon sa Pino. Transmission. So, adunay natala, mga katropa, nga konfirmado nga 19 na ang patay, mga katropa, sa lalawigan sa sarangani. Man kini mga tropa nga gitay og kusokoso sa 7.8 nga linog mga katropa kagapong adlaw. Maigo kini diretso mga tropa sa maasin mga kaigsoonan. Kali matud pa sa XFM Jinsan mga katropa sa ilang paghinabi dito sa provincial PDRRM mga katropa. Officer nga si Rini Punsalan. Adunay 14 mga tropa ka mga biktima gikan kini sa Glan Sarangani. Samtang adunay lima usa mga katropa ang gikan kini sa Malapatan. Okay. Murag kuan pa ni mga katropa. Tawag na tog na pay mga daghang pang rescue karong nahitabo. Operasyon mga katropa. Daghang building na nga guba eh. Ala bangun. Kaya wala kita masayon mga tropa. Stong kinabuhi, ugba, wala ta. Kaya na mga tropa, isayo-sayo na takunang adlawa. Ano na ihandumanan mga kaisunan. Exciting Pilipinas, mapata na ta. Wad ang yapon no karon urat ang yapog ga kurente ang atong kuan dito Jinsan. Wad yapon sila kuan karon mga katropa. Ato sila mga signales dito mga katropa karon ka panahon na. Ito, bago na ito mga kaigsunan, gumikan kay Buntag na. Adunay, Kuyukta, Buntag na punog. 37 minutos na milabay, ang oras nga ito sa alas 4. Sa panahon, sa'yo sa kabuntagon sa among transmission. Ampo lang ta kanunay mga kaigsunan, di tayo mo ampo rata mga tropa panahon, adunay trahedya. Tanang panahon mga tropa is always ready, muratag girl scout, boy scout, ano ba? Boy scout bitaw kay always ready mo na. Laging handa. Sa exciting Pilipinas. Ano ako, magpadala punta mga tropa sa mga karatol din ha, kabalak. Ka mga kaigsoonan. Mga po na hinungda mga tropa nga diin ta makabaloon sa ang ngayon natumuhaton. Kaya ano na to'y mga hulga mga tropa gagahapon. Ano doon may pipila ka mga dagat mga tropa nga ni Kastag Hubas. Ay, tungkol sa tsunami warning mga tropa kagahapon. Apil na mga katropa dres sa Kwan, Digo City. So, nisubay dito mga tropa sa dakok ang kanal diha mga kaigsoonan. Tingas lang. Kurti na dakuas tubig. So, pasubida naman tubig. Hindi naman pababa. Nusubida naman tubig mga tropa. Mas pagdako sa dagat. Murabag ka ng balde mga tropa. Gitakilid sa pikas. So ang tubig dito mga tropa mupundog sa pikas pagtakilid. Bawi na po ato ng puto sa pikas. Una mga tropa ang tsunami. Kung nagkusog ayaw mga tropa ang pagbali niya na mga kaigsoonan. Subida gina hangtod nga madisalign ang kalibutan. Madisalign ang isla mga tropa. Di nakabalik. Maunay na hitabo mga tropa din pipila ka mga lugar sa nas o sa kalibutan. Ang uban, nawa nas mapa mga tropa mga isla. Naluno pa na yun. Ang katong ang nay mga tubigan kanito, wa nay tubig. Ibaliktad ba? Ana, hala, ampo lang tabay. Ampo, tas ginoo mga katropa.

Sumpawak ngadto sa mga daotan. Bendisyon ni usab kami Lord ining adlaw para sa muntag sa tag sa mga misyon sa among trabaho. Ngaon ta Lord mahimo kining successful. Magbalampuson kami Lord God sa among mga katuyuan sa pag-alagad sa katawhan ug pinaagi sa kahanginan Lord. Ngaon ta ang among mga pagahimuon makahatag kining inspirasyon ngadto sa uban. Kining tanan Lord God wa kami mahimo kun wala ikaw busa amo kining gilauman Lord God kining adlaw nga imo kining i-grant kanhi kanamo Lord God. Magbendisyon ni upanalangin ni usab ang mga adunay tagsa-tagsa namo ka mga balatian. Tagsa-tagsa ka mga balatian nga among ginahambin inaot pa ta Lord God nga ikaw magahingilin magaalim ni ini Lord God. Inaot ang Ginoo nga imo kining wagtangon nganhi kanamo tubod kay kami nagtuoman na ikaw ang tinuod nga doktor. Maoy mag-alim sa tanang mga balatia. Kining tanan among gilauman, pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen. Alright, balik tayo mga katropa sa ato pagpanaguman. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, bangon, bangon, bangon, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot. Wala, kapi na mga katropa, gamit atong kapi mga egzonan. Ang kapi mga katropa, mga tabang sa atong panglawas mga katropa, ang Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix mga katropa, maukin ang nindot karon nga pag-aimno na ito mga egzonan. Panahon sa kabuntagon, aron kita madasigon. Sanson Gold Coffee Mix lang. Okay na. Inom sa kokadiot. Pagkanamnam. Ang sarap. Ang lami nga walay ikatandi. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa. Pinoan! Kauban sa glutathione. Mita, good morning, mita, mga katropa. Karon rin sa 99.1 XFM Mati City. Kumusta man mo karon rin, katropa? Okay pa, Modre. Hello! Hi! Kumusta man din na karon, Keynes? Katropang Keynes, kumusta man rin, katropang Keynes, ang XFM 99.1 Mati City? Okay pa ba tan rin, napita? Okay ra ba mo kagahapon rin, napita? Ano sa may update po rin, napita, kagahapon? Dito na tropa kay nagasigi sila karon og kuan tawag niya na murag gisugdan man dito katropang Gabs no ang katong bag-ong building pagsugos lang bag-ong building sir dito sa Matis City. Na bangon na bitaw mo din ha mga katropa taga Matis City taga Davao Oriental. Kumusta man ang akong igsuon karon rin mga katropa sa kuan kalang Brad Datonio Tony Bergara dre sa Taraguna mga katropa. Ato nakalabay nga pizza uno mga kaigsunan. Subo pipalandungon mga katropa nga ang ilang balay mga katropa panahon sa may gani wapas lang mga tulog na time. Nang gabi mga kaigsunan sa pizza uno. Natumba ang dako ayong punuan sa mangga dito mga katropa gid tunong sa ilang balay. Gani kaya ako magulang si Manding Ami daw dito nakadagan o kato yung anak si Tonton dito nakaanak sa nakadagan sa kusina niya ang si Kuampod si Bradigoy naa daw sa sala sila ubang mga anak niya may gina kadagan sa gawas naglagubo mga tropas taas lusno oy di mapuyan lang balay mga katropa dos indanas mga balay di mapuyan mga kaigsuna. Karon mga tropa murag napa sila sa purok center ga puyo ga pahuway usa tulog luoy pod nya nang kuan kuno naghatag naman kuno ang kuan salamat pud ta sa local government unit sa Taraguna mga katropa pinagi sa mayor murag naay gihatag nga materials kuan kuno mga sin og kining kuan plywood mga katropa rasa kuan unya ang kuan nga gipagabas lang tong mangga nga dako kayo mao puto gamiton mga katropa dito gi kuan gamiton idapat so di gid maayo mga katropa nung adunay dako kayong kahoy dinhi sa tuang nataran gyud mga sama sa mangga kana mga kana bitawng dili gyud nga kana bitawng ang iyang

0: sa tawag gamot mga katropa sa kahoy nga anharas babaw. Kay mo abot ang panahon mga katropa nga matumbag, daghan na yan nahitabo niya na. Daghan na kayo nahitabo. Katong naay kahoy noon mga katropa nga ang iyang kuan laom kayo gamot. Katong mo'y nindot, ipamuta mga katropa din na sa atong nataraw sa atong duols balay. Kay tabang to landong. Pero ka na maghatag lang kadelikado, mas maayo pag hinluan. Kaya mo bagyo po mga tropag, aduna po'y hangin nga kusog ayo. Delikado po na mga tropag mga bali. Piligro gyapon din ha mga kaiksunan sa ato ang panimalay mga katropa. Siguro kaduna tayo mga ibutang ni ana mga tropa, mga kahoy, anas mga boundaries sa atong mga luna na lang. Dili indoors balay. Muna na tabo mga katropa din he, sa akong magulang usap. Ma'am Wilma de Soyo, good morning na Ma'am Wilma. Bangon Mindanao, amping ang tanan. Bangon gyud Mindanao kay naglibog na mga tropa giunsa karon mga tropa sa Pilipinas. Duhanay Senado mga katropa karong panahon na. Senate of the Philippines or the Senate of Malacañang mga kaigsuunan. Mao ni ron? The Senate of Philippines and Senate of Malacañang. Kay duha man mga tropa karong panahon na mga kaigsuunan Senate President. Senate President of the Philippines and Senate President of Malacañang. Grabe no. Sa inyong tanaw karon Alfredo Hicale, kaning Senate of Philippines o Senate of Malacañang. Kinsa ka ang Senate of the Philippines na President? O kinsa ka ang Senate President of Malacañang? Sa inyong tanaw, kinsa nilang duha diha? Si Cayetano o si Gatchalian? Ay, nako. Karon ra nini tabo mga katropa sa Pilipinas. Sukad na tao ta mga tropa ni ining 1972 ta na tao. Karon ra nini tabo sa Pilipinas. Aduna may Marcialo kaniadto sa Marcos tayo mga katropa. Pero di man ingon ani nahitabo. Wa man maduha ang Malacañang kan wa man maduha ang Senado kan adto mga tropa karon na duha man. Wala gyud utok ning anak mga tropa nga presidente. Di po na to mabasol mga tropa kini sila si Kuan. Di po na to mabasol mga tropa kini sila si Erwin Tolpo. Nga nahimong Blue Ribbon Committee atat nahimong Blue Ribbon Committee pero mo investiga mga tropa ang Blue Ribbon Committee mo investiga mga tropa gato sa flood control project ang ayan bang mo investiga ang usa sa mga giakusahan ang ayan bang mapatawag o mga witnesses mga tropa usa sa mga giimbestigahan dili siguro no tamao gani investigahan ng mga tropa ang ayan bang mapatawag sa mga witness mga tropa ang usa sa mga giimbestigador o usa sa mga giimbestigahan mga tropa gialigahan na usa mga tropa nga kadawat o malita. Dapat ang Visayas ug Mindanao maglahi na jud matud pa mga tropa ni Kuan Wilma de Soyo. Sa owner na nagatoy Republic of the Mindanao kaniadto. Diba na proposal ni atong Republic Republic of Mindanao kay ang Mindanao mabuhi naman ta mga tropa ni Mindanao. Di naman ta magsalig sa Luzon. Matud pang Wilma ang Luzon ug ang ug naay dakong sakuna. Mangita man og presidente og kita sa Visayas og Mindanao dili man ta mangita og presidente magtinabangay ra man mao nga dapat biya na ta sa Luzon lagi mao gani na kay og mabiya na putag Luzon ini na naputay Republic og Mindanao unsa ba okay tawag to ga Bismin Republic Bismin no Bismin Republic Visayas Mindanao Bismin Republic. So kinahanglan na punta og kining passport paingon sa Luzon. Kuha na punta passport sa Luzon. Diba? Kay lahi na po ng nasod. Nasod sa Pilipinas naman. O diyan nasod punta sa Bismin. Visayas, Mindanao. Asay daghan mga katropa. O asay tanaw tog asay una mulambo. Ana ra na mga katropa. All right, samtang aduna kita mga kaigsoonay 50 minutos na milabay. Ang oras ngadto sa alas 4 sa buntag. Diri gapon sa atong pagpadag-oban ng atong programa inyong tolmanon. Kagahapon ga programa mga tropa. Oy, wa ta kagahapon sa kuano? Off air ta kagahapon mga katropa sa buntag mga kaigsoonan hasta atong Domingo. Kay ang kuan mga katropa naglibog mi kung kinsay tawagan dinhi mga katropa sa electric provider dinhi sa Dabaw de Oro mga kaigsoonan sa Mawab kaya naaman rin among transmitter sa tuburan naglibog big asay mong tawagan ni ini nga mo atiman mga katropa kung adunay problema mga katropa sa linya ang Dabaw Light ba o ang kuan mga katropa kining tawag nato mga kaigsoonan Nordic mao na kalibga na mo kay nanawag mga katropa nga to si katropang Lar sa di Nordeco, wa mas lima hibalo mga tropa, ila pa ng susihon sa taas. Ila pang gisubida dito mga tropa, naabtan naglinog. Diba? Ibalik ang kurente kagahapon aw dito sa Davao de Oro mga tropa sa Mawab. Unsa na tong orasa? Alas 11 na to, Gabs, no? Ibalik kagahapon. So, wa gyud kagahapon nagprogram yung mga tropa through online mga kaigsoonan through sa YouTube mga tropa og sa Facebook page. Kagahapon adlaw. Mao to mga kaigsoonang nahitabo. Matod pang Wilma sa Die Hard Pakok anang mga tulfo. Pero karon wa nako ganahi muktanaw ana ilang mga video. Okay, usa man gud sila sa gilambigit mga katropa mo na atat nga ang kato mga katropa ang mga naigo mga kaigsoonan sa kuan kining mga flood control nga usa sa naka namnam nakadawat mga kaigsoonan. Naningkamot sila nga sila na pud ang mahimong majority mga katropa, majority black karon aron sila mga katropa ang ilang makaso mga wala sama ni Francis Escudero na ni tumbling mga katropa nawala na yang kaso mga katropa ang luoy karon mga kaigsoonan yang kaubang senador sab nga tuana mga katropa na priso na si senador Jinggoy Estrada. Pareho man to sila mga katropa flood control man to sa mga katropa Flander may case nila ni ana sa pagkaso niya ng mga katropa pandarambong yun sana mga kaigsoonan niya napriso na mga tropa si Jinggoy. So wak man na mga katropa natanggal sa Senado naara man na sa Pilipinas mga katropa. So appeal niya po niya siya sa ihap mga katropa kung asa siya nga nabilang adto ba siya mga tropa sa kuan adto ba siya mga tropa sa minority o majority ba siya pero diri man na siya mga tropa sa matawag nila minority na po daw karon ang grupo mga katropa nila ni Alan Peter Quintano pero sila pa istoryahon sila mga katropa ang lehitimo sa Senate of the Senate of the Philippines sila mga katropa samtang pika Senate of Balacanang. Ay binuang pagkawa naghihinungdan mga katropa sa balaod karong panahon na gipangguba na ini mga sobra ka bright na to mga katropa ang mga magbabalaod mga kaigsoonan din sa kuan sa Senado mga katropa alas sa 4.54 na ba? Kaya po sa atong pagpanaguban, kaya itong pagpanaguban, hatong ka na ito sa mga produkto, magkatabang ka na ito ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na makapalingon, makapadasig ka na ito, magkatropa panahon sa atong pagpatrabaho, mga kaigsoonan, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen lang. Kung siyempre mga katropa, ayaw kalimot, paggamit mga katropa ni ini mga produkto, magkatabang ka na ito, mga kaigsoonan, sa produkto sa Yes to Health Incorporated para sa maing kaimtang sa panglawas. Og sempre ang ato mga mag-uma karon mga tropa na problema sa ilang mga mahal na kaing ipangmalit nga mga input sa atong pagpanguma mga input farm mga katropa apan wala mga katropa dagko mga tropa ang mga tawag natog kaayuhan sa ilang pagpanguma ari mo mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer kay ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer makaginan sa gyud ka mga tropa ang imong abot bunga. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang espresso ng klaseng mga tanom mabasakan man na og mamaisan hala ato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mapalit ka na sa dekadya mga agri store sa ato mga dapit mga katropa. Oras mga tropa alas 4:55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon, ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate Iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kagkaroon labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagbalaguban. Mga kaigsunan niya itong programag inyong tolman ng alas 5-2 na bay! Naot ko mga katropa ning adlawa mga kaigsoonan nga okay lang reta mga katropa. Unya ang ato lang ri mga pag-ampo mga kaigsoonan ngadto sa mga nahimong napiktuhan. Niini mga katropa nga trahedya kagapog adlawa nga nidangat dinhi sa isla sa Mindanao. Nga niigo mga katropa ang linog nga 7.8 mga katropa dito. Tumpak dito dapita mga kaigsoonan. Base na kini mga katropa diri sa XFM Jinsan, maabot ang ato sa 19 mga katropa ang na-recover. Nga nakabsan sa kinabuhi mga katropa. Luoy katong kuan? Luoy katong mag-ina may tao mga katropa? Gamay pa itong bata, pila pa itong edad ato? Mga 2 anyos mga siguro ito? Gikugo sa inahan mga katropa. Unya, panalipdang sa inahan. Silang duha ginoon mga katropa ang nakuan ng taon. Nag-unong mga kaigsunan. Luoy ka ito mga katropa. Lusno, may mga katropa na lusnoan. So di gina mga katropa na ito ma... Ibawaan mga katropa ang trahedya nga muabot unsang orasa. Labi na sa linog, mas maayo man to mga katropa ang bagyo kay mapangandaman. Pero kanang linog mga katropa, pagtilisura. Ang bagyo kay layo pa mga katropa, mahibaluan na, maditik na daan sa kuan. Maditik na daan mga katropa sa pag-asa. Pero ang kining linog mga katropa, why mga katropa, kanusa muabot ang linog. Urada mga katropa, gusto muabot. Mauna mga katropa, muabot yun na siya.

0: Alright, padaling ka punta mga katropa sa atong pagbaragoban na ang flag ceremony maoy naka-save sa kadaghanan. Pero looy kaayo ang nangamatay. Okay, pag aptol mag to sa flag racing mga katropa at mga kabataan. No, adunay mga nalusno mga katropa katulunghaan pero dito sa May Matanaw, National High School Davao del Sur, old to siya kanang wa na dito gigamit, pila na katuig to magigamit mga katropa kay naka-schedule ato for demolition para sa pagtukod o sa laing building. Maoy nalusno mga katropa. So wala na ito gigamit nga building, mao ito ipasabot mga katropa sa principal. Nagpasabot din siya ni ato mga katropa. First day of school man ito kagahapong adlawa. So mga bata mga katropa, grabing trauma. Akong pag-umangkon mga katropa, skisi ko noon, natumba mga katropa niya, wala na kabangon. Kaya pagtindog mga katropa na wala na po, natumba na po. Kaya nikusog man ang linog. So ang ako mga katropa dito, nagkapakapa po ang inahan. Kaya na, so kuhay mga katropa, kaya pila ka 5 endana, 5 endana, masuro ng eskulahan rin sa may 6 to Babaw Elementary School. Diri sa Davao City. Kanya, marag naa mo siya sa 3rd floor o 4th floor? 3rd floor. Ang grade 4 mga katropa, naa din ha. So, kuan yun mga kaiksunan. Murag ikaw nga ginikanan, kulbaan yun ka. Mga nag-iingon nga, ay mo karatol. Hindi ta angay maratol, kaya di na ta makibalo kung unsay atong angay buhaton. Ay sobra na tong ratol mga tropa usay di na ta maka tultol og lakaw. Mubangga na hinungka diya sa sakyan ng tabok anang highway. Anak yung mga tropa ay butang yung sa huna-huna. Kaya diha sa eskulahan mago, daa may mukir sa atong mga anak din ha. Pero di kinmawa ang atong kabalaka isip mga ginikan. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagbaragoban ng atong programa mga tropa kay wa man ta mangundang. Padayon ta rin mga tropa, rin na ta mga tropa sa atong paghatod sa mga balitag informasyon nga nakalap karon sa atong makaabanan mga tropa nga naka-standby sa ilaga pagpadubay-subay. Ina silang area of responsibility mga katropa. Ato hatagan pagtagad mga katropa na ining mga panahuna mga katropa ang mga balita. Unahon nato si katropang Lark kay humanda sa tungab-tunga mga katropas na ining iyang one iyang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Collagen. Collagen. Wanay makapasinaw ra mga katropa sa mga upaw kanong mga katropa kay atong kuan kay makapasinaw sa agtam. So kung ikaw mga katropa way buhok, sinaw pud imong ulo anak. Way labos kanini mga katropa kay sinaw na daan. Master. May pagpag-hagok-hagok ni Master karong orasa. Alright mga tropa, dito maglangan sa katropang Larsanyol na nakaroon sa itong linya mga kaiksunan na kalambigitan na ining iyang balita mga katropa na nahipos o nakalap karoon siyang pagpadabay-subay. Ato kining sayron mga katropa kay importante po mga katropa nga atong masayran, atong mahibaluan mga kaiksunan ang mga nagkadaiyang mga balita. Kaya doon ay 140 mil kapin kantidad kini mga katropa sa droga o armas na nasakmit kini Stagum City sa duha ka baga suspek arestado pod. Katropas balita katropang Larsanyol.
1: Live report. Live report. Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa ilegal ka droga ang nasakmit sa iniusang pwersa sa otoridad pinaagi sa Baybas Operation sa Barangay Magugpo West at Tagum City. Alas 10:35 kontak na sa milabay ng gabi. Sumala sa report sa Tagum City Police Station napalitan sa Pusur Bangayer ang usa ka pakete sa kadiduhang Cebu ang mga suspitsado nga nailang si alias Mel 21 anyos o alias Nor 27 anyos pulos residente sa nasangpit ng barangay. Nakumpiska usap sa kapulisan ang laing usa ka pakete sa maong droga kung diin mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakpit sa operasyon. Lakip na ang ubang ebidensya sa manalamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money o usa ka unit sa .22 revolver nga armas nga doon ay tulog ka mga buhing bala o usa ka camouflage nga sling bag. Imasirehas na mga sospek sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa 16-5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 called Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay kaya siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas, kuto-kuto nagsuol, inumdayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Larsanyol, sa mga detalye sa mga report sa kadiyot lang mga katropa. Kaya ako sang i-update na kaya din nagbagutana na nabay klase karong mga katropa din sa Davao del Norte. Kay gahapon, deklara magyun mga katropa nga ikuan pa kay ada pa yung mga pag-inspeksyon sa mga building. So sa Santo Tomas, Davao del Norte, ato sang liliyon mga tropa, daan na ba sila'y update karong kapanahon na? Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga tropa, gumikan kay gahapon, nag-leave sila mga tropa, ilang gi, nagpadala kay gahapon o mensahe, na way klase mga katropa. So ako sang gitanaw din he, aspir 10 hours. An order lifting the suspension. Lifting the suspension of work operations in both government and private institutions while maintaining the suspension of classes at all levels in the municipality of Santo Tomas, Davao del Norte. So aduna pa mga katropa ipagkuan karon, tawag na to mga katropa lifting na mga tropa sa suspension. Ato sing tanaw mga tropa kay ang pitch kuan pa ni wa kuan pa ni kanang si tawag ni ni walo pa man ka o pulo ka oras mga katropa gikan sa paghatag ni ni mga katropa unsa oras ni kagahapon buian mga kaigsuunan. So ato sa ni mga tropa ang hatag ang pagtagad. Gipahunong ang gitawtog suspension sa trabaho klase padayong gi suspenso sa Santo Tomas, Davao del Norte. Wa pay bag-o. So kuan pa ni siya nagpabilin pagyapon nga suspenso mga tropa, wa pa sulay bag-o ang gipadangat dinhi nga mensahe gikan sa Santo Tomas mga tropa, LGU Santo Tomas. So gipagula sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang Executive Order number 34 Series of 2026 nga nagabayaw kini mga tropa sa suspension sa operasyon mga tropa sa trabaho sa tanang opisina sa gobyerno o gapribadong mga establisimento sa lungsod sa Santo Tomas. So apan sumala mga tropa sa maong executive order, magpabiling suspendido ang mga klase sa tanang level sa pampubliko o gapribadong mga eskwelahan aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o kawani human kini sa nahitabo nga linog sa rehiyon. Ginauman usab nga mubalik na sa normal nga operasyon ang mga opisina sa gobyerno o pribadong kampanya o kumpanya samtang padayon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga eskwelahan o mga pasilidad aron nga masiguro nga luwas kini sa dili pa ipadayon ang face-to-face nga klase. So gidasig usab ang sa lokal nga gobyerno o panggamanan ang publiko nga magpabilin kining alerto o musunod sa mga advisories nga ipagula sa mga otoridad alang kini sa ilang kaluwasan. So di modo, ang trabaho sa gobyerno, so balik na. Pero ang mga tulunghaan sa face-to-face nga klase, wala pag-ilibkas mga tropa, padayong niya pong suspenso sa face-to-face classes. First day kagahapon, ikaduhang adlaw karon. Wa sa klase. Ay sad pantuan mga bata kay di padayon pa karon mapanahon na mga tropa din sa Santo Tomas kini. Davao del Norte ang padayon pa ni mga katropa nga gikuan karon. Gisusi mga kaigsunan na mga building aron masiguro nga luwas ang mga kabataan, mga katropa o mga magtutudlo, mga kaigsuunan. So dili lang yun magpakuan sa agad sa Santo Tomas kay maokin ni sa Santo Tomas ato nakita karon mga tropa nga ang gibuhian nila kagapong executive order wa pay gilibkas magbalik gawas lamang mga tropa ni ining trabaho sa gobyerno sa opisina mga tropa balik na mga kaigsuunan kay haro makaserbisyo og sa mga pribado mga tropa mga trabahuan. So gawas lang ni ana mga tropa ang eskwelahan wala pa. So diri sa Samal atong gilili mga tropa ang Island Garden City of Samal. Adunay 6 hours nga public advisory dere mga katropa nga ilang gibuhian na pud mga kaigsoonan ni Mayor Aris mga katropa ato sang lilion dinhi mga katropa ang maong balita mga kaigsoonan. So base na kini mga katropa sa pinakaulahi unom ka oras gikan sa pagbuhi nini LGO gibaya kuan pud mga katropa ang suspension labtik na si tawo na gipahibalo sa lokal nga panggamhanan sa Island Garden City of Samal nga gilibkas na mga tropa ang pagsuspenso o suspension sa trabaho sa tanang opisina sa LGU sugod mga katropa karon na Hunyo 9 tuig 2026 ato babalik ang trabaho gikan sa alas 8 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 5 sa hapon. So sumala kini sa gipagawas mga katropa nga public advisory mobalik na sa regular nga operasyon ang mga opisina sa lokal nga paggamhanan sa Island Garden City of Samal aron mapadayon ang paghatag og serbisyo publiko og pagdumala mga tropa sa mga transaksyon sa katawhan. So gihangyo usab mga tropa sa LGU ang publiko nga ipahigayon ang ilang mga opisyal nga transaksyon sunod sa regular nga oras sa opisina. So ang maong lakang gisunod mga katropa human kinis pagmonitor sa kahimtang sa syudad, dungan usab kini sa miaging kusog nga linog nga mibati kini sa dakbayan mga tropa sa Samal og sa ubang bahin usab sa Davao Region. Padayon usab ang pag-awhag sa mga otoridad nga magmatngon og musunod kini sa tanang safety advisories sa alang kini sa kaluwasan. Ako sa liliyon mga tropa kay ang kuan sa balik sa trabaho man eh. Ang sa eskwela kadinhi mga kaigsunan. Muragwa siya magbutag sa pa-eskwela sa trabaho lang. Kay ang gibuhian kagapon mga tropa nga tungod sa manaisgutan nga kuan linog ang tanang mga tropa mga klase. So suspension kay gihatagag dalan ang pag-inspeksyon sa mga building. So di mo daw wa pay gilibkas karon mga tropa nga balik sa klase mga kaigsunan ang Samal Island usa baga ka tropa. So disim gyapon diha sa mga ubang mga kuan, uban nga mga munisipyo, uban nga mga siyudad mga ka tropa. Disim gyapon na siya mga kaigsunan ang mahitabo baga ka tropa. Mga kaigsunan. So diha sa inyo tagsatag sa kabaga lugar karon. I hope mga katropa nga inyo pong nakita kana din ha. Ang sa Tagum City ka mga katropa, kung sa gili-ili karon ang Tagum City, nga doon ay bago mga katropa ang one pod. So public advisory man eh, 9 hours mga katropa, gikan sa pagbuhi nini. Gilift na mga katropa ang lift of class suspension in all levels diri sa kuan mga katropa diri sa Tagum City. So gipahibalo sa lokal nga panggamanan sa Tagum City mga tropa nga mubalik na ang regular nga klase sugod karong adlaw, Hunyo 9 tuig 2026, uban sa pagsuspende mga niini karong adlaw mga tropa. Kahinumduman nga gipakanaog ang suspension sa klase tungod sa 7.0 nga magnitude nga linog nga igo kini sa General Santos City og mitayog kini usab sa siyudad sa Tagum. Ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa Tagum nagpahimangno usab sa katawhan nga magpabiling alerto sa pagmonitor sa mga opisyal nga updates niini. Kung adunay emergency, tawagan dayon mga tropa mga emergency hotline alang kini sa Abtik ug hinadali nga pagresponde mga katropa. So mao ni siya. So sa siyudad sa Tagum mga tropa, gi-lift na ang suspension sa klase. So karong adlaw, tanan mga tropang level sa eskwelahan, balik eskwela na mga tropa karon base kini sa gibuhian mga tropa nga pahibalo advisory sa siyudad sa Tagum mga katropa. So sa atong City Mayor Office mga kaigsunan. So mao ni karon mga tropa ang mga pahinumdom diri napita mga katropa. Inaot punta nga kini ma-sayra ninyo unya kato mga lugar nga wa pa magbuhi mga tropa og mga advisory mga kaigsunan. Ato sang irespeto nga suspindi pa ang klase. So sa Santo Tomas og sa Samal Island wa pa sila mga tropa mag-lift nining suspension sa klase. So diri mga tropa sa Panabo City, 7 hours ang nakalabay mga tropa, postpone until further notice. Tungod mga katropa sa nahitabong paglinog nga nasinati usab sa siyudad sa Panabo, gideklara sa LGU Panabo nga dili usa madayon ang paghitabong aktibidad nga pag-interview sa mga eskolar aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. So, sa mga eskolar ni. So, sa mga eskolar mga tropa, tanan nga mga kuan sa mga eskolar wala sa interview ang mahitabo. No? Sa mga eskolar ni mga katropa unya ang dere mga katropa sa kuan wala pa mag-leap. Ako sang gili-ili na pagbalik joto kuan siya ati 11 hours ang nakalabay mga kaigsuunan. So aton tanawon gyud klarohon nato ang klase mga katropa din. Kung until kanus-a mga katropa ang gi-leave na ba? Murag wa may leave diri tabo sa klase mga katropa. So nagpabiling epektibo ang Executive Order number 51/2026 samtang padayon pa ang pagmonitor sa mga otoridad sa posibleng mga aftershock human mga tropa sa kusog usab nga magnitude 7.8 nga linog mga tropa nga maigo kini sa rehiyon. Sumala mga tropa sa pamahayag sa lokal nga pagamanan sa Panabo, wala pa matino sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa mga tropa may kalabutan kini nga ahensya kung kanus-a mahimong luwas nga ibalik ang normal nga operasyon sa mga opisina sa gobyerno o ang face-to-face nga klase sa siyudad sa Panabo. So padayon usab nga tropa ang paghatag o serbisyo sa mga health o emergency response team aron lamang masiguro usab ang kaandam o kaluwasan sa katawhan. Samtang naghulat mga katropa sa sunod nga advisory, yawhag ang mga pribadong negosyo na susihon pag-ayo ang kahimtang o kalig-on sa ilahang mga istruktura o magpatuman kini sa angay nga mga lakang para sa kaluwasan alang sa ilang mga empleyado o kliyente. So naghangyo usab ang lokal nga pangamahanan sa publiko na magpabiling kining alerto o magbuhat kini o maghulat sa opisyal nga mga pahibalo alang kini sa dugang usab nga mga anunsyo o giya mga katropa. Di modo, why wapay trabaho ang Panabo, wapay klase. So mauni kay wapay gibuhian lang nga bag-o karon mga katropa nga kasayuran mga katropa. So dili ta bag patuga-tuga sa uga kuan mga katropa kung wapay advisory ini mga kaigsoonan kay ang kaluwasan mo'y una yun mga katropa nga tan-aon dinhi mga kaigsoonan. Ayan. Alright, samtang aduna kita mga katropa, 19 minutos na milabay. Ang oras nga to sa alas 5 sa buntas. Exciting Pilipinas! Balikan na to mga katropa ang report. Kaya aduna report gikan sa Davao City mga katropa. Gikan usab kang katropang Jovit Espanyol, Office of the City Civil Defense 11. Ihap mga katropa sa mga namatay ko, no? Sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayon karoga misaka, daghang balay og infrastruktura nga hugmok mga katropa nang hugmak. Katropas balita, katropa ga Jovit Espanyol.
2: Nagpadayon ang pagsaka sa ihap sa mga namatay og nasamdan human sa kusog nga linog nga mitay og sa Jose Abad Santos Conjas Davao Occidental og uban bahin sa Mindanao kagahapon adlaw adlong Lunes Hunyo 8 ning kasamtangang tuig. Sa paghinabi sa XFM Davao News Team, gibutyag ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang nga mikabat na sa upat ang kumpirmadong namatay. Lakip niini ang usa ka biktima sa barangay Mabila tungod sa pagkahugno sa usa ka business establishment. Usa ka biktima sa barangay Patukong nga nalubong sa landslide debris, diin lima usab ka tawo ang nasamdan. Usa ka biktima sa barangay Conel human madaot ang usa ka moske og usa ka residente sa Digo City nga giingong giatake sa kasing-kasing sulod sa evacuation center. Matod pa ni Dayang Hirang, posible nga musaka pa ang ihap sa mga biktima samtang nagpadayon ng assessment og validation sa mga lugar nga grabeng naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga nahatag sa linog, diin daghang mga balay ang nahugno, adunay mga dalan nga dili na magian. Nagkalat ang mga pagdahili sa kabukiran o gadunay mga tulay nga nadaot nga nakaputol sa transportasyon o komunikasyon sa ubang komunidad.
3: Ang Davao Occidental, particularly si Abad Santos, report si Mayor Joyce karong hapon lang, taganday na wat at balay na naguba, so kinanglan sila ga shelter assistance dito, so ginapacilitate pa namo. Karong lang ng hapon, ang sa Udto, wala pa na siya, kaya naputol ng ilang communication lines dito.
2: Base sa initial nga assessment sa LGU Jose Abad Santos, adunay mga kadaot sa mga tunghaan, barangay hall, tulay, gymnasium o sa Balangunan Port. Natala sabang daghang landslides na kalain-laing barangay nga nakapalisod sa pag-abot sa mga responder nga dito sa ubang maapektadong lugar. Gibutsyag pa sa OCD nga naapektuhan sabang communication system sa pipila ka mga lugar sa Jose Abad Santos nga nakapalisod sa pagkuha sa eksaktong impormasyon o pag-koordinar sa rescue operations. Tungod niini, nangayo na og dugang atabang ang lokal nga pagamahanan aron makapadala pa og mas daghang search and rescue personnel kagamitan og relief assistance ngadto sa mga apektadong komunidad. Padayon sab karon ang gipahigayong search rescue retrieval operations samtang ginasuta pa sa motoridad ang tibok gidakon sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos ug ubang bahin sa Davao Occidental. Mga katropa, arong kanunay boosted ang inyong immune system at adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovit Espanyol, XFM News.
0: Kisama sa katropa ga Jovit Espanyol sa detalye sa mga report mga katropa. So, kini para yung pag-iapon karong mga tropang pag-monitor ni ini mga igsunan may kalamigitan sa mga nakabsan sa kinabuhi o mga natabunan katuba construction worker mga katropa napagyo ni sulod dito mga tropa sa kuamitaw katong nahugmak diri mga tropa sa may General Santos City nga Jollibee katong nahugmak dito nga building napagyo ni sulod dito mga tropa nga ang tumong purpose gura to mangawat kasinggit to mga tropa mga rescuer dito sa sulod na di ba kay di man pwede sa rescuer Nagsigkuan ito ba tropa? Gigunitan nun, gi-endorse nga ito sa polis. Magpurpose ito, mangawat siguro unta mga katropa. May sulo dito mga kaiksunan. Mukagigyo ni mga tropa ang kamot. Mukilok yung kamot sa mga hilabtanon. Bisa pag naastrahidya mga tropa. Asa ng lugar bong tanang construction worker na nga matay sir dito na sa Region 12 sa Jinsan Napit. Mauto siya. Itong adunay construction site dito mga tropa. Nga may yung pagkakuan mga kaiksunan. Mas grabe yun lain kay paminahon mga tropa ba. Kita ganit rin mga tropa nga yung unari ng mga kaiksunan no. Nga nahitabo mga tropa. Daghan po mga katropa nga ito mga pag-ampo o ato mga natin mga ginagmayang tabang na ini ato gito siguro mga tropang ipahiluna mga kaiksunan para nga ito sa nahimong mga biktima karong panahon na kay kita matinabangon magita bisag unsa na ito kapitos mga katropa sa isa kapitos matinabangon magita samtang dream mga katropa na bawi na usab mga katropa sa mga kapulisan sa Sawata Municipal Police Station ang usa-usab kagibiyaan ng video karira masin sa barangay poblasyon ni Antog Junio City tuig 2026. Base na kini sa report alas 9:55 sa buntag sa maoga adlaw diha mga tropa nakadawat usab og impormasyon ang revitalized police sa barangay RPSB Sawata team ikan kini sa usa-usab ka concerned citizen mahitungod kini sa usa ka giabandonar nga video karira masin nga nahimutang kini sa may Material Recovery Facility o MRF sa may Purok Kakao, Dasbe, Barangay Poblasyon. Diha mga tropa nadawat ang report sa itong kapulisan. Diha dayon, merespondi ang nahisgutang mga personahe gikan sa Wata Municipal Police Station. Ang ipanguluhan kini ni Police Staff Sergeant Reiki Sumaliday, Intelligence Operative, kauban usab ang mga miyembro sa RPSB sa Wata Team, ubos sa direkta nga pagdumala usab ni Police Captain Alana Christie Coles, Officer in Charge sa nahisgutang istasyon. Pag-abot sa nahisgutang lugar, ilang nakitaan ang usa ka unit sa video karira masin, sulod mismo sa pasilidad, human sa mga verifikasyon, ipangutan na mga residente sa nahisgutang usab nga lugar, kung walay nakaila o nakakita, kung kinsa ang nagabilin sa isgutan usab nga makina gani subala usab sa Sawata Municipal Police Station pagkabawi sa isgutan nga video karira machine mga tropa gabahin sa pinis sa ila matupang padayong intelligence driving operations information gathering o ga monitoring batok ngadto sa tanang matang sa illegal o illegal nga sugal subay na sa pinis sa presidential decree 1608 nga naglatid kini og mas bugat nga mga silot alang kini sa baga sangkot o malambigit sa illegal nga sugal mga katropa. Alas 5:26 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanag-uban mga katropa. Alas 5:26 na bay.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Si Nong taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
5: Okay, daghan kay salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong binulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
10: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix regun ang the best. Sa kada higop nimo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
18: Yes to help.
4: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
21: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
23: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
22: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
23: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
24: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
25: Gusto ba naman isalista niyo ng eskapilya?
26: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
25: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
26: Problema ba din na Eh, di akong irisyon. Eh, oo, oh, oh, ha? Akong butangan o musukol. O, oh, ha? Exciting?
0: Alright, para ang mga tropa sa atong pagpadagaw pandin ni mga kaigsoonan sa mga kaigsoonan, 33 minutos na milabay ang oras alas 5 sa buntag mga katropa. Ato sa pabasahon kini inyo mga mensahe karong gipadangat din itong pagpadagaw ban. May buntag rin kang Lucrecio Manislad Masimlad, eh Masimlad. Good morning and family Arnolfo Idkelia, Mami Jose, oy Mami Jose, Josephine, si Bunga Palconete. Good morning, ma'am. Risa Kapalong. Ang Nensa Oliveros. Ako'y classmates ng Oliveros. O gari usap ka tropa kay Kuan. Ang Hinaro Sulas. Good morning. Marbot, Marbat. Marbat ni Marbat. Dari sa mga mensahe sa mga tropa, matod pa din ni Hinaro Sulas. Morning, Sir Bong. Linog diha gahapon, sir. Amping mo diha tagom, sir. From Australia, si Linugan Town. Si Rodel Opinaldo, taga New Visayas, Visayan Village, mga tropa. Good morning. Ma'am Nancy Camilo, mga tropa. Good morning din sa Sabata. Good morning diha, ma'am. Bless yun, Sabata, no? Oga, dari sa mga tropa kay John GM. Fortuna Duhig. Sir, mag-shout out sa barangay Napnapan. Elmi Kudo Cup. Elmi Kudo Cup. O gato kang sa brother Alfredo Hikali. Ikan sa Sydney, Australia. Matod pa niya. Paayong good morning, Agaw Bung. Wala na'y linog. Tara na, mag-Sanson Plus na ta. Mga katropa from Sydney, Australia. Yon. Ma'am Josephine Matupania, good morning, sir. Gabong, exciting Pilipinas, always listening from Kapalo. Si Brother Dato Jiri Sisbino Matupania, mayo gabuntag bong. Ibuntag si Mayor Dato. Kang Mami Jose, good morning, katropa gabo, Brad Bong. Sa Express Balita, dili ni Express Balita, kundili exciting Pilipinas. Happy Tuesday. Shout out lang dito sa shop kay Busing Ben Tinambunan. Pre, good morning dia pre. Pare Ben Tinambunan. Dari karon sa Tinambunan family sa Bugkaon Lantapan o sa Busing and Geosinsu Trading diri sa may Mama Kumalhin Mads na magyapon mo sa Aglayan. Sa may buntag niya at bang sa may bunaplay. O nga rin usap kang Ma'am Lia Manalaysay. Good morning. Kang Arthuro Ir Idkila. Morning nga Sir Bong. Shout out lang ko sa ako ang asawa nga buutan kaayo ha, di ba? Basta og guapa pa jud. I love you. Da oray Josephine og nagkape pud mi. Ah Josephine. Josephine ay ang asawa mga tropa. Hala, good morning diha kanimo. May naklarohon og kinsa imong asawa. Kay delikado, delikado. Di ba may buntag bitaw ni tanan diha. Og naapod rin mga tropa nagtan-aw sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page mga katropa si Marimar Castro. Naapod rin si Bernaldo Barros Madis o si Jonas nga di Guzman, si Marlon Cuer o si Ayan Joy Dado Hervasio. Yon, mga nagtanaw rin mga tropa, daga kay salamat sa inyo din na. Si Marlon Cuer mga tropa nagtanaw sa XFM 99.1 Mati. Yon, nagtanaw sila mga tropa. O naapod rin si Sirlita Algabre Patambag. Sorry kay Sirlita no, agyo ko kana sa lubong ni Yoyo Sergio. Si kuan na ito? Ijok no iyok mao dito angga diri ni Yoyo Sergio dai diri sa kuan sa una sa Marugaan nakapuyop na dagka diut diri dai sa bayong-bayong pa si Yoyo si ani Yoyo Sergio no, kaila dai sila si kuan ini sila si kagawad Sunny Algabre anak ni Tatay Duter kaila sila mao no, tanas ko wa ko kabalugog ang angga ni Yoyo Sergio iyok dito ijok ato Dodong mekaniko maing buntag di mana dong. Kumusta mga brad? Alright, ita maglangan mga katropa. Dari ta mga tropa sa pagpadayon mga kaigsoona ning ato ga pagpadag-uban. Alas 5:30 na bay. Samtang riyapon sa atong pagpadayon mga tropa sa mga balita. Ato pagyapong ikutay ning balita sa Davao Region. Gi-presentar mga katropa sa Davao Light and Power Company ang ilaha karon nga plano nga uga proyekto alang kini sa lungsod mga tropa sa Sawata, Davao del Norte, lakip na usab nini ang pagbutang og mga street lights aron labang masiguro ang mas hayag og mas luwas nga mga kadalanan para usab kini sa mga lumulupyo sa og mga motorista. Atol kini sa presentasyon gisgutan usab sa mga opisyal sa kampanya mga tropa ang mga inisyatibo na makatabang kini sa pagpaayo sa kahayag sa mga pampubliko gadalan nga usa sa mga prioridad sa lokal nga panggamhanan aron lamang mapalig-on ang kaluwasan ug kahapsay sa komunidad. Gipasalamatan usab sa lokal nga panggamhanan ang mga representante gikan sa Davao Light and Power Company Incorporated nga sila si Jody Sanchez, Government Relation Officer, Sherilyn Lariosa, Community Relation and Corporate Communications Supervisor, ug si Terence Taclob, Street Light Specialist, tungod kini sa ila matupang pagbisita ug suporta sa mga proyekto nga adunay direkta nga benepisyo ngadto sa katawhan sa Sawata. Sumala sa LGU Sawata, padayon usab ang paningkamot ni Mayor Silvano Gahi o mas naila kini sa Papa Banot sa pagpangita matod pa og pagpalambo sa mga programa o proyekto nga naghatag kini og dugang usab nga kalambuan, kaluwasan o kauswagan sa naisgutang lungsod. Gituuhan usab sa mga opisyal nga pinaagi sa lig-on usab nga pagtinambayayong tali usab sa lokal nga panggamhanan og pribado nga sektor mas mapadayon ang paghatag ug mas hayag nga mga kadalanan ug mas maayong serbisyo alang kini sa tanang sawatanhon mga katropa. Ay tingo mang kandil. Yon mga kaigsuunan, samtang sa laing bahin mga katropa, gisuspindig dayon kagahapon adlaw mga katropa Hunyo 8 tuig 2028 aga serbisyo ga totoo outreach sa activity nga unta mga katropa ipahigayon kinis may barangay San Isidro Babac District Island Garden City of Samal. Sumala sa pahibalo gikan usab sa Community Affairs Division sa City Mayor's Office, gihunong kini mga tropa sa kasamtangan ang maong kakalihukan isip pag-amping kini og pagtutok usab sa kahimtang human sa kusog usab nga linog nga may bati kini sa nagkadaiya gabahin usab sa Mindanao sayong buntag mga tropa kagapong adlaw. Gihangi usab mga tropa mga residente sa barangay San Isidro o gauban pa mga samalinyo na maghulat lamang sa opisyal nga pahibalo alang kini sa bagong schedule sa maong outreach activity. Ang serbisyong totoo usa kini ka programa nga luka sa lokal nga panggamhanan nga nagdala kini og nagkalain-lain usab nga serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa mga kabarangayan aron lamang nga mas dali maabot sa katawhan. Samtang wala pa mga tropa ang bag-o nga pizza sa maong kalihukan, ipahinumduman usab sa City Mayor's Office ang tanang lumulupyo nga magpabiling kining alerto o bag-amping ilabina human sa nitabog galinog padayon nga maghatag og dugang usab nga mga impormasyon ang Community Affairs Division sa higayon nga mahibal-an ang schedule nga sa maoga programa alang kini sa labing nga bag-o usab nga updates mga tropa. Pagpaminaw lang mo kanunay og update lang mo ka mga katropa sa nisgutan nga lugar. Alas 5:41 na bay samtang sa katapusang bahin sa ato nga balita ng Davao Region.

0: o sa uban pang bahin usab sa Mindanao. Nagapadayon sa mga tropang pagmonitor sa mga lokal nga disaster response teams aron labang masiguro mga tropang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga residente sa isgutan usab nga lugar. Alas 5:42 mga tropa katugabahin sa mga balita sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa ganto sa Premium D3 Coffee Mix. Kapi mga tropa nga anti-cancer, kapi mga kaiksunan nga makatabang nga malikayan ang mga impeksyon o kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan. Ang kapi mga tropa nga adunay mangustin, vitamin D3 o stevia Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga tropa, puno kini sa antioxidant, aduna pa anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa kini sa blood sugar level sa lawas. So, sugdi imong buntag, mga tropa, pinaagi sa pag-inom og Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Master Indicoy, Chris Iwan. Uy, naman rin, mga tropa. Chris Iwan. Mato pa niya, good morning, Sir Watsing from Padada, Davao del Sur. Kumusta man, Padada, Davao del Sur, karon? Kumusta man diha? O gari usap kang Master in Chikoy. Ayo gabuntag, Sir. Shout out from Nabunturan. Kumusta ang taga Nabunturan, Davao de Oro? Nelson Tanungoy. Mato pa niya, Sir. Good morning. Shout out. Langko ako ga pare diha sa Libuton. Nga si Archie Entena, oga si Kapitan Impas, ako nang kuan, Rodel Impas ang iyang asawa mo ni akong parinti. So, daghan bakaha sila kuha gabi eh. Kay nanulo man sila. Nanulo dai ha, basta-basta. Ma'am Janet Cortez, good morning Ma'am Janet. Cortez na rin karon sa San Isidro, Tagum City. Alright, ito maglagay mga tropa. Ato na antibawason ang report mga tropa. Dunay upat ka magnaka-standby karon mga report gikan sa XFM Mindanao Report. Unahon tani mga tropa gikan sa report sa Agusan. Upat mga tropa ka mga most wanted person sa Caraga, lakip mga tropa ang top 2. Sikop kini sa Agusan del Norte. Katropas balita, katropa ga John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports. Anaa karon sa prisuhan ang upat ka giilang most wanted person sa rehiyon sa Caraga human kini madakpan sa nagkalainlaing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakalabay gaadlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mauh ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos kinsa na lista isip top 2 most wanted person sa tibuok rehiyon sa Caraga. Si Johnny nag tubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Pinaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel. Ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 7016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act. Nasairan sa ubang mga kaso nga ang ilang giatubang walay piyansa nga girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagawasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Roel M. Kagapi, ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini nga lakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madakpan nga tumpang lawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, John J. Lebrias, sa detalye sa mga report. Lainey Lamuste, good morning. Hello, Sir Bong, good morning. Ma'am Philly, please, ano, kumusta bang Ma'am Philly? Great ko lang po ang brother-in-law ko nga si Bots Torres. Happy birthday karong adlawa. Salamat. Oy, brother daw mga katropa, brother-in-law mga katropa ni Ma'am Philip Lisiano.

0: No, happy birthday daw karong adlawa, brother, mato pa ni Ma'am Philly, mga katropa. So happy birthday, ma'am. Sir, happy happy birthday diyan nimo. Nagsaulog daw kasi mong adlaw na tawhan karong adlawa. Happy na birthday pa.
1: Happy birthday. Happy birthday.
0: All right, samtang gikan sa mga katropa sa Agusan, ato sang dalikitan ang Bukidnon kay adunay 13.6 million pesos mga katropa kantidad sa Siabo. Nasakmit kini sa duha ka it's VI o high value individual na siko mga katropa sa Misamis Oriental. Oy, Misamis Oriental gikan report ni Rostom Villafranca. Katropas balita, Rostom, go ahead ka terbang Rostom.
2: XFM Mindanao reports.
3: Nasikop sa mga otoridad ang duha ka high value individuals atol sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental ni atong Hunyo 7, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Kukoy, 37 anyos, driver o residente sa Osamis City, o alias Gino, 38 anyos, residente sa Lipulog City, Zamboanga del Norte. Atol sa operasyon, nasakmit ang kapin duha ka kilo sa gituang Cebu nga doon ay gibanaban ang standard drug price nga 13.6 milyones pesos na recover usab ang bypass money, sakyanan, cellphone o uban pa. Sa karon, ang mga dinakpan anaana sa kustudiya sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kape ba nga healthy mga pangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahit usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Rostom Villafranca, sa detalye sa mga report, mga katropa. Good morning, dari mga katropa kang Ariel Tawaay. O dari usang mga katropa kang Galicano Tim Tim, Magkupia Sirbong, good morning. Always a Jod Kodaminaw sa inyo ang programa Watching from Sawata, Davao del Norte. Taga Sawata, good morning. Kaninong hurot din hi mga katropa.
2: Fighting Pilipinas.
0: Kita maglangan mga tropa ka wa pa man si Ali Vicente wala ka standby atong unahon mga tropa report gikan mga tropa katapusang report ni kundi makasulod si Ali Vicente. Lalaki gidungga mga tropa samta nagamaniho kini sa motorsiklo katropas balita katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon katropang Michael.
2: XFM Mindanao reports.
4: Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga awtoridad batok sa suspek humani ni gidunggab ang usa ka motorista sa May Purok 2 barangay Lilingayon Valencia City Bukidnon niadtong Domingo sa Kadlaon Hunyo City 2026. Ang biktima na ilang si alias Anton 44 anyos kinsa kasamtangang nagpaalam sa Labinia General Hospital humana ka angkon og sama dinunggaban sa iyang likod base sa investigasyon sa Valencia PNP samtang ang biktima nagmaniyo sa iyang motorsiklo aron ihatod ang iyang higala sa Pinoy ana nini dihang ni hunong sila dool sa Lilingayon Central School kalit lang silang gidool sa wala mailing suspect og sa walay igong rason gidunggab ang biktima sa iyang likod paspas usab nga nisibat ang suspect human sa krimen bisan pa man sa iyang samad gisulayan pa og gukod sa biktima og sa kauban nini ninin ang suspect apan napakya sila sa pagdakop kaniya human nini nailan sa biktima ang suspect nga usa ka batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos gipasalig usab sa Valencia PNP o intelligence operatives sa pagsikop sa maong suspect aron mahatagan o gustisya ang biktima sa ginagatan ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa naghaus ang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News!
0: Thank you so much, katropang Michael Carato Ricabo, sa detalye sa mga balita. I hope nga karong adlaw mga kaigsuunan usab. Mag-amping yapon kita mga katropa sa mga dagan sa atoga panahon karon mga katropa. Ato karong paminahon mga katropa, atoga dagan sa panahon din sa Tagum City o Davao del Norte o probinsya mga katropa sa Region 11 mga kaigsuunan ha. Ang atong weather update.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ani mga tropa tong lakat sa panahon og astronomical nga impormasyon mga tropa sa Davao region medyo nindot ta itong palibot no? Nakita gagahapon dag-uma na siya mga katropa pero karon ato nakita nga blue mga tropa atong kawanangan. So misubang magud mga tropa ang adlaw kaganiha alas 5:21 sa buntag unya lauman pugni mosalo pugni mga katropa unyang alas 5:52 mga katropa sa hapon mga tropa. So kinatibuk ang gidugayon sa kahayag sa adlaw at makita nining adlawa 12 ka oras og 31 minutos. So samtang ang buwan mga katropa nga musubang o nisubang kini kaganihang alas 12:35 sa kadlawon. So laom kay nang bag-o pang mogi pagsugat mga katropa ni ana mga katropa sa bag-ong adlaw. So musalo po sab kini lauman unyang hapon ala una mga katropa sa hapon. So aduna poy medyo matawag na tog nagkagamay mga katropa nga purma karon sa bulan mga katropa kay padulong na kini sa bag-ong bulan. So kinatibuk ang panahon sa mga tropa sa Davao Region, nagpadayon ang init o medyo umog-umog mga tropa nga kahimtang sa kadagahanang bahin mga katropa din sa rehiyon. So adunay posibilidad sa panagsa mga tropa nga pag-ulan o pag-pangilat-kilat, pagdalugdog, ilabi na mga tropa panahon sa hapon hangtod na kini sa gabi itungod kini sa localized thunderstorms. Gidasig usab ang publiko nga magdala kini mga tropa o gapayong o magmatgon kini sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon. So sa tibuok sa Davao Region, mga katropa, mao kini ang atong lakat sa panahon. Hinaot pa mag-amping lang taganunay, padayon mga katropa nga mag-amping yun sa atong pagbiyahe-biyahe. Di yun na ito kalimtan ang panangga sa ulan ug init mga katropa. Kay mao kana ang ato mga kaigsunan nga angayng pagabantayan mga katropa. Mao kini ang atong lakat sa panahon ining adlawa mga katropa. O hinaot ko nga kitang tanan, andam taganunay mga katropa sa atong unsa man ang abot sa ato nga panahon mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Ay, wala mo natin kung oras mga tropa. Musunod si katropang Larsan Yol sa Express Balita mga tropa sa Buntag. Dari sa 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa din iusab sa 99.1 Mati City. Inyong makauban si katropang Keynes Acevedo. At damagat sa Master Control katropang Gab Alas. Sato Station Manager katropang Arnel Cortes. Ako si katropang Bong Umaki Algab. Nagkasalamat may Buntag ka natuntanan. Dalaygon ang labaw magkakaom. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din he sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
1: XFM.
2: Exciting.
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: oras que tropas XFM a les 6:04.
1: Express, palita sabuntat. Express, palita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, 10ID na nag-deploy og disaster response team human ang linog.
1: Headlines. Headlines.
0: Duha ka estudyante sa New Carilion National High School gidala sa ospital human sa linog.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, masugot nga seguridad gipangandaman sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa Naliyagan Festival.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Ukraine naglusad og airstrike sa Russia isip tubag sa mga pag-atake.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa Ayala naghari sa Birmingham Open human sa Kulbahinam nga kadaugan batok kang Barton Kova.
1: Headlines. Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, Sandara Park gipili isip public relation ambassador sa Overseas Koreans Agency.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Mga katropa, ako si Lars Hanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita ang lokal sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawasa, inumda adlaw-adlaw katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, nag-deploy gilayon ang 10th Infantry Aguila Division sa ilang Humanitarian Assistance and Disaster Response CONHARD units. Kinihuman na sinati ang magnitude 7.0 ng linog nga nakapekto sa pipila ka mga lugar sa Mindanao, Hunyo 8, 2026 sa buntag. Gibutan sa division ang ilang units sa heightened alert kuman madawat ang taho sa epekto sa linog sa laing-laing dapit sa rehiyon. Dungan sa pagpakatap sa disaster response teams, gikan sa 27th Infantry Battalion, 28th Infantry Battalion, Task Force Jensan, 102nd Infantry Brigade, o 10th Emergency Response Company. Alang sa paghatag og tabang ato sa mga apektadong komunidad o pagsuporta sa nagpadayon nga pagpaningkamot sa pagtubag sa emerensiya. Nagpahigayon ang tropa o disaster response o rescue operations, damage assessment, root clearing, ug uban pang tawhanong pagkikalayon sa mga kahalihukan sa koordinasyon usab sa buhatan sa Office of the Civil Defense, local government units, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, ug uban pang ahensya sa gobyerno. Sumalapa ni Major General Alvin Luzon sa Philippine Army Commander sa 10th Infantry Aguila Division, ang division na pabilin matod pang higpit o hingpit nga nakiglambigit sa pagsuporta sa mga apektadong komunidad. Duwang paso opisyal nga kasamtangang nagpahigayon og disaster response og rescue operations ang 102nd Infantry Brigade og Task Force Jensan isip paghatag og pagtagad ngadto sa mga naapektuhan sa linog.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa Pikasbayan, katropa sa balitang lokal, duha ka mga estudyante sa New Carilion National High School gidala sa ospital human sa insidente sa linog. At sa heron ang detalye, katropang Gab Alas.
1: XFM Report.
3: Duha ka estudyante sa New Carilion National High School ang gidala sa ospital human sa kusog nga linog nga mibati sa daghang bahin sa Mindanao kagahapong adlaw. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nakasinati og kalisod sa pagginawa ang duha ka mga estudyante atol sa kagubot og pagkalisang nga nitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon silang gitabangan sa mga responder og gidala sa pasilidad medikal aron matambalan og mamonitor ang ilang kahimtang. Ang linog nga adunay magnitude 7.0 sumala sa mga otoridad. Kusog nga nabati sa daghang lugar sa Davao Region og sa buong bahin sa Mindanao. Nagpadayon ang pag-monitor sa mga lokal nga disaster response teams aron masiguro ang kalawasan sa mga estudyante, magtutudlo og residente. Samtang, wala pa'y nadawat nga reports sa grabing kadaot sa eskwelahan. Gipahinamduman ang publiko nga magmatngon og sundon ang mga safety protocol ilabi na sa posibilidad nga mga aftershocks. Katropa, kaping ahiltig, doon ay gluta tayo ng collagen ay mong ipagkita mag-sandon gold coffee mix na. Patropa mo sa Tagum City, alam sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
1: XFM Report!
0: Nagkasalamat katropang Gabalas sa detalye sa report.
1: Express! Balita sa punta! Express! Balita sa punta!
0: Samtang Davao Norte Police Provincial Office, Direktor na Pagayon og Inspeksyon human sa 7.0 nga linog. Atong sayron ang detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nagmando dayon si Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines, sa tanang Chief of Police sa lalawigan sa Davao del Norte. Pagpahigayon og komprehensibong damage assessment og monitoring human sa magnitude 7.0 nga linog nga natala sa kadagatan duol sa Sarangani og nabati sa nagkalain-laing lugar sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag sa sitwasyon, personal nga nag-inspeksyon si Police Colonel Cristines sa mga eskwelahan og establisimento sa dakbayan sa Tagum aron masusi ang kahimtang sa mga istruktura og masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani og sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan og lokal nga panggamhanan aron mahibaluan ang posibleng kadaot og mga kinahanglanong aksyon human sa linog. Matod sa DNPPO, kabahin kini silang padayong suporta sa disaster response operations og pagpalig-on sa koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatag dayon og tabang sa mga komunidad nga napiktuhan sa natural nga kalamidad. Nagpabiling alerto ang DNPPO ug nagpasalig sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan pinaagi sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon ug responsableng pagserbisyo sa publiko. Katropa, kapi ba nga anti-cancer? Kapi nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang kapi Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Ligos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita.
1: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Alas 12 na itong oras, mga katropa, sa pagparayon sa ito ang balitang lokal. Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa illegal nga droga na sakpit sa diusang pwersa sa otoridad. Pinaagi kini sa pagpahigayon ng bypass operation may barangay Magugpo West ng Tagum City. Alas 10:35 kontak na sa milabay ng gabi. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, napalitan sa puso buyer ang og usa ka pakete sa gidudahang Cebu ang mga suspetsado nga si alias Mel, 21 anyos, og alias Nor, 27 anyos, pulos residente sa Naasoy nga barangay. Na-recover usab sa otoridad ang laing usa ka pakete sa maong droga kundi mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakmit sa maong operasyon. Nakita ang ubang ebidensya sama na lamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money ug usa ka unit sa .22 revolver nga dunay tulo ka mga buing bala. Yun man ang usa ka camouflage nga sling bag. Imasrias na mga suspect sa Tagum City Police Station ug nakatubang sa kaso paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yun man ang kaso ng Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Alas 6:30 na ang itong oras, mga katropa, karon sa ulahing detalye sa balitang o dugang pang detalye sa balitang lokal. Wing van mi rumbo sa likurang bahin sa kaparehas nga wing van usa angol sa Lupon, Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Ken Acevedo.
5: XFM Report.
6: Usa ka 10-wheeler truck nga wing van ang girombo sa likurang bahin usa-usa gihapon ka 6-wheeler nga wing van bandang alas 10 sa buntag Hunyo 8 tuig 2025. Sa pagpanubay sa nahitabuan, parehong naglawig ang duha ka mga wing van sa susamang direksyon apan sa Wadamha may lagapak ang likurang bahin sa 10-wheeler nga wing van ug nasayran nga girombo na dai kini sa likurang bahin sa usa gihapon ka wing van nga 6-wheeler. Hinungdan nga napipi susama sa lata ang atubangan ini nga bahin sa truck. Nailana sa mga otoridad ang nagmaneho sa 6-wheeler nga wing van nga gikaingong mibangga nga si Nestor Lagang, 35 anyos, lumulupyo sa Gobernador Generoso, Davao Oriental. Ginaliusap pagdala sa Balay Tambalanan ang pahinante niini nga nasulabihan sa maong insidente. Gipanawayan pa sa motoridad ug unsang dakong hinungdan sa maong paghitabo base usab sa mga nakasaksi ug sa pagimbestiga sa mga otoridad. Mga katropa, hinay na ba ang performance? Pag turbo for men enhancer, bahalag manghalang basta di lang maalang-alang si Mrs. Pag turbo for men enhancer, nanukad sa XFM Mati City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ken Acevedo, XFM News.
5: XFM Report.
0: Salamat katropang Ken Acevedo, nanukad gikan sa XFM Mati City.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang lokal, katropa, 3 decades nga convention center sa Davao City. Nasunog, alarma ni Saka sa ikatulo. Atong sayron ang detalye, katropang Marvin Ibano.
5: XFM Report.
7: Danyos ang ana-ana sa tulo ka dekada nga Davao Convention Center nga nahimutang sa F. Torre Street. Human kini nasunog pasado alas 10:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Nahitabo ang sunog humansab sa nasinating linog sa syudad. Kansang insidente dali hinuon kining girespondihan sa mga kabomberuhan. Sumala ni Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Barisendrias, ni saka sa ikatulong alarma ang sunog, rason nga niabot og duha ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan. Ayha kini gideklarang fire out bandang alas 12:30 na sa udto. Padayon pasab nga giimbestigahan kung unsay posibleng gipanukaran sa kalayo ug pilay danyos sa maong panghitabo. Nasayran nga ang Davao Convention and Trade Center nagsugod sa pag-operate sukad pa niadtong tuig 1996 ug nailhan kini ingon nga premier venue sa kasal, seminars, bazaar ug uban pang selebrasyon. Rason nga daghan sa mga Davaoenos ang mipadangat sa ilang kasubo tungod sa panghitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
5: XFM Report.
0: Teka, salamat katropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katropa, alas 16 na sa buntag.
5: Balita regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional ato kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasa asoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
5: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Masugot nga seguridad gipangandaman sa Agusan del Sur Police Provincial Office alang sa Naliyagan Festival 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
5: XFM Report.
8: Gilaw man ang masugot nga seguridad sa probinsya alang sa nagsingabot nga Naliyagan Festival 2026 aron masiguro ang hapsay ug malinawon nga pagsaulog sa maong tinuig nga kapistahan. Kini human gipaspasan sa Agusan del Sur Police Provincial Office ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop ang ilang pagpangandam alang sa kaluwasan sa publiko. Matod ni Police Colonel Yusop, prioridad sa kapulisan ang seguridad sa tanang mga partisipante ug mga bisita nga musaksi sa festival. Tungod ni ini, nagplano ang opisyal nga muhangyo og dugang augmentation personnel gikan sa regional nga buhatan sa Philippine National Police. Pinaagi sa maong lakang, mapalig-on og madubli ang puwersa sa mga tigpatuman sa balaod nga nagbantay sa nagkadaiyang dapit diin gipahigayon ang aktibidad. Gilauman nga dagsaon og maayo sa mga lokal og langyaw nga mga turista ang probinsya tungod sa maong selebrasyon. Andam na ang kapulisan nga i-deploy ang tibuok nilang kwersa aron mapungan ang unsa mang hulga ang kalinaw o kahapsay. Nanawagan usab ang EDSPPO sa publiko nga magbabinantayon o musunod sa mga lagda sa seguridad aron mamahimong luwas o malampuson ang Naliyagan Festival 2026.
9: Talagang dudoblihin natin ang kasiyahan pagdating ng Naliyagan Festival. So we have to beef up our security deployment. So prepared po tayo. Although magbabalik ko po, ibabalik ko na po yung ibang augmentation, but comes the Naliagan Week Festival natin. Of course, I will be asking again augmentation from the PRO 13 na para matulungan din ng aking personnel dito, no? Because we should not downplay any security deployment. Kailangan sustained natin ating security deployment upang sa ganun patuloy po tayong maging peaceful and safe yung ating mga mamamayan ng Agusan del Sur.
8: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop, mga katropa, siguruha ang kaluwasan sa panglawas, pinaagi sa pag-inom o premium D3. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay liburer nakaplagang patay nga adunay samad ginilitan sa Liog. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
10: Naligo na sa kahulingong dugo ug patay nang nakaplagan sa silingan ang usa ka liburer. Kinsa na diskubrehang adunay samad ginilitan sa iyang liog pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 7, 2026, sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Oritao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, ug nanarbaho sa naisgutang lugar. Sa pagkikinabi sa XFM News team, kang Police Captain Sheila Joy Hangada, spokesperson sa Bukidnon PNP, siguni ini nga ang biktima napalga na nagbuyod sulod sa iyang kwarto doon sa banyo nga dunay makitang lama sa dugo sa iyang lawas.
11: Nagahigda ni siya sa iyang prone position sulod sa iyang kwarto dito dapit sa doon sa iyang banyo. Accordingly, naay nakita ang mga dugo man siya sa dugo sa iyang tubok lawas, unya naay hiwa og samad sa iyang liog. Sumala sa itong investigation, no? According po sa ito ang witness o sa itong silingan, sa silingan na itong na-interview, kami si nakadungog gani yung silingan nga na siya ay isa katawo nga kaistorya. Wa panita na ito mailhining kani yung kaistorya nga tao. O niya, mga alas 11 ni Gay atong Hunyo 6, 2026 nag-istorya ni sila.
10: Sa investigasyon na sayran nga base sa pamayag sa silingan na iyang nadunggan nga nag-istorya kini sa wala mailhing tao mga alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 6 humani adto. Nadiskubrehan na lang si alias Victor nga wala na ikinabuhi. Samtang giproseso usab sa mga personahe sa suko ang crime scene alang sa posibleng makuha ang ebidensya. Dugang nihangad nga giulat na lang nila ang resulta sa suko sa ilang investigasyon. Samtang padayon nilang ginaila ang posibleng suspek nga nihimo sa krimen.
11: Pud ang ato ang suko lawas pud sa ato ang biktima aron pud gahulat na lang pud sa report sa ato ang suko nga mahatagan ta og kapi aron mahatagan pud og dugang detalye aninya ang kamatayan.
10: Mga katropa, para kanunay tinaw ang pananaw, tumarog Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras katropa, alas 22 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumi ka na adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule dunay isang cup nga ampalaya. Nga the best pangundra sa pagsaka sa blood sugar level. Papalita sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga nagunang balita sa National, katropa tong Siron na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Express, balita sa buntag. Express,

Yan ang mga headlines natin sa detalye ng mga balita. 35 katao na ang kumpirmadong nasawi sa Soccsaryen at Davao Region kasunod po ng pagyanig o kasunod ng 7.8 na lindol sa Mindanao base po sa huling tala ng Office of Civil Defense. Sa kabuuang bilang, 31 na biktima ang naitala mula sa Soccsaryen kung saan pinakamaraming nasawi sa lalawigan ng Sarangani na may 17, sinunda ng General Santos City na may 12 at South Cotabato na may naitalang 2 patay habang 4 naman ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Nagtamo naman ng sugat ang 134 na individual habang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang hindi bababa sa 12 tao na napaulat na nawawala dulot ng lindol. Nahaharap naman sa matinding hamon ang mga rescue teams dahil sa kawalan ng kuryente at linya ng komunikasyon. Pansamantala rin isinara ang General Santos Airport dahil sa pinsala sa kisame nito habang patuloy ang marami pang malalakas na aftershocks ang nagdudulot ng takot ngayon sa mga residente. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng General Santos dahil sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani. Ipinalabas ang deklarasyon matapos gumuho ilang pangunahing infrastruktura sa lungsod kabilang ang 12 palapag na supermarket sa Barangay Kalumpang kung saan 2 bangkay agad ang na-recover ng Philippine Red Cross. Malaki rin ang natamong pinsala ng iba pang istruktura tulad ng pagbagsak ng kisame ng Holy Cross Parish Church at pagkakasira ng mismong gusali ng sangguniang panglungsod o ng City Council. Sa kabila ng malawakang pinsala sa mga gusali, iniulat naman ang mga residente na muling na ibalik ang daloy ng kuryente sa malaking bahagi ng lungsod nitong Lunes ng gabi. Dahil sa state of calamity, mas madali nang magagamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund para mapabilis ang pagpapadala ng tulong at pagsasaayos sa mga biktima at naapektuhang sektor.

0: oras, 4:06, 26 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang international. Katropa naglusad o dakong pag-atake ang Ukraine batok sa Russia gamit ang kapin na 140 ka mga drones nga gipalupad paingon sa St. Petersburg sumalapas sa Russian Army. Netabo ang maong pag-atake atol sa katapusang adlaw sa tinuig nga Economic Forum sa Russia. Hinungdan nga gibanduan sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin sa ilang mga panimalay. Mirsulta usab kini og dakong sunog sa usa ka pasilidad sa militar sa Russia samtang parayon pa ang pag-assess sa mga kadaot sa nga nahimo. Samtang matupan ni Volodymyr Zelensky niya mga arsenal o naval base lamang sa Russia ang ilang gitarget isip tubag sa mga pag-atake sa Moscow. Naikausap sa Ukraine ang usa ka oil depot sa Krasnodar region.
1: Express, balita sa buntag.
0: Oras, 4:27 27 na sa buntag.
1: Balitang sports.
0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka natong kini sa Turbo. Ang Turbo, katropa, alang sa iyong kasayuran, dili lamang kini sa pangkama, kundi pang sports pa. Mga mister, nga dili makahimog, kalipay kang misis. Namiligro ang iyong relasyon. Salbara ka na, pinagi sa adlaw-adlaw o pag-inom. Matagdulo ka misis o usa ka kapsula nga Turbo. 30 minutos o nakamudugsin-dugsin ka misis. Sigurado na inom na nimo ang kapsula nga puwa, ang Turbo. Kaya maka ang klabuwas ka nga sigurado mong pagahi sa imong pagkaikaw.
1: Balitang sports.
0: Nakadaog ang Pilipina nga si Alexandra Ayala sa tulo sa titulo sa women's singles sa Lixus Birmingham Open 2026. Tumani ang napildi ang chika nga si Nicola Vartonkova sa Osaka mainitong final nga naman sa score nga 5-7, 6-3 og 7-5. Gimo ang duwa sa grass court sa Birmingham, England. Napildi si Ayala sa unang set. Apan may bawi siya sa kaduhang set. Pinagi sa masa agresibong pag-atake og mas lig-on nga serbisyo. Sa ikatulong set, nag-ilugay ang duha nga magduluwa hangtod sa score nga 5-5. Apan napugos si Ayala. O napugos ni Ayala ang iyang kontra og nakabuot. Ang kampiyonato pinagi sa pag-break sa serbisyo ni Vartonkova sa katapusang game. Ginimao ang unang titulo ni Ayala sa 2026 season sa ikaduhang WTA 125 title sa iyang profesional nga karera sunod sa iyang kampiyonato sa Guadalajara ni adtong 2025.
1: Balitang sports.
0: Oras, katropa, 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para makabaton og limpyong pamanit, ayaay nga kutis. Na usama sa Bye Bye sa Boracay, magnusnos na mga katropa mga mari og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasyag butika sa tibuok Pilipinas. Sa headline, si Sandara Park katropa gipili isip public relation ambassador sa Overseas Koreans Agency. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, mga marin! Good morning, ganyan tanan, mga maritin! Yes, oy, bango na, oy! Boy na mga marin, mainit-init nga balita itong isabag today. Ibutiag ni Sandara Park nga gipili siya isip bagong public relation ambassador sa Overseas Koreans Agency. Pinagi sa iyang social media account, iyang gipaambit ang maayong balita o nagpasalamat siya sa pagsalig nga gihatag kaniya alang sa maong posisyon. Matod pa niya mga maring ang iyahang pagpuyo sa Pilipinas sa katabang sa pagpalalom sa iyahang pagsabot og koneksyon sa mga komunidad sa mga Koreanong nagpuyo gawas sa South Korea. Ipasalig subs ni Sandara mga maring na iyang paningkamutan nga iyang ang iyang responsibilidad aron mas napalig-on pa ang pagserbisyo o pag-abag sa mga overseas Korean sa naglain-laing mga nasun. Ang mga Ito, mga mari, ito ang showbiz balita today. Ako na si Marikinda Erika de Leguapa de la Mestanza. Apat ayaw ko piyan sa masigma pohon. Maako na kadagang salamat. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Daga salamat, Marikinda Erika sa detalye sa report. Oras, mga katrapalasay, sa 31 na sa buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Magawa lang katulabagi pagawas no sa update sa City Government of Dagom, ang advisory kabayan kini sa suspension sa face-to-face classes sa elementarya o sa secundarya. Sa mga tungha Andres Dakbayan sa Dagom, karong adlawa Hunyo 9, 2016, matod pa isi paghatag og dugang panahon alang sa mga estudyante, yun man sa mga magtutudlo nga mas mapangandaman alang sa pagbalik sa klase humana sa nasinating pagtayo kaghapon Hunyo 8. Suspendido matod pa karong adlawa ang face-to-face classes sa elementary o secondary levels sa siyudad sa Tagum. Nagasalamat katropa sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 9, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Naguntabang kini katropa mga pare, ang kahimsog sa mga panglawas mamintinar. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side, katropang Gab Alasa. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay maghawa mo sunod na ang programang Bullseye, makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: XFM.
4: Exciting.
5: XFM.
6: XFM.
7: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
0: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jude! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentara niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: La, gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santo Blas Gold.
17: Ako si Don sa Kamaestra.
18: Magka-ulcer ko.
17: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
16: Santo Blas Gold.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
15: The secret of health.
18: Vision X Plus user, atong paminawon.
20: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The secret of health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga

0: kape nga ako nga tilawas, santon plus coffee mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis santon karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon plus coffee mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaing mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
6: XFM.
5: Ka-exciting, oy!

ikaw kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Kauban sikat tropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sigala, kumusta? Baik muntag ka ninyong tanan. Mura ba matuok masa din ato ang kurbata, mga igala? Sa maling klase, may galas kurbata, nila? Hugot pa man sa kong sutana? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
2: Bullseye!
1: Welcome, mga igalas, tubag ba na gumanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon mga higala, nga Martes! Pitsa 9 sa bulan, mga higala, sa Hunyo 2026. Sa ngaan, may galas kinatibuk ang persa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye!
1: Maayong buntag ka rin yung tanan. Ako, si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye! Kauban, si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Maghatod ka rin yung mga higalas labas ka mga katikaran dari may galas Kabisayan o Mindanao. Mga panghitabo sa atong nasod, na ikaw o ako igsoon, adunay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apat sa dili pa mga higalas mo aginod sa unahan tong titas magdunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na gyud mga katropa ang atong 23 ka mga barangay nga naglangkob sa atong syudad sa Tagum. Kaninyong tanan may gala. Good morning!
2: Good morning!
1: Maayong good morning, maayong buntag, maayong pamanigay sikay. Kaninyong hurot sa atong mga katropa din may gala sa lalawigan sa Davao del Norte, sa mga syudad o kalungsuran nga sakop ni ini mga igala. Good morning!
2: Good morning!
1: Maayong buntag di Espanabo, di may gala sa Island Garden City of Samal, di mga higala Santo Tomas.
2: Good morning!
1: Sa may Carmen.
2: Good morning!
1: Di may gala sa may Braulio Duhali.
2: Good morning!
1: Sa may Sawata.
2: Good morning!
1: Kapalong, Asuncion, New Corilla.
2: Good morning!
1: Talaingod, maayong buntag, kaninyong tanan.
2: Good morning!
1: Nabay, amo na mag-inagab, no? Ang atong colors sa atong suga. Wala na'y hamis-hamis pa na. Tara, mo, kung punta gamay ba? Sige na, be. Pa silaw-silawi ko no gamay ako ang... ayaw kayo mo nag-ihipa man na, no? Sa ato mga katropa sab din hisa lalawigan sa Davao de Oro. Mayong buntag sa mga taga Laak.
2: Good morning.
1: Mga katropa nato sa Mawab. Mga katropa nato sa Nabunturan, Montevista, Mungkayo, diri mga igalas Compostela, New Bataan ug Maragusan.
2: Good morning.
1: Ato mga kaigsoonan diri mga igalas Mako, Mabini ug Pantukan. Mayong good morning kaninyong hurot.
2: Good morning.
1: Ato mga kaigsoonan diri mga igalas sa area sa Davao. Maing buntag, kumusta mga higala, mga taga Davao City? Kumusta ka mo mga katropa? Nasamot naman noon ganina. Okay ba ito karoon? Lagom naman noon kung aning ato mga higalang larawan. GM nga naman ganing suga na to, GM! Manawagan ako ni mo, GM. Musamot ba tagkamaot? Ano yung dagway? Ano? Alas 6:57 na mga higala ang dag na sa morning. Ang ato mga katropa, okay na lang na agap, pahit sa nagap. Hindi na ta sige reklamo ng suga. Hindi kaya pati magod ako mismo, hindi na ko kauyong sa kong naong. Kaya may naman lang unta to, mga higala nga. Sa TV ba, gwapo-gwapo sa tatanaon? Isang kay ihurot na ba sa ning atong kamaot, may gala ipakita? Grabe sa no? Pwede mo visit niya sa imong station, attorney. Attorney na sa... Last na ko adto, diya katong naapa si... Brad na ko, si Ronald Bong Alvarez. May problema? O, oh, pwede kayo. Basta ayaw lang og bisitag tungang gabi eh. Eh, delikado tariya. O, oh, dos minutos na lang, mag-alas 7 na, mga katropa, ang Dagnas Morning. Sa ito, mga kaigsunan, mga bisaya. Mayong buntag. Mayong magpanikay sikay kaninyo, mga bay. Ito, mga katropa na ito, mga Ilonggo, mga Ilongga. Mga kauturan, mga suking tag palamatita. Mayad gaga sa inyo, kagmadamo, kasalamat. Sa inyo ay untad ka suporta ka mag-subaybay sini aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ato mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Agyamanak katropa!
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan diya. Ng mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran mapia mapita mapipia kanulangon mga pagari.
2: Thank you!
1: Ito mga kaigsunan diya ang mga Mansaka, Mandaya, Camayo, Dabawenyo, Madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na temprano, kamayo ubos lubon. Salamatay gayon sa magpaningag mayo adikanatan program.
2: Good morning!
1: Sa ato mga kaigsunang mga adri magaigala sa mga ata manubo, mga dibabawon, mga manubo agusanon, Mother Joe na Masemay, Mother Joe na Edo, yung tiba mga suon tat na minagkuntaan sa ita programa.
2: Bullseye!
1: Welcome sa Bullseye! Ito mga katropa nihang mga bulanon, adyong buntag ninyong tanan, mga sanog, mga sana. Sa ito mga kaigsunan nihang mga Ilocano, mga Chabacano. Buenos dias para todos, hermanos, hermanas. Muchas gracias para escuchar.
2: Good morning.
1: Ito mga katropa diha, ng mga Tagalog, magandang umaga po. Bayan, ayon sa aming pagsisiyasat. Ano ba na si Erwin Tulpo, no? Ayon sa aming pagsisiyasat. Nag-ungot na naman itong aming computer. Ewan ko ba kung bakit palagi na lang nag-uungot ang aming computer. Yung pala, ang aming computer ay tagak-tagak piso. Ay, on minuto pasado alas 7, mga higala. Kapi. No, okay na mo riyan, nagkakapi na mo riyan. Mga taga-bawab, okay na mo. Oh. Ayong buntag diyan sa mga taga-bawab, ha? Ito ni hatagabagdagad ka rin, taga-bawab. Ayong magmanikay sikay, labi na diyan sa inyo. Mga conscience bawab, kumusta man mo riyan? Ha? Pangutahan na lang minin nyo kay... Diyan mag-uy issue sa nagigidangop din sa mua. No? O kato na subay... Okay, naidunay usa ka aplikante diha. No, sa inyuhang sabungan nga himuan na ninyo og approval resolution March 6. Si aplikante nagpasa og application March 16. Oh, parang advance kayo mag-isip ah. Grabe kayo ah. Sobra pa kayo sa una ginaingon mga katropas Tagalog nga mabilis pa sa alas 4, ah! Hmm! Ah! Ato sa ni magkaigalahigo po na itong kaubang kape karon. Hindi magkaigalahigo itong magpanag-uban-uban. Kalami kayo, usab-usab-usab. Once more! Once again! Hmm! Pastilan, mga katropa! Hmm! Ito ang Santon Gold Coffee Mix!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Grabe na gini atong kanali. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay mangosteen, doon ay malunggay, doon ay chia seeds, doon ay turmeric, doon ay sa dibagay galay collagen o glutathione, mga kaigsunan. Makapahugot ni si mong pamanit, kay doon naman ni may galay daghang collagen. Basig, kung ano lang, kanag, hapit na mainti ng imong collagen diha. Oh? Muna'y magkapaugani mo. Muna'y magkakunot mga igala sa imong pamanit. Pero o kumpleto ka collagen, collagen. Kumpleto ka collagen, mga higala. Di ginamukunot na yun ang imong pamanit, mga igsoon. Matay na akong tiyan, mga higala, mubusikad naman. At sa ninyo, tabunan, ang Santon Gold Coffee Mix by, mapalit ka na sa naguna, mga butika sa inyong lugar, nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pagita, may galantataka, Santon Gold Coffee Mix. Yan ay nakabutang, ana, Y to H o Yes to Health, mga kaigsoonan. Alas 7:03 na, mga higala, timbayaon sa nako. Kining mga diya mga higala nagyampungad sa tuang social media.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Una ko mga higala din sa itong Facebook page ang katropang Arnel Cortez. Si Ariel Mendoza, mayong morning.
2: Good morning!
1: Danny Boy Kimada Desmati, mayong buntag. Josephine Sibunga Salbiron Falconete. Good morning, Sir Ronel Bangon Jensen from Kapalong. Yes, atong iampo ang atong mga kaigsunan. Dili lang Jensen, kundi li Sock Sergeant. Baga higala, no? Kay sa Sock Sergeant karon ang kini mga higalang mga area nga naigo. No, dili lang General Santos City. That is only one part of the Sock Sergeant area mga katropa.
2: Bullseye!
1: Emily Bapilar Kahulugan, Ernesto Arojo, mayong buntag, Bising Kukilya, good morning!
2: Good morning!
1: Sa pamay niya si Nancy Camilo, good morning sir, mingaw gahapon, why signal? Okay, dugay na repair unya gi-repair na snordeko na palpak-pag yun, gibalikan na siya balik. Gibakbakan po ka, aminaw giday ka dito, June Jampon, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Delia Valeroso Duran, morning Sir Arnel, listening radio from Mawab. Good morning!
2: Good morning!
1: May buntag dias taga Mawab, ha? Gatong partner, Attorney Emmanuel Mahipos, partner, good morning, kumusta? Kanos aka ko makatilaw anang pa imong gipromote nga Santon Coffee. Kung magkita tas Dabaw pohon partner, mag-unlab yung kong isa ka box nga kape para ni mo partner. Asa magkakaroon na naabag ka og Davao o naana ka diya sa kauluhan nag-standby karoon na Attorney Emmanuel Mahipos. Pobring kajaming, good morning Sir Arnel. Kay naailinog karoon masukod nato ang kung mo trabaho bagyod si PBBM. Ani nga daghan rabag casualty na ato mga igalay hungog-hungog nga vlogger ni PBBM nga nangita mga igala kang pulong o kang basti. Ha? Kay dapat ko nung muliho kay linog ko nung mga igalang jinsan. Gapo to mga igala kuan kay gabi ang linog 3, 7.8, pero dito sa yang ilong mo inagrabihan. Kakita na mo ana nga vlogger. Oh. Ako lisngag bagyo kong ilong pero kanto mga higala murag duha ka hektarya gitong lapad mga higala daw binalok ansang grabe no. Oh. Ari manag na ginayo mga higala nga paunhan ay ramaning saway. Oh. Og ikay maunhan nalag balos no. Pero og makauna ka daog ka. Ah. Bro Milan ulog na imbag bigat katropang Arnel ampig the always agyaman, Jun Jampon, Eman Moreno, call, may buntag niya, call. Diya sa may Sambuanga area. From San Isidro, Wakan, Attorney Morning Diha, musta ila Blood Ribbon Committee. Ha? Ilang tulpo? Sos. Abi man ato, mga higalang mag-hearing. Wa ba? Nauna pang hearing, mga higala, sa lasto. Tinood lang, nga pag-astorya, nauna pang hearing may gala sa lasto.
3: Storya hipot.
1: Sa diha nga ilang na-realize may gala, nga wala ito'y ayaw itong ilang gihimo. Unya, mahog di ito mga higala pagpangipit. Oh, pasangil din sila nga, wa mo to nga ang 18 marins. Kasi wa mo to nga nga, naa sa Senado, inyo lang gilisod-lisod kay sa unan ninyong gipada nga invitation, walay QR code. Karon paghiman pag-abot na nila das building sa Senado, doon ay QR code. Aba! Parang nagbago agad ah. Bilis nyo naman kumambyo. Kaya ni karon nindot ni nga edisyon sa atong pagpanagumanuban kay ubay-ubay taghatagay pagdagad labi na ni mga kabakakan, mga higala ni mga hinampak na mga opisyal. Si Gatchalian, ingon siya mga higala to ni Agi nga muabot dos Martin Luther. Wabot daw maghigala si Lunes. Tanan ko nung giimbitahan, maura gyapon. Ikaw, Bentulpo, sorry. Erwin Tulpo di ay. Wajog ka, naguna-huna. Katong pag-election-election sa inyo ha, nanganti ka nga magpadayon sa investigasyon. Wajog ka naguna-huna nga, ikaw rin napili, wapay labot ang miyembro sa imong Blue Ribbon Committee o kining Committee on Public Accounts.
3: Pinawa!
1: Matay. O mo ni magdaghan, magahigala, ijara. Di bitaw, no? Wala siya kay sayon, may gala nga. Di pa sila katrabaho kay wala may membro ng iyong Blue Ribbon nga.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba to kompleto? Ato na kataga magdagan, kaya nanimbaya pa mambunta. Alas sa 7-8 na magahigala, dagnas buntag. Arita sa YouTube kay manluod o dyan ni ato mga katropa sa YouTube. Ato sa niya taga pagdagat mga katropa at si Katenda Susago. Flores Pina, Kabalpin, Maing Buntag.
2: Good morning!
1: Si katropang Jesse Lozarito.
2: Good morning!
1: Agap, unahon na to ang Jensen. Standby na lang daan kung okay na. Mufrasinia Babael. Shirley Liagas.
2: Good morning!
1: Sus, pila kaadlaw, sir. Wako, kaso, bye-bye. Ayaw ninyong bungkaga o suwat paliyog kay maparihat. Wa ko kasubaybay nimo bisag usaon akong pagita. Shout out sa akong anak. Kanong di ba nabakita? I-type na nimo ng Katropang Arnel Cortez. O makita ni muna katropang Arnel Cortez o kaha XFM Tagum live. Muna mugawas man ang akong dagway diha. Si Giovanni Lopez, maing buntag. Good morning. Victoriano Curambao Jr. Lisa Moises, maing buntag.
2: Good morning.
1: Jess Tessy Bancori, Ami Sigisaba.
2: Good morning.
1: Watching from Kuwait. Moon River.
2: Good morning.
1: Moon River. Or na uli-ulian akong bagaw mga higala. Porbida, makakanta na punta ni. Si Jocelyn Tipon, Jeffrey Biolango.
2: Good morning.
1: Good morning. Watching from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte. Always namida ni mo, Camila Tito Ladion, og Dodo, og Oji Ricafort. Salamat kayo sa pagbasa.
2: Good morning.
1: Abel Manlangit, maing buntag.
2: Good morning.
1: Good morning. Watching from Dipolog.
2: Good morning.
1: Si Garol Jude Justin. Good morning, Sir Arnel Cortez. Always watching you from Dumanhog, Cebu.
2: Good morning.
1: Adyong buntag ninyo niya, Cebu. Abel Manlangit, Leonardo Abiera, Jay Promising.
2: Good morning.
1: Usaning iyon ni mo. Good morning, Boss Arnel. Ang ilang BR committee hearing gihapon kay Siskey Ra ang nananaw. Lagi? Gamay ra kaayo. Jeneline Acaso, good morning. Watching from Ayungon, Tampuco Negros Oriental.
2: Good morning.
1: Si Prince Judas Iniego da sa may Cavite.
2: Good morning.
1: Leonardo Abiera, Josepina Tapakal, John Mark Punay.
2: Good morning.
1: Maying buntag niya si Nomar Arturo Canoy, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Na may mga laing number, no? Linya ni Philip, ang Iban, Iban. Duha man na sila. Si, huwag di, si Iban, toto ah. Si Alexandria Martoni Nano, watching from Sambuanga, si Bugay. Mayong buntag, Johnny Sinday.
2: Good morning.
1: Shout out daw kay Lawrence og AG Abilianosa.
2: Good morning.
1: Ma'am Feli Feliciano, good morning ma'am.
2: Good morning.
1: Daryl Tanggale, muna ingon ni Baligod nga maupay gikasuhan, maupay mag-imbestiga. Ang tawag ana, lo-lo.
3: Pinawa.
1: Saan ba tawag ni mo ana?
4: Oh.
1: Si Sakokstarius. Good morning, Arnel Cortez. Good morning, Nanay Norma. Kisamang Norma, ha ba? Rodolfo. Butangin yung apelido ng inyong mga greetings ba? Kay Dakambayag Norma. Oh. Katong among bantay sa among bata sa una, si Nay Norma. Norma ba sa to? Oh. Yan, iagi likod mga igala din sa may Malaysia. Rodolfo Dalugdugan. Good morning, Sir Arnel. Daghan man din apelido nga Cortez from Cantilan. Ay, alangan kay namay Cortez nga lugar niya. Oh, diya mismo sa may kanang Cortez Surigao del Sur diay. Di ang istorya mangudana ang among mga kaliwat. Gikan kunog Mandawi. Gigukod sa mga estila na nibat. Unya syempre asa man mo dunggo dito po sa mga baybayon. Una diha na dunggo mga higala areas Madrid. Hantod nga nakabuo gyud sila isa ka lungsod nga Cortez puy pangan. Okay, gigukod na sa sila kay naa mas baybayon. Ang uban na nibat ko no mga galang nangadtog agusan pero sagdi na sila. Mga tiguang wa naman to. Ari na tabay gala sa mga katikaran. Mga eskutan na hataga magtagad taon-taon. Ari sa tabay gala sa itong pag-ampos bulsay kay atong iampo ato mga kaigsunan na na may gala in taon. Sa kalisod ka nun, labi na ka mga katropa na na mga gala di as General Santos City.
2: Bullseye!
1: Si Dato Jerry Sisbino, maing buntag. Ayan Lo Timugan, Floro. Good morning. Migaw, gahapon, way signal. Maria Allen Awitan, Ramsan Isidro Wakan. Attorney, morning diha. Musta na ilang Blood Ribbon Committee. Musta naman taan. Oh. Pingping Tanciado Montesilio, kayong buntag, Ann Mendres. Na ulit kunitulpo, rapitulpo. Nadugangan ilang isyo kay nagpatuo-tuo nga limpyo. Nakamino sa kargador. Naulit ko kargador baya akong bana. Ako kargador ba sa ko sa una? Mura po sagdila na sila. Punya na mag-ampo sa tabay. Gingging Lapinod, Miramada, Fernando Inihada Kiben, si Sinia Castillo may buntag. Dinsel Dave, ako ning igrit kay mangluod ba Dennis Dinsel, no? May buntag niya. Alas 7:14 na bagay gala ang tagnas buntag. Harita bagay gala sa atong bagampos bullseye.

0: Boss ay
1: alas 7:18 na pagkailan dagda sa itong pagbaraguban upat dari tabag ay gala sa mga dagkong iskutanan na itong wataga pagdagad ang kaninguhaon na ito mga katropa no, nga makutay ang atong linya ngadto sa atong mga kauban sa General Santos City o sa XFM Jensen. Kalabot mga higala nining nahitabo nga pagtayog kagahapon 7.8 magnitude. No, ako naglaruhon ang magnitude bay dili na mausab. No, di na tinuod nga ang tagom nakasinati og magnitude 6, magnitude 5 dili. Ang magnitude usara na. Mao na ang energy nga gibuga mga higala sa gigawas sa maong pagtayog dito sa ilawom. Now, unsa man dayon ang mabati sa tao, ang tawag ana intensity. Intensity, mga higala, ang nabati sa Jensen, intensity 7. Ang atuwa din mga higala sa tagom, di ko sigurado, pero naatas mga intensity 3 siguro. Kung sabay pasabot, ana, no? Mas kusog yun imong mabati, kung siyempre nakakastungod sa asa ka dito, mga higala, dool ka sa epicenter. Kapag kalayo na ka sa epicenter, naturalmente, ang imong mabati, light sab, nga pagtayog mga kaigsunan. Na. Pero ang magnitude ana sa linog usara na no kay dito ra man na may gala sa epicenter unya masukod na mga higala sa Richter scale ba to or katong seismograph masabaon na siya may gala no anyway di kita maglangan mga katropa kay naka-standby na sa atong linya kay busy po din taw ni daga pa rin silang manawag sa ilaha mga katropa atong kaubanan nanukad mga higala gikan sa XFM General Santos City. Nagaroon si Katropang Philip Oligario. Live report. Yes, Katropang Phil, kumusta? Katropang Phil? Yes, Katropang Philip? Okay. Katropang Philip?
2: Kadrisa.
1: Aha. Signal, no? Saan eh? Kuan messenger? Cellphone? Katropang Philip?
2: Hello, hello.
1: Yes, yes. Bigado yun ang atong signal karon no, sa Jensen. Yes, Katropang Phil?
2: Okay, kada Katropang Arnel. Okay, okay na.
1: Say, loud and clear. Go ahead, Katropang Philip. Oh, nawa. Nasad.
2: Hello, hello.
1: Yes, go ahead. Kana.
2: Tropang.
1: To see. Gapagita. Oo. Yes, Katropang Philip.
2: Tropang Arnel kanyo.
1: Oo. Musa gamit nimo karon sa cellphone sa number nino? Number? O hinay gyud ang signal karon sa Jensen. Gumik epekto sa apiki gyud. Sige daw.
2: Hello, hello.
1: Yes, yes. Go ahead, Katropang Phil.
2: Nagyod, yagi pa ilaw mo sa state of politics ang general ayong makonsihal o sa rekomendasyon sa CDORMO kinihuman ang magnitude 7 na pagtayob sa Dakbayan Santos alas 7:40 sa buntag sa gahapong Adlawa. Nagawas pa rin na dilibubos sa 1 billion pesos ang inisya sumay pa sa CDO. Isa ka na peste ang mga ay 104 ka mga injuries. Ano na usab, 414 o 1,836 ang mga affected families. Upas sa kasamtangan ang missing na doon ay 66 sa mga establishmento ang totally o partially damaged sa kasamtangan. As of now, sumala pa ni Dr. Bongda Serra, nagpahigayon sila karon o briefing para sa dugang manpower o rescue team na mudungan sa padayon karon na action. Gawas yan na karon magibusuroy ang mga otoridad nato aron sa taon ang mga gambalay, ang mga establishmento o i-assess kung mahibang makabalik sa ilang operation as of now. Pero sa kasamtangan, ang labi na tutukan sa direction at si Katropang Arnel.
1: Mm. Katrabang Philip, ako lang larohon. Pila karon ang casualty sa tibuok sok, Sergeant?
2: Ang casualty.
1: Apeke good signal ba?
2: Oh?
1: Yes, katrabang Phil? Mm. Sige Gab, kuha na lang Gab. Yes. Ika na sa atong mga wire.
0: Hello, hello.
1: Oh, yes. Yes, katrabang Philip. Go ahead. Oh. Katrabang Phil?
2: Injured.
1: Mm.

0: Ikumpara daw, tawagin daw si Larbe. Okay, ikumpara. Masa mo ginaga? Katrobang Pil. Sayang kayo, no? Alas 7.24 na. Gusto na ito makuha aga, ano? Ining komprehensibo nga update. Mga higala, pinaka-latest ba? No, sa General Santos City karon kailang signal gyud tingali kay naghinay gyud ang ilang signal. Sige, katropang Pil. Oh, kana.
1: Hello, hello.
0: Yes, kana, katropang Pil. Go ahead.
1: Sama sa atong gikaingon ganina ka.
0: Pagmutingog si Katrobang Pil, ba din agad ko halos mo ginhawagan eh. Kaya para lang yun, di maputol ba? Maputol mang yapon, Katrobang Pil?
1: Yes, Katrobang Arnel.
0: Oo, sorry yung kayo. Maputol-putol. Go ahead, padayon.
1: Doon ay 134 kasamtangan ang injuries. O doon ay 13 death toll si bypass ato ang mga...
0: Katropang Pil mo, pwede balik mig tawag Katropang Pil bi kanang messenger siguro. Okay. Ina daw gab si Katropang Pil unsay laing pamaagi kay sayang mabug kaayo. No, gi puy nasabtan atong mga katropang tigpaminaw. Na wala 7:26 na baga higala ang tagdas buntag.
2: Bullseye.
0: Kay i-check po nato kung signal ba nila o ato abang kahimanan kay kining ato pong mga wirings di usahay. Mura pong naay mga amigas may galagadula. Hina talaga share kahit sa YouTube. Wala talaga yan ma'am kasi out man lang yan, no? Alas 7:26 na. Bagay gala dagdas buntag.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Anyway, standby lang bagay gala kadto ataga magdagat dira samtan sa naguna bagay gala pagkatikaran mga atong ataga magdagat sa ato bag panaguman ubans
2: bullseye.
0: Sa ato bagay gala sang lokalidad, no? Proceeding karon ang atong mga kaubanan Adris Mawab may buntag diha sa kining sangguniang bayan members or council nato sa municipality of Mawab and sa atong ehekutibo mga higalas Mawab mangutan na raman me no kay do naman goy balita sanggi supay na mo karon kalabot ni nang apply diha og prangkisa sa inyong sabungan. Nga, March 6 pag himuan na ninyo resolution for approval. March 6 pa ha, nanay resolution for approval. Samtang ang iyang application, March 16. Ngayon nauna man ang resolution for approval, nauhay man ang kanang kuan. Ha? Application. O sa dena, pwede dena ang application nga to follow? Usa dai na si Madi Shahid diha special na sa inyo. Kanang nag-apply diha. Duha may nag-apply anang inyong sabungan dapat patas mo. Na may nag-apply diha nga kadagang Kapitan Romeo Manlapos Bakiril. Nga nagsugod mga igala gitos purok ngatos barangay nag-submit sa tanang requisitos. Nganong ana man gyud mo naglumlum anang mo shortcut. Nganong ana man gyud mo ana giingon nila kuno nga wa makakompleto sa mga requirements. Kita na og ganin ako tong application mga higala. Susmura ra gyud og wa pud ninyo tarong nga nagkuanoy. Dapat gipasulat niyo sa kanang nakaagi mga higala kanang usa na nga subject sa college kanang business correspondence. Dapat inyo nang gipasuwat. So, nakaagi mga igalag business correspondence. Kay, wajud na mao. Bisa naman lang may galas indention. No? Sabi to ito'y tao may galang mo ingong mutudlo nga. Dapat kuno EI na gamiton. EI is mong kabuha. EI na kuno gamiton. Magsuwat o letter. Basic anang business correspondence sa college. Pero EI pa ipatrabahoon ni mo anak. Tapulan naman yung kaayos tao. Gusto na mo bahibawaan? No, kay nitingog naman ang council ani. Sa may inyong tirada ana. Asa man mo? Kadtong kumpleto o dili kumpleto? Eh, kay, hindi na pwede nga. Bisan sa kanang inyong sabungan na ay pabor-pabor o na ay gidapigan, dapat, dahil aplikante, equal tanan. Nagpa-signal sila mga 5 minutes balikan tawag. Daot yun ang natural kay burnout pa man siguro sa ila. Wapay kuan sorry kuryente sa ubang bahin no sa Jensen. Sige lang, balikan nato na karon gab mga katropa. Alas 7:29 na aga tagnas buntag. Sige, kay unya taod-taod pasodlo na to ng ato mga kaubanan kong baka interview ta ni Vice Mayor Medina diya sa Mawab. Vice Mayor og even ka mayor abli ang atong linya mga kaigsunan. Kay do naman goy mga kumbaga implikasyon nga kuno dunay gipaboran ng inyuhang aplikasyon diha.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Bahala di ay og dili kompleto basta sa man di. Ha? Naba moy bahin ana. Oh, mangutana rata. Ha?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ato ni bagay kalata kapag nagasamtang alas 7:30 na baga kaigsunan. Dirita sa magadagkong iskutanan.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ato di ko sa usahon. Magagatropa, unahon na to. Kining pangitabo sa Senado karon, maka kaingon man kabaygala nga even mga abogado naglahi-lahi ang ilang mga higalang mga opinion. No? Doon na magahigalay muingon nga ang lehitimo si SP Cayetano. Nya, doon na siya muingon nga labi na ang Malacanang muingon sa mga higala nga ang lehitimo si Sherwin Gatchalian. Pero kita nga mga yanong tao sa atong yanong panabot, mga kaigsunan, ang pulong acting, kung acting ka, meaning di ka full pledge by. Gipapuli ra ka niyatong panahon nga wa diha ang imong giactingan. So karon nga naanay imong giactingan, mauaw sad ka. Oh. Kaya ako pananglitan mga higalay, Senate President, unya makita ta ka naglingkod sa akong lingkuranan, mudood yung kong muingon, I believe you are sitting on my chair.
3: Binuang!
0: No. Tinuod na. Di na binuang mga higala. Oh. Bingon yung ko, I believe, sir, Mr. Senator, you are sitting on my chair. Oh, pwede na ko din pananglitan mga higala, gwa ko. Kunya, mo-delegate ko din acting manager. Pwede ko, si Bong Algabre, siya say acting manager ron. Inig balik na ko, hindi na siya pwedeng mag-acting-acting. Kinaan naman ko. Ana. Pero karon pinaka-the best good ani mga higala, kining comment ni PBBM, na nakalabay si Mana, ano man to sila nga, abli ko no ang kining executive nga makig-meeting o session with the executive and the two factions mga higala of the Senate. Matod pa ni Senador SP o ni SP Cayetano, duha karon ang Senado, Senate of the Republic of the Philippines and the Senate of Malacanang. Ang baga tulpo asa manabilong tuas Malacanang. Oh, usin ito nga video gab nalipat lagi ko ato. Katingon nila nga inanaway ko no si tulpo ka sa kargador. Murag kargador ang mga 18 Marines. Sige. Usin mo makita anto na to, be. Forward ko no mo kay ako malibog na magugo ani mga igals kadaghang buhatunon. Sige lang. Ato sa din paminaw ang pinaka the best nga comment og description ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahimtang karon mga higala sa Senado. Sige na Bong, tira Bong.
2: XFM Katropa.
4: I talk to my where the
0: what's up?
4: The best description I can have is that it has the legislature is now in disarray, but that is exactly the opposite from what we are trying to achieve. We are trying to achieve some form of stability so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. Mm. I talk to my
0: I talk to
4: my where the I talk to my where the best
0: Hey!
3: Hey!
4: I talk to my where the
0: Urbida. The best ka talaga, Bong. I talk to my talk to Unsa naman taong ka, Bong, oy? Ultimo pag-describe na unsa nang sinado di naman kay kahibaw? Ungot na gyud. Pa lamya daw ninyo na grasa, be. Dodoy Riola, mayang buntag dol from Bugo City, Cebu. No, mayang buntag, kumusta naman mo das Bugo? Nakabangon-bangon, nagikan sa linog? Kaya ang Jensa naman po din tayo na iguro mga katropa. Tabangi daw ninyo ng SBBM pag hiluwas. Talong tulya? Talong tulya ba? Bakit ang payos niyo? Buwan na magus payos? Kabinuang! Ha? Inaw din ako, Gab, pag pang-record, Gab, kang payos. Ipakita na ako ning tok-tok. Ah. Sige. Inabong, usabong! Unsa ang sinado karon?
4: I talk to my
0: Wagyon in town. No? Ultimo pag istorya magaygala pag i-communicate sa imong mga tao di nagyog ka kahibaw bong. No? Ano may ngana? Ano muungot man ya? Okay ba ya ka manulti sa una? Nagkadugay mga igala. Wala gyud. Silip na kayo kay nagkadako na kayong bangag mga igala. Silip na ba diri ba? Oh, silip na kayo diri sa no, na kuan di ay. Kining sa wagani. Pamuwil. Ah, dako na ba kay bangag diri ko no? Na makita na ako mga igala. No? Dako na kay bangag ba?
4: Talk to my talk to my
0: Oy, katong vlogger ni BBM nga pislat og ilong. Mao ni mong idol? Ungot man. Kabungot sa itoy. The best. Unsaon nato mga higala pagsulbad ni mga problema ha kung mismo atong presidente ultimo pag identify kung naunsa naning problema, naunsa naning nasod. Di naman kalitos. Talong tulya. Naunswa man ka oy. Ungot man permi? Tagaya daw ninyo nagrasa ka tong industrial kagrasa. Itong paras bulldozer mga igala.
5: Hawa! Hawa!
0: The best ka talaga, PBBM. Ikaw na talaga. Oh. Wala na talaga akong maintindihan sa'yo eh. Ay, talk to my talk to. Wala ba ka tong among, kuan sa una ka tong bed na kus bumbuhana is udto sa una ba nga? Bumbuhana ay sa udto. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tu nindot ninyo niya kung kuan dito kang antikler. Tulisokon ko ba na iyang mata? Samtang mga higala. Ha? Ingon si Gingging Lapinod nga. Aray sa pislat, igo ko da. Ay, mo kabala ka kay igo. Magko numero uno, magko ba igo anang pislat? No? Pero, grabe sa to mga higala eh. Naigo yun to mga higala sa epicenter. No? Nga, ay na, sa tawag hisgutan na ba eh? Mupanayon sa takay, masaag ko ano ko mga hisgutanan karon, mawa na punta mga higala. Nga, kanagan pa aning mga tulukio na to karon mga kaigsunan, diri sa tong pagpanaguban-uban. So, stick to the point. Ano ito mga higala sa subayon taning ato mga higalang mga nakahanay diri sa ato mga higalang pagpanaguban-uban. Nan! Sa laing bahin mga kaigsunan, no? Regarding gihapon ni sa Senado, ingon mga higala si Antikler kani. Lami gining adlaw kay isunod ba nato inyo mga idol, no? Ingon si Antikler mga katropa. Pag Santon Gold, pag Santon Plus Gold sa mo diabe para di mo ma-highlight. Kamong mga naka-YouTube, kumusta man mo dia? 759 viewers. Naka Santon Plus Gold na mo? Taas ko nung kabot sa nakasulay ng Santon, be. Good morning ninyo dia.
3: Good morning.
0: Liza Moises. Gab, magtukod ta og kuan? Magtukod. Kanang store ba store? Pwede man na no? Online store. Magtukod tag online store. Karon ibutan na to ang link dire para diha na sila mo order og Santon. Kay og wa das butika, problema na nila. Kano kita may poblimahon ng mga butika hagdi sila manindaw eh. Apay komentaryuhan ko pa hinuo na sila. Ako'y mayabag dire na. Mayabag ning yabag na rabadaan. Kato kaning linog hapon mga standby na? Okay na si Philip? Sige, mga katropa. Alas 7:40 mga katropa, kadyot lang putlong sa nako ng inyong mga anti-clear dia. Ato sa balikan mga kaigsunan kay Agato mga igalang okay na siguro ang signal. Nakaroon mga igalang balikan ato si katropang Philip Oligario.
5: Live report.
0: Katropang Phil.
1: Yes, katropang Phil. Padayon karon ang ginapangin ganyan na retrieve authorization of rescue operation sa ato mga otoridad sa CDRMO. As of now, naata sa Tumansan sa isang kapit kabuhatan kung doon nagatapok ang mga dugang manpower o dugang mga canine o rescue team. Nag-request si Dr. Bong Dacera ang labaw sa CDRMO because sa regional office o dugang mga manpower. Tungod kagahapon ang BFC Region 12 nanguna sa kapit na rescue operation dito sa duha pa sa mga missing sa Osaka supermarket na hibutang sa barangay Kalumpang dahil doon na pala ang duha na missing sa Osaka resort na hibutang sa barangay Dawing. Ang ginabuhat nila karon debriefing niya paghuman ani diretso ang mga dugang manpower sa mga area. Sa pitasbahin, si Dr. Bong Dacera pangunahan ang laing grupo na maglibot suroy sa mga establishmento. Adunay mga mall, adunay mga schools, hotel, mga pagkaunan, establishments, pharmacy, mga terminal, hospital, residential areas, mga simbahan, warehouse, mga dalan, obtulay, ingon man, mga bangko, ang sutaon karon, human nagideklara sa lokal na pagdamhanan na state of calamity ang subog siyad si General Santos.
0: Katrabang Pil! Paimus lang na ito ng opportunity no, kay pas napay signal. Gusto lang na mo mahibawaan from Tagum and Davao area. Pila, diri sa may Davao de Oro, dapit na banda, no? Pila ang total casualty sa SOC Sergeant, unya pila ni ini ang Jensen. Kaya ang Jensen, magod mo rin na himong ground zero, ba mo na grabihan pag-ayo. Pero all over SOC Sergeant, murag, ubay-ubay, sad, no? Pila tanad ka tropang pil, if naana tayo data.
1: Ang sa Sarangani province pa lang katropang rural building sa dyan na napagawas o gadatos anaamang sa 19
0: ang patay
1: sa ilaha. Pero kasamtangan padayon pa na nga ginahap sa itong mga otoridad. Dito sa Isabato, Lake Cebu, province sa Lake Cebu o Sukli ang pinaka-apektado. Pero sa kasamtangan, hapon manggod, wala po yung signal sa kuryente o na sa ilahan ito, nag-listen sa communication na wala pa karo sa gawa na kung ihap sa Sultan Kudarat area na usab, doon na po yung mga pagtadong area pero sama usab sa Sao Kutabato, wala pa sila ipagawa na datos. Sa General Santos City, doon ay trese ang mga patay sa kasamtangan.
0: Okay. Sa Jensen 13,
1: yes, katropang
0: Kato medyo ni trending karon katropang Pil no nga

0: dito sa Kasampit na area.
1: Okay. Nakita na to isa sa mga na-damage. Kining diri sa ako, ano? Paingon og maitom na ba? Gikan di sa may tumbler, paingon dito sa bawing. Dakog damyos diri katrabang Pilip?
0: Yes, mao ni karon ato ang guna tanbayan atong ginatukukan ang usa ka supermarket sa barangay Talumpang gihapon na bahin. Tunduin, sa upat ka mga miso, duha din he ang ginatukukan sa operating team. Dili kay kagahapon pa ni sila na katropang Arnel na gasigi o pagdayon ng operation. Gidamitan na nila ni OK-9 kagahapon may sinyalis tunaagi sa bloodstone na nakita dito. Motoy, gidamit silang basuhan para makita ang susubling individual na makita dito. Pero pakyas sila kung nag-busnutan ang tuwang bahir, wala nakita nga patay ng lawan ito o individual.
1: Sa
0: kasantangan gani, continuous ang mga authorities na ito sa operation nila, hindi pa sila gusto na magdeklara na retrieval operation ang ginapahibay ngayon, gudutan, malaumun sila na buhipag yun ang mga ginapangita natatabunan sa nasampit na gambalay.
1: Okay. Kumusta po karon gikan kagahapon sa main nga pagtayog, which is 7.8, ubay-ubay pa paghihapon ang mga aftershocks katrabang pil nga nabati sa ato mga uninyo diha?
0: Naagya po yung mga aftershocks katrabang island no, na binasa gabi eh. Kunduin tungod sa Mutgit Port na area, walay signal o walay force sa kuryente. Ang tibok dakbayan sa Mira Santos daw na himong ghost town murasag gibalik sa panahon kung din adunay pandemya. Walay gusto nga muduhon sa mga poste, walay gusto muduhon sa mga dagko nga mga establishment. Dibikan ang mga aftershock ng gudere o mga patayog sa tropang Arnel, din po ma-identify na to kung aftershocks ba ni or linog na gud.
1: Sa
0: gabi, around 9 p.m. adunay magnitude 5 na usab na sinasiraan ang General Santos City. Ya ang uban sa ila tungod lagi aning mga aftershocks naghatod kini og trauma o panic attack sa to mga katropa ya ila sila paghimog pamaagi para nga masagbaran sa ugalingon ya ang uban nangatulog na lang gud gawas sa ilang panimalay ang uban gipili tulog sa sakyanan ang uban diretso sa sentrong bahin sa to nga estudyante ko ya ila gahimog kining duha to or mga aksyon para nga masandar o masiguro nga lugas ang ilang kaugalingan o ilang pamilya.
1: Okay. So kamo, ato mga kaubanan, kumusta man sa XFM Jensen? Okay ba ang tanan, katropang Pil?
0: So far, so good kami rin, katropang Arnel. Magkasalamat sa pagpangumusta. Ang labing akustado lang yun, so far sa Amuadun Hia, ang family nila, katropang Richard Ferrari, sa isa pong dipost nila ng bagong pinamit na sakinan na hulugan o mga dibro sa ilang panimalay. Pero so far, sa SM, ang alain pa mga angkos o lain na tong sa uban sa buhat, okay man ang ilang kahintang, okay po ang pamilya nila.
1: Pero ang inyong operation sa station, balik na?
0: Yes, so balik na katropang Arnel. Ganun na rapod, timing, alas dos sa kadlawon, ibalik ang kuryente sa area na to. Munang balik pa po ang operasyon na to sa live stream sa Facebook, ingon man sa live sa radio.
1: Alright, so with that note, salamat kayo, katropang Pil Kaghalong Kamuda.
0: Yes, katropang Arnel, masada ang updates dito ng Rizzo Kijahanan sa XFM 95.5 General Santos City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Philip Onegario. XFM News. Live report.
1: Inyo nabati mga katropa, si katropang Philip Onegario gikan mga igalas XFM General Santos City.
2: XFM katropa.
1: Una mga igala, ang pinakauhing tala karon no, Sarangani province only, doon na mga igala 19 ang patay. 13 ni ini mga igala Jensen, no? 13 ni ini mga igala Jensen, and then the rest is from Cotabato, Lake Cebu, and parts of the Sarangani province mga higala, no? Pero sa Sok Sergeant mismo brag sawag ugwa ko sa iyo na nasa mga 30 kapin. And padayon pagaron mga higala usab ang assessment sa ilang lokal nga panggamanan. Naniguro sad, no? Matod pa mga higala ni PBBM nga di man kuno biyaan ang taga Mindanao. Tubag sa taga Mindanao nga wa may manginahanglan nimo. Basig mo tayo.

0: Ang samot o mapakita ka. Oh, naa naman sa ground iya mga Alipores. No, sila Vince Dixon, naa na dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Padayon ta, bagay gala sa mga eskutanan. No, ako rin ipahibalo daan ninyo na there is a possibility nga makapangayo ta ninyong tabang para sa itong mga kaigsunan sa Jensan. We are just waiting, no, kung unsay plastada dito, asang mga tao, kanamagod ang angay panghulatan. No, unsa nga lugar ang labihang apektado, no? Katong mahadlok ang tendency bangod ron, bagay gala mahadlok kamo balik sa panimalay. Labi na baga kaigsunan, ambutog na atong video nimo diagab katong ang amahan bitaw igot na lang ang kugo si ang anak. O katong maginahan ba nga na tamukan mga kaigsunan. No, kay ang uban karon mahadlok mga igala mo balik sa ilang balay. Una sa tanan ang uban wala'y balay. Ikaduha mga igala kung naaman nang liki na. No? Nanay mga bangag, nanay mga liki, mga kaigsunan. So ayun, nag-antuin din tubong musamot o kabangag. No? Pagkaw man, naay mga aftershocks, mutong ingon may gala sa itong kaubanan ganina nga, ang mga aftershocks, di sa nila maka, di sa, siyempre, P-box na may maka ingon na nag-aftershocks ba na, or lahi yun, separate mga igala nga tremor, or pagtayog. Pero, magbabati yun. No, okay, ako naka dito bagyo ko magigala Cebu. Kanto panahon nga pagkahuman magigala sa linog sa Bugo. No, dito naman may actually dili kayo magigala, mas grabe ang nasinatian karon magigala sa Jensan. No? Kanto linog sa Bugo, yes, adunay mga nangatumpag ato pero kung itandi pa lang bisag sa social media lang kamo base bay. Mas daghan og damyos karon. Ang nindot na lang in taon, no? Gumikan kay adlaw kini na hitabo. I mean, buntag sa'yo. But pasabot, ang mga mall, wapag kayo'y tao. Ang mga supermarket, wapag yun ang abli. Kay, siyempre, ka na mga supermarket, mga higala, no? Ano, manas mga alas 9, alas 10 man ang mga abli. O niya, gawas pa, no? Mga kaigsunan, dahil mga kabataan nga, naluwas yun, gumikan kay, na sila sa ground na panahon na, gumikan kay, during the time, nag-flag ceremony sila. No, nag-flag ceremony sila mga kaigsunan. So naluwas in taon ang mga bata sa pagkanta may galas lupang hinirang. Giluwas rasad mga higalas atong nasod. No, niya itong mga kabataan. Although naagyon in taon, wa palara mga higala. No, naagyon in taon namatay. No, pero dili, tingali, kung natunong pa ito mga higala nga panahon sa peak hours, murag dili lang ka ito mga higala ang damyos ka masinati. Ubay-ubay pa, mga kaigsunan. Gumikan kay ang linog, mga kaigsunan, nga sinati kahapon, dugay. No? Pahinay siya, nga hinay, hantun, nga ni kusog, dugay siya na human. Sa akong banabana diri, mga igsoon. Siguro mga pinakamubo na ng 30 segundos, bay. Nga tayog. Pero nga banhinay, pero naagay yung panahon nga ni Pix siya. And then, doon ay mga portion, nga ni atras mga igala ang dagat. No, ang tubig dagat andi ni balik rasad sama sa nahitabo sa gahapon diya magaygala sa tambungon diri sa pantukan. No?
1: Bullseye.
0: Pero kanto natural nga reaction gumikan si kakusog mga igalas pagtayog. So, mo rin ginaingon ako ato ni pagkisayron no, sa mga naminaw na to may galas bullseye diri sa Tagum diri magaygala sa Davao del Norte, Davao de Oro and worldwide. Mo tabang ta. Pero ato na ning iplastar. Amo ako ramong pahibaw-on og kanusa og unsay pamaagi mga katropa, no? Ato sa ning i-coordinate ngadto sa atong kaubanan sa XFM Jensan, no, kung ma-plastar na nila kay sa karon mga higala wa pa sa nato ma-identify kung unsay gikinahanglan mga kaigsuonan labi na sa mga nahadlok na lisang nga mubalik silang balay kay syempre every now and then naa ang pagtayog. Anyway, alas 7:53 na. Dere sa tap, panayon nun tani may galato na putol kayo iskutanan.
1: XFM Katropa.
0: Now, matod pa mga higala ni Auntie Claire, ang iyang giila. Ang giila kunos palasyo nga Senate President, siya nalaingon. No? Siya nalaingon at tumaminaon.
1: XFM Katropa.
2: Ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Maote?
2: Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado.
0: Okay.
1: XFM.
0: Tama na. Tanggalan na nagab. Kaya may high blood ni mga tao. May rabalig na ka kuani sila. Nakainom ni Shanton Plus Gold. Okay. Si Mir Ramada kay yun siya nga. Ako dol. Gasanton Plus Gold ko dol. Gamit lami ang akong tulog. Wow. Palakpakan na to si katropang Mir Ramada. Yun siya nga. Gasanton Plus Gold siya, lami ang iyang tulog. So, di na ko kinahalan pang mga mangumbinsin ninyo nga nindot ang Santon. Kininang ato mga katropang nagagamit og Santon, sila na mga higalay makakuha niya na. Anyway, apat to isa dere? Na, nawa naman o. Daghan naman ko nag-comment sad. Nawa, pero sige lang, ato na nang balikan ba eh. Kinsa man to. Ilan tiyong son, Dias Dabaw. Mayong buntag, Diyos ko, Robriso. Joselito Dalugdog. Uy, kauban ni parente ni Boy Kilat, no? Si Joselito Dalugdog. Wilma Flores, Anisito Duhay Lungsod. No? Morning, Dol. Naunsa naman ni Dol? Asang din na si BBM. Si Jarel Sumalinog, Abel Manlangit, Lisa Moises. Shout out daw si JM Moises. Ikaw sa manang Moises sa Bible. Ayan Simbahon. Windsor Navarosa, Wilson Navarosa Senior, og si Wilma Flores, Sinisyo Mamusog, may mudang Edito Alabat, Telma Tanaguchi, Tanaguchi, sa ba hapon ni? No? Onichiwa, ohayo gozaimasu. Okay. Nazario Biler, mag-ampo na lang ta sa Ginoo, God bless. Selen Duero, sir, tungod sa bandila sa nasod, naluwas ang mga bata. Shirley Liagas, God is good, gihapon sir, timing buntag ang linog. Sige, now, matod ba mga igala ni Auntie Claire, ang ilang giila, sa Malacanang, kiniusay si Auntie Claire, magbuot-buot na lang yun yung istorya tingali. Iyon ba niya may gala? Ang giila sa Malacanang, si Sherwin Gatchalian. Kagabi, eh, ba ito? Utunay kalabay. O, gabi, yata. Oo, gabi, eh, may gala. Adunay panagtigom sa mga Filipino-Chinese sa usa may gala ka importante, no, nga event. Karon naa ang asawa mga higala sa presidente katong sigag mata nga pingwin.
3: Pinoang!
0: Ha? Paminaw, tarong diha, matibag!
3: Ayaw!
0: Ika mo maiga, sige, pang-monitor ka raw kuan kisi kasuhan. Ul-ul ni mo. Katong sigag mata nga penguin, kisa man abi?
3: Pinawa!
0: Oh, ako naigog pa nga, na?
3: Ayaw!
0: Oh, katong sigag mata nga penguin.
3: Ayaw!
0: Cyber libel ng imo katropang Arnel. Oh, naingong ba na ako kinsa ng sigag mata nga penguin? Naingong ko pa nga, wala. Oh. Okay, kamo dihang mga nag-follow bitaw ni subscriber ni Auntie Claire sa YouTube, pamalhin na good mo diri sa katropang Arnel Cortez o diri sa XFM Tagum City. O kamong mga tulfo followers, pamalhin mo diri sa katropang Arnel Cortez. Palihog lang. O niya, taruga ko ninyo ha, kay kagahapon, hapit ko na high blood. Kaya nipalit ako, ipalit mga igala di as unit up. Pag atras sa among patrol na ingon laki nga tulpo na, pahawaan na dire. May kay layo-layo ko ba? Nahawa siya kali, nahawa siya dayon. Suy, kamo nga magkakita sa among patrol. Eh, na ko na yung tulpo, ako yung musakay sa patrol, di ba? Lig santa mo. Tulpo daw, me. May lang kaya nabisi kong paatras ba atong sakyanan kaya nagpalit niya itong namigipalit nga kuan. O nga, overheard lang ako sa layo. Nga, tulpo na, pahawaan na dire. Pagtanong na kuhaan naman tong tao. Kaya nasap na ako, may gala. Ako yung inon-call, pagtarong ko lahat.
3: Pinawa!
0: Tarong nga ko, call. Now, kagahapon mga igala, kagabi iba rin, no? Dunay event may galas Filipino-Chinese Friendship Day. Diba yung kag-unsay pagpailaman naman ang kwan nito. Naman nito mga igala ang asawa sa presidente. No? Naman nito asawa sa presidente mga igsoon. Naan nito yung mga kadagkuan, naan nito yung ambassador sa China. Ano nga malagiging paila? Claire, huwag tinood pagka-Claire. Kabig yun di ka bakakon mga igala ng klasos tao ni. Kamalo ka ganong masuko ko ano yung mga igala ng ilang kalaki? Gumikan kay grabe, gipakaubos sila pagtanaw yun ang mga Pilipino karon. Napay isa ka video, ipakita na ko ninyo niya. Kabalo ba mo, mga higala? Tanan kaso sa ill-gotten wealth, mga katropa, batok sa mga Marcoses, absuelto na. Ha? Tanan kaso, mga higala, sa Sandigan Bayan, batok sa pamilyang Marcos. Pamilya Marcos, meaning, including may tanan, no? Absuelto na, mga higala, katong kaso sa ill-gotten wealth. But pasabot, wa na mo'y matiti. Kamu di ang mga biktimas, katong mga Marcelo victims. Ayaw na magdahom, nga napay makuha ang gobyerno, mga higala, mabira. Gikan, mga higala, sa mga Marcoses. Gano man, gibasura na. Ang kaso, mga higala. Nga ingon si Auntie Claire nga, di lang ko manghilabot, anak, kay family affairs ko na. O nga nung malagi kang aimi, kusok man kay ka makabaos. Tarantado ka. Oh. Alas 8 na. Paminawon sa dato si Auntie Claire, be. At inene si Auntie Claire. Gipaila bagay gala si Kuan. Gipaila si SP Cayetano, mga kaigsuunan. No, as Senate President. Sige daw, be. Gab.
4: XFM Katropa.
5: Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Anang Peter Cayetano.
0: Ah, okay. Siya ang naghatag, palunga sa agam. Siya naghatag og keynote address, mga higala, no, sa kining balik yatra sa good gamay gab. Unsa ni nga event ni birthday ba ni o unsa ni Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated mga kaigsuunan. Oh. Hindi ka maulaw ana Auntie Claire sa Federation of Filipino Chinese Commerce of Filipino Chinese members of Commerce and Industry ang giila nila at BBM Auntie Claire ang giila sa mga negosyante nga Senate President dili si Gatchalian. Ngano man klaro mangud kaayo nga napalihok ninyo ang Senado at tunga time pero lahi nga isgutanan ang pagpili og presidente, no? Kay nagbuot-buot man mo nga ang quorum 22. Ha? Kay ang total sa membro 22 na lang daw. Kay wa na man kuno tong duha. Ngano di na dito sila dor? Nga sa ito magkaibaw, 24 manggihapon ang atong senador, mga higala. Gawas og naanas, gawas sa nasod ng duha, may gala. Oh. So, kung 24 ang atong senador, di modo, ang 12, dili na siya, mga higala, pwedeng mag-elect og presidente nila. Kabalo na sila na. Kay bisan, mo ganing ang ilang gi-elect pro tempore. Eh. Di ba? Kabalo man sila na, mga kaigsunan. Kabalo sila na, kaayo. Mo ganing na, nga ilang gi-elect pro tempore lang. No? Kay tinuod pa hugot pa ilang pagtuo nga tama sila dapat siya nagpresident na itawag nila kang Gatchalian. Ngano'ng tawagon pa man ang acting o sa may kulang? Ang kulang diha kay wag na kaabotrisi ang mupili niya. Hamay mas labing maayo undangan na ninyo na yung kabuang pag meeting mo pag session mo unya i-raise ninyo na pag motion mo nga ustawag ni ini pulihan si Cayetano. O kana. Or i-nominate ng duha, tanaw na itong kinsay mo daog. hindi mo gawas karon